0: News. Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo tanan mga ka K5, no. Salamat gyud nga tagaan kita sang kagayo na naman nga sa diin makahatag naman sa mga impormasyon nga nagikan sa pulong sa Dios. Kag na kay balo ko mga ka K5, madamo na kita nga mga natun-an nga mga butang halin diri sa Biblia. Kagining mga butang sa diin mga ka K5 maghatag sa aton sang mga dalagko nga mga pagtulunan, no? Parang sa diin hindi gin man nga magperfectong kabuhita, kundi lang punto na kon nga masagang-sagang manaton ang mga butang nga hindi man dapat nga naton nga himuon. Kag salamat gid sa gyapon. Salamat gyapon kita sa aton nga CEO Dr. Ramel Oy, kagamuman ang tanan nga mga staff sang sining K5 News FM. Of course, tanan nga mga nagapamati sa likod sang radio sa 101.5. So I hope and pray nga nakamudra sa likod sang radio, nakahanda ng inyong Biblia. Samtang nagapanyaga pa kamo sa mainit nga sabaw kag mabugnaw nga panahon, no, sa mga K5, no, namigin nga amuning aton nga mabatian bala sa aton nga radio, no, kag makita niyo man kami sa ka K5 Bacolod, no, pwede niyo kami diri ma sedusiding diri sa Facebook Live, no. Ang inyo alagad sa liwat si kopod naton Pastor Panag, kag ang inyong upod man diri si Pastor John Alipari. Pastor, ang imo ba ang imo mga listahan dira?
1: Okay, oh. So liwat maayo nga udto sa tanan sa aton mga listener, kag mga viewers.
0: Oo.
1: Kag sa gihapon gina pasalamatan nato ning tagdumalhan, no, Dr. Ramel Oy.
0: Oo, salamat gyud.
1: Sa gihapon padayon nga aton diri pag pangalagad sa kahanginan. Oo. Sa kaalwan man sang K5 News FM, no. So sa liwat ginatamyaw naton dira sa barangay sa Sityo Dulom si Nanay Uping, no. So way gid ko kabalo, no, ang update karon kay nagbuga naman tong halaon.
0: Ah, oo.
1: E, mati ko to, may nagalalasik nga mga bato, way balo ko ang lagko kung gagmay kami mga lahar, no.
0: Oh, grabe na. Okay. Maghalong nandang wara sa tupada.
1: So may nabasa ko gani nga akay ko, no, ang mga taga Cebu sa Negros kay ginpasaylo to ang abo.
0: Oh, bote kalikasan hindi ginaton mapunggan.
1: Tiyo mo na gani ti hindi joke ma lang.
0: Oh.
1: Kag may udto man da kay Mamang Dideng dira sa Talisay, no, ara siya subong dira. Ti medyo maulanon kahapon pa kaina kahapon.
0: Sang kaaga pa gid. Oh.
1: Kag nagaulan man ang mga pagpakamayo.
0: Hindi na natin pag-ano. Salamat sa mga pastor nga nakabaton.
1: Oo, excited ang mga pastor, no? Kag salamat man sa nagapatigayon sina, no?
0: Oo, sa ilan ni Pastor Labayen, Pastor Felix, Pastor Adilan, kag si Doc Salcedo. Salamat sina.
1: May manugabot pa.
0: Oo, gahulat na lang ganing ibantong makabaton sang text kag tawag bala.
1: Okay, so
0: baka ano ginantanan, ah? Baka
1: kambit
0: ginantanan. Kaya
1: mati ko daw, sige-sige naman ina.
0: Ate, so, kaluyan.
1: Jutay lang, kuan, jutay lang, pasinsya ang kinanglan.
0: Oo.
1: Kag sa liwat, no, ti ginatamiyaw, tagilagay sa malipayon ang akon mga kauturan dira sa Talisay nga naghihiwas ang ilang kadlawan, sininga bula, no? Si bata ni Brother Ramon, si Pau Pau, si Ma'am Eva, kag of course Ma'am Chari, birthday man this week, no.
0: Oh, charity. Oh. Si Chari.
1: Si Mrs. Umbla.
0: Ah, sa Dasun pa to si Mana.
1: Kagabi nagpatigay makita to sang salo-salo to sa birthday kag nang nang mga naga sa hiwa sa celebrity to, nagahubin man sila, no?
0: Oo, kahit masinalyaon man sila. Si Pastor Melvin Villanueva.
1: Kaya simpre may
0: happy birthday.
1: May bago nga blessing, ano?
0: Oo.
1: Grabe. Hindi basta-basta nga blessing, no?
0: Di ba sagang?
1: Kag ang akon mga kwan, mga classmate batch sa 79 dira sa ano sa Balya Dulid.
0: Oh, no? Salamat sa pagpamati sa batch 79. Sa 79 pag... gali ka?
1: Ha?
0: 79 gali? Oh. Hindi lang bala, ano, no?
1: Tuwari mo yan.
0: Okay. Tugabasol pa ba?
1: Of course, salamat man sa ila pag-monitor, no? Nakita na itong aton kwan program, no?
0: Itong salamat, gina. Kay ginasulusid-ing-sid-ing man kita
1: nila. Nag-comment dito si Ma'am Lodina Ramos, siguro, Rojas. Mm-hmm. Basta sila nga pastor namin sa inyo topic, no?
0: Oo.
1: Salamat gid nga nakakuang gid kami, nakapamati, no?
0: Oo.
1: Kag before ko nagkanto diri Brother John.
0: Oo,
1: pastor. Na istorya kong isa ko ka classmate.
0: Mm-hmm.
1: Sa Manila siya nagtawag gid siya sa akon. And wa ko gid na lauman. Wow, Christian naman gali siya. They are also attending the same church with us.
0: Wow, amen.
1: Si Mr. Willie Dislate, amun isang amun adjutant during our high school time.
0: About this snappy, gid, snappy? Snappy,
1: oh. Mm-hmm. Tilipay gid siya kag...
0: Abisan ako malipay man ko.
1: Okay,
0: nga may kilala ko nga pastor.
1: Tiyo, may pagkakit nga pastor, lipay na. Of course, no? Mga classmate ko, no? Naglikad si Manan na pang-mention ko na kamo.
0: Mm-hmm.
1: Looking forward to see you this coming December. Of course, dira sa barangay Alice.
0: Oo.
1: Kay Kap Ramon dira Murillo. Pakaisa ko na, no? Kag sa mga pakaisahan ko manda sa Murillo family. Kag Bidawre family. Ang iban nga, hindi ko na makuan. Of course, Grimio family, no? Isa da. Si Migo Butsoida. Danilo Grimio na siya, classmate ko mana. Tiyo, mayong udto na siyo, kag mailang pagpamati, ha? So, kabay, may ang Diyos magpakamayo sa iyo. Sige, pasoli pa rin, no? Ang iba naman, karon naman. Kaya diba siya, ubus oras na karon.
0: So, mga K5 sa liwat, no? Sa Sindaw Tilia Lacson, Talisa, Barangay FNU, si Tanay Celia, Tatay Winnie, kag Inday Wilma, no? Pamilya Alipari dira. Kag amo man ang Bacolod Bible Baptist Church dira sa Bata. May ugto man sa inyo sa amon kapitan da, si Pastor Rimus Abaring. Kag kapitan man si Fehenyo, si Toledo, Jude Toledo. Okay mga K5, no? Sa tanan nyo lang mention na ton sa may mga kadlawan, anniversary, kag happy birthday. No? Kag okay, so before kita magsugod, magpangamuyo kita sa imo Dios, nagapalapit kami. Nagapangayugid sa imo sang bulig kaalam nga ining programa makahatag sang dugang o kon pagliwat sang tagsa ka mga kabuhi o tagipusoon. Kay nakaibalo kami my dear father nga hindi namon matansyar ang imong gahom ang imong pulong nga maka liwat sang tagsa ka mga tagipusoon. We are just a channel of blessing my dear God, especially sa nagakinahanglan. Kag i-bless ini nga mensahe my dear father, even Pastor Panag, this a station K5 News FM kag programa Buhi nga Paglawom. Na commit ko sa imo my dear father, in Jesus name we pray. Amen and amen. Okay mga K5, salamat gid kag special mention naton si Pastor Leyte, no?
1: Pastor Leyte.
0: Pastor Leyte ara dira sa Bungsod Doctor Hospital sa second floor, semi private G ang iyang kwarto. Pwede ka mo ka-visit or a there makakunta ka mo sa malapit sa iya, iyang bata.
1: Kaga sa mga pastor da nga nagapalamate, base makapaabot mang muka, jutay yung bulig, financial, that would be a great blessing sa pamilya Leyte, no?
0: Pasalamat so, gito sila sa gabi sa inyo nga dulo ta.
1: Ate, oo.
0: Oh. Oo, nalipay git sila.
1: Ti Pastor Leyte, kung kamate ka da, ha? Keep up ako na. Take up David. So pray for Pastor Nonoy Leyte, no?
0: Okay.
1: Pastor sa Bible Baptist Church dito sa Camp Carolin sa Hinubaan.
0: Oh, aton man migo dira sa Victorias, Pastor Alfonso Moyco.
1: Oh, grabe. Grabe na pangabudlayan na ligad to kita ako.
0: Nag-promise siya makadto sa Protes Gilang kay isa pa malang ka container nagabot.
1: Ate, amo gina basta nang hubin ka bala naghingoros. Gan ka pangita ka gina nga.
0: Oh, mahulat na lang ta sang text niya.
1: Oh.
0: Kag si Jubilin Maghari. Blessed Saturday, Pastor John and Pastor Panag. Okay, mga K5, no? Atong topiko subonggin nga ugto, ang ginatawag nga panahor. Ay, grabe, no? Ido kasakit man ang pamatian nga panahor. Pero magsiling ka naman nga panahor do masakit. Ikadua, magsiling ka naman panahor do kabawal, gid.
1: Gambling.
0: Oo, gambling. Sa pagbungat naton sa English, mga K5. Ti Pastor nga nga daw, hindi kin mapunggan, no? Ang sa syudad. Kadamo lang sa mga... ginatawag naton nga pamaagi nga mahimo ang ining ginatawag nga hilikoton panahor.
1: Kaglabi na gyud subong dugay na kay mga online game ko na kita subong gambling mga isa po mga muna no damo lang klase.
0: Damo lang. So
1: Pastor Ali pare before ako malipat.
0: Oo.
1: Tungod ba sining gambling Kuya, hindi lang istorya, kundi aktual nakita ko ni.
0: Ay, gali.
1: May nagkalabungkag ng mga pamilya.
0: Oo.
1: May nagkalaguba ng trabaho. Kag oo. Even to the point nga naguba pating ilang mental health.
0: Bauti
1: ho. Tungod sa ambot, hindi maintindihan. Bisyo, abi.
0: Oo, no, bisyo, gali. Ti ibang ti Pastor Garriga kakaperdi sa mga dalag ko.
1: Ay, mga di, ano. Labutoya. May iban ganit na yan sa una nga bahay, sa una pa sura sa mga tigulang.
0: Oo.
1: Ang isa ka po na aluta, ginaprinda para itaya lang sa panahon.
0: Ah, sa una pag ginigili yung isyo.
1: Dito sa una, may somewhere dire nga sa Negros, may nag-star kami sa asyenda.
0: Oo.
1: Di kundi may mga tao ka-ubra sa asyenda, gatapas to bo.
0: Oo.
1: Buway si Mana nga huwag lagsanay sa ispading sa kwartel. Oo. Kaya ang ginalinan, panahon.
0: Oo. So, amo nagali mga kakifay. Amo na importante karon sa aton. Actually, hindi gin man nga ang tanan masalama sa pagpaintindi kag maghatag sa ila sang ideya nga tuod gali sa laini. Kag in fact, Pastor, kung pinsaro naton, ining mga bagay sa nasiling mo, it will not build life kag gisiling mo ito gina-destroy ang kabuhita.
1: Mm.
0: So, paano, Pastor, matabo ang inang mga bagay? Kaya there are most people man nga siling daw ka-enjoy man sila.
1: So, kaya ang gitawag nga gambling is a game of chance, paswerte ba?
0: Ah,
1: pero Pastor Ali pare, okay. Sa napatian ko lang
0: Swerte-swerte gali
1: so, sugit sa akon, there is such thing as honest gambling.
0: Ah, okay. So, babutang gid nato niya nga sado gid kalaot ha.
1: Oh, may kuan gid. Oh. Hindi gid namin, no. Kaya ang Bible mismo ya nagkuan sina nagdeklara sina mo.
0: Oo. Oh. Oh. Kag hindi man man pwede ma siling bawd ako di buina subong ka boss ka di malas.
1: Oh, mo na. Oh. O di malas, di winas. Pero kung Chris, sa Biblia ya, ginkuang gina sa Ginoo, gindumilian.
0: Okay. Mga K-5 sa aton pagatunan karon. Kay ang ginhambal diri sa aton nga pagtulunan, ang ining ginatawag nga pagpanahor o kung gambling, isa ginisagali ka nakita naton, Pastor, nga makahatag sa aton sang ginatawag balang intoxicating.
1: Mm.
0: Masaling ka-intoxicating, daw ginhiluan mong imong panghuna-huna.
1: Or get a danger of addiction.
0: Oo, danger of addiction.
1: Ma-obsess ka ba?
0: Oo, bahu, grabe, no? Kung ma-obsess ka, huwag kaya gaisip kung pilang ambot lang, no, mga
1: kipay. Iba na may ara ko na inabalaan, kilala ko kita.
0: Oo.
1: Nag-loan siya.
0: Oo.
1: Huwag makibalo iya asawa.
0: Oo.
1: Gintaya. Ambot na nung klase panahor to. Naubos ang kwarta.
0: Oo.
1: Do, kulang iprinda pati puro ya.
0: Boss.
1: Sabi mo, pasuali pa rin na apiktuhan pati ubraya.
0: Boss, sa pagkasabad, no?
1: Apiktado pati ang iya paminsaron. Subong daw, ambot, hindi ma-istorya. Daw, hindi matarong istorya.
0: Tiyo mo ni siling siyang Bible, it intoxicating, it makes you as feel like this as going our way for once. So mga K5, ano ba lang mahambal ka madugta, matugda sang pulong sang Diyos, bahin sa sining ginatawag nga panahor. Kaya actually, Pastor, ang way man tayo nagagamit sa kunano ng mga bulong, pero panahor kasi ang maka-addict na mo itong ginaginhambal mo.
1: Tiyo, okay, mataya ka. May mga kwansya mo, may mga panahon nga, limbawa, mataya abibi bustang shin, madaog 1,000.
0: Oo.
1: May ara, but galing kayo, kabudlay man is kayo, well, mataya ka panahor mo.
0: Oo. So mga K5, doon sa aton siguro, doon medyo daw mabulubugos ang paghambal naton sini in the first place why kita ya sa circle sa sining sitwasyon pero makahatag kita sa mga encouragement from the word of God.
1: Kaya ang kada Pastor John, ang isa na lang agahatag feeling, ina lang kita the feeling of receiving something.
0: Mm-hmm.
1: Wonderful and unexpected.
0: Oh.
1: Te daw mo na daw nag-excite yung lang madaog ano minuto taya ka naman.
0: Oh.
1: Te may ini mga kaso ni sa unang nadumduman ko dito pa ako somewhere sa Lakaluta nag-work.
0: Oo.
1: May arap to yung ganing isa ya kabis yung binaligya ang karbaw.
0: Para lang gid sa
1: para lang itaya. Kay, yung binaligya mo niya kay hapos. Kay isagod lang isang numero lang nga nagagwaad laod-law.
0: Oh,
1: sila yung mabudlay magsagod karbaw kay ayawan ka to yung bantay. Pero may ng numero sa guron kay di mapaabot ka lang. To laktod nga istorya.
0: Na kung nagsagod ka abibaboy, no?
1: Mo gani kay kapoy gani kuno sige bantay.
0: Ti
1: may kuno sa guro na numero.
0: Oh.
1: Ti sa laktod nga istorya, ti malang kay pati puro ya wa maha haros.
0: Ti magpapanahor kag bantay ka manggiapon number.
1: Ti amo na gani nga no why not on actually amo ni.
0: Oh, gali no.
1: Tungod kay game of chance ina. Ti isa sang rason nga ang Ginoo indi gusto sina because
0: oh.
1: it gives us gatawag niya ito nga covetousness.
0: Oo, mga K5 no. Do ka grabe gining issue especially sa aton karon nga nasyon. May mga online gaming, may mga may ara gani kung kis agin na legal na lang gani nga bisan illegal which is nga kompensaron ta dira naga makasiling ati okay na ni kay legal na ni do kag ang I don't know no kay ti bisan si kompensaron naton pastor. Ang pagta ang tao kun ara dira they were expecting something nga madaugid.
1: Oh,
0: why siya nagataya nga maperde ko ni karon kay ti indi na sa magtaya ko magsiling sa perdigi kus ni.
1: Tiga ni game of chance gani.
0: Oh, game of chance. So mo ni mga connection sa ginatawag nga pagpanahon mga ka key 5. So mo ni nga dapat nga tandaan ginaton nga makahatag ini sa ginatawag nga una pag inablang maka-motivate ta kag i-change ang aton nga life. Kaya mo nang pinaka, hindi ni sa pastor o istorya mo, kundi realidad ini nga isyo sa kabuhi, kag persona sa subong, nga nagkakatingala, nga kung sige saan, bago ko lang ito na, no way naman.
1: Oh.
0: Oo, kag, do kabudlay a reconciling situation, pero the word of God is always giving us, those gambling get in rich, often struggle, kag it promotes laziness, it promotes greedy, and character traits, kaging tawag ini sang Bible, nga sala. So karon mga K5, may mga bagay kita nga pagatunan, kung paano naton ini, no? Why people motivate sa ginatawag nga pagpanahor. Nga ito, no? Kagkabudlay nga hambalon mo toto, inday, nanay, tatay, hindi ka mga ano, doway isang balor ang pulong sa tao nga mag-amusin eh.
1: Oh, to are ang hambal ni Jesus Christ, ha?
0: Oh, sige, Pastor.
1: Luke 12:15, and he said unto them, take head.
0: Oh, halong.
1: And beware of covetousness.
0: Oh.
1: For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
0: Wow,
1: so, pasodyon nga, ang nangin questionable, kag hindi matarong ang pagpanahor. Kaya sila sa Bible, gambling is often motivated by greed.
0: Wow.
1: Always wanting more.
0: Oo.
1: Because you are never satisfied with what we have.
0: Ah, so what silingon kay ti oo. What silingon pastor, basta ga panahor ang isa katawo, greedy ang pinaka nakita naton nga motivation. Kay di gusto ang kunon mo no?
1: Oo eh.
0: Tikabudlay na iyang mga butang mo no?
1: Daw mo na nga why gaya ang Bible why sana iyang nag-agree. Mas more kon ikaw anak sang Ginoo, Kristohanon. Di kinalan isa ina kabutang
0: kun ang isa ka pastor katawo mag-amo sini nga mag-involve sa kamo sina hindi ma-exercise ang faith sa Ginoo you know kay hindi makita ang Dios
1: kay ti ang ginatulok mo anong dag-o mo to sa iya mo anong kwaon mo kay kadawa
0: pilang balik sa imo
1: it promotes laziness kay hindi ka na makita ubra kay amo na lang imo
0: sa likan oh grabe no to no kag why gid sang may mahimo gid mga K5 hindi kontento sa isa ka bagay which is ang Bible man be content sa things that we have kay dira pastor may peace of mind pagka kontento mo. Oo, ang pagkakontento mga ka-K5, hindi naman mo silingon nga, okay na ko, hindi na ko magtrabaho. Inablang bagay nga, makakaon ka lang sa gamay nga butang. Tapos, basta, it is not promote laziness ang pagkakontenten, kundi contentment, it is something will give you peace and ginatawag nga...
1: Amo na ito nga easy money, bla?
0: Oo, so kabunlay, gino. Timay lang gani, kung kita... Siguro ang nakita man naton pastor, sobra na ang kwarta siguro man sa ila kung nga ang gina-involbar man nila ang
1: amo sila. Hindi man guro, pastor, kaya iti mostly sa naga-intragin na raya na bagay, no?
0: Oo.
1: Hindi man sila nga gina-underestimate at pero mostly good, hindi na iya mga masiling naton kasarangan gina ang pangabuhi.
0: Oo.
1: Nag-obral na blaya sa mga kwan lang, lunaryong obral lang.
0: Oo.
1: Iti, ang muna kong kaisa, ang ginito nga, basi swertihon.
0: Oo. Kaya iti, pastor, kung kisa, dogi na paminsarya man, ang sitwasyon niya di basi pamalang, maswerte kita sa gamay nga bagay. Hiiting huhoan, tabgid abe, basi pamalang. So, kisa daw, sugo, mas kapiga doon, kag sugo man sa kinawadon, kag ti wala pa, ti mag-imbulbar kita kung kisa makasiling ta, ti basi pa malang. Pero which is nga do kasala, gigali, pastor man, no?
1: Oh, kay ti amo na mo ang imo ginalantaw na pirmi, hindi makamagtaya na kung why sa magyatanaw nga kabihon sa piyakto.
0: Oo, tood, no?
1: Mataya ka na. May tingkat sinong bangka sini. Hindi may bangka gina, basta panahon, may bangka gina.
0: Oh, may...
1: Usoy, mga barahada ngampang. May bangka gina. Oh, Ti, kung magtaya ka na, gatulok mo pila ang kwarta ka bangkada, mo nang mga...
0: Oo.
1: Pagpapod mo nang aga-intra.
0: Pero kung kisa ang dulo diversion ko, Pastor, kung kisa, doon tagisa mga kaadlaw ng pulong ko anay, no?
1: Ay, inadlaw imo, iyang... Gadalan lang ganit na panyapon, bagari, gadalan. Ginasugat na lang ganit, banig kag ulunan.
0: Oo, oh, mga kikifive, no? Kaya iti, kung kisa, doon ko namin, man lang, doon may mga bagay nga nagpamati, ta. Kag kay kung kisa sampang kunong dama balang kung kisa daw damo mabalaan ang ara sa sagwa sa sulod mo. Ti niya nga mga word nga it is a something a word of wisdom from the word of God nga sala gid galiin na mga key five. Ti kun sala makadestroy sa kabuhita as what Pastor Panag said while ago. Kinanlan siguro nga i-change ta eh ang lifestyle ta eh nga pwede man lang mahimo taguro nga wala na. Hindi man taguro mapatay, no.
1: Away man, guro, kay siyempre, ang tao yung itagaamon sa Ginoo sa kaalam mo.
0: Oo.
1: Kag ang kaalam gaya sa Diyos, ya, sufficiente man nga maghimo sa mga butang.
0: Oo.
1: Nga sa diin, makasupply, kag makahimo sa mga maayong butang, nga makabulog man sa atong kinanglanon.
0: Oo. Siya mo ito, Gina, siling mula, Pastor Gina, ang pagsagot-sagot sa numero, do may maayo man nga intensyon. Pero kung magsagot kagidya sang baboy, sigurado, klaro, Gina, ya.
1: Oh, pero kung sumahon mo gidbaya, inang tawag nga mag-maintain ka sa numero.
0: Oo.
1: Laban ka dyan ang perde kung pre sa daog eh.
0: Ah, okay. Pero galing sa according to psychology, kung malipay ang tao, doon natabunan naman lang tutanan, kadaog siya sa bilang kagamay.
1: Amo gani, nagdaog ka, halimbawa, nagdaog ka bing butanta, jismel. Pero kabalong ang sunod kidaman, labot pa na si jismel, hindi ka na nakalin.
0: Oh, man gani. So sila sa Proverbs chapter 10, verse 4, Pastor Ro. He becometh poor, that dealeth with a slack hand. But silingon, nagpigado siya bangon tamaran. And then siling niya, pero ang tao nga mapisan, nagatinad ang pangabuhi. Buko na kami galiti. Di mas mahayong magmapisan na lang tayo, no?
1: Di o eh, kaya di pagkapon, may hardwison ka na nga mga utanon kung ano dara.
0: Kagani pagit pastoro, siling sa Proverbs chapter 13 verse 4, ang tao nga sa diin niya tamaran, nagahandom siya, pero wa isa sa may makuha.
1: Correct.
0: Oo, pero ang tawo nga sa diin nga mapisan nagamaayo ang iyang pangabuhi o kung nagaprosper siya. Sa mga key five, no? Sige ah. Trabaho lang together with God. Tiyan mo na gani, Pastor Subong. Actually, mga Pilipino, grabe gin man tayo sa survival
1: mo. Pastor John, kung ina mo testimony, ina sa akong isa sa mga membro ko nga...
0: Atong migotang may lokos?
1: Alain
0: mo to ya.
1: Alain to medyo may edad na siya.
0: Oo.
1: Ya pastor ining panahor. Gatuon ka magbinutig.
0: Ayo nga man.
1: Ya makmo naagyan ko na nga pati bulsa kuya ginari-rian ko na mo magpuli sa balay.
0: Nabuslutan. Oo.
1: Kasi lingon ang asawa ko nga gin ano ako pickpocket.
0: Oh,
1: bote. Diya mo na pastor nga.
0: Oh, kahit.
1: Salamat ko nga at least na bisan dugay na nakilala ko man ang Ginoo sa kabuhi ko kag ila nga butang na dumduman ko wa gid maayo nga bungahon sa panimalay.
0: Bo kita mo lang na.
1: Kaawayon lang gid.
0: Grabe ang gahom sa Ginoo sa kabuhi, no? Tipinsaron mo bala nakatuon sa panahon, nagtuon sa binutig pagka meet niya sa Ginoo.
1: Oh,
0: eh grabe.
1: Naya version ng ginistorya sa akong
0: kung anong kabuhi sa akong. Hindi man na siguro gin nga ginsulat sa isa ka libro.
1: Oh. No?
0: Kag migota gali sa ano sa Maao nang sining sa Watching Travel from Bacolod to Central Maao. Bago si grabe, no. Grabe salamat gid pastor.
1: Grabe ka busy ba.
0: Oh, i-regards na tala sa aton nga migo nga atubla ka gina si Pastor Agambua kay Danais la ka ginari.
1: Ah, okay.
0: May ginhatagan sila sa akong lingkod ti ipambit at oblast alisay para nga daw maayo.
1: Amo ba? At ti mayo gedo. Ti salamat ah. Way pa na mabatong pero salamat lang nga daan.
0: Okay mga key five, no? Padayon kita. So, amo na isa kabagay. Actually, kanami, ganyan mga key five kung ang isa kabagay, bala nga sala, i-correct taf. Especially sa pulong sa Ginoo. Kay gambling is often form of laziness because it seems to be the easier than working. Tuon mo.
1: Correct.
0: Pertigid dya ka buday. Ti pastor, kung amusin eh, huwag kitsang tao kung kisa masiling ta magtinaan ang pangabuhi. No?
1: Kaya kung imuya sorbihong gidya, ining mga tao ay subong nga nagpangabuhi sila nga may tanda from scratch.
0: All.
1: Nagkabuhi na sila hindi tungod sa nadaog ko na ano ah.
0: Oo.
1: Nagsugo na sila ya sa zero, pangabudlay,
0: oo.
1: Nagtinaad. Kung may ara mag-group pipila, pero mostly kaya ang nakita ko nga nagtinaad ang pangabuhi na nagtinarong obra.
0: Oo.
1: May naggamit siyang ilaya ikasangkol. Hindi man ngayon hambal na nga kung magsiling kagit abe ang magtinaad, hindi man buslo nga maminulagyo kagit.
0: Oo.
1: Kundi lang kabuhi lang nga may direksyon.
0: Oo. May sistema.
1: May sistema, Blau.
0: Kagini pastor, ang ginatawag naton bala, easy money nga mag-abot sa aton, do kadelikado matiyag ko mo.
1: Oo.
0: Kahit iuna, kung hindi kita naghalin sa aton pagpangabudlay, do kadasig man lang gid mahunos.
1: Kag ang order sa Ginoo pa sojun, balik ka bala sa Book of Genesis.
0: Oo.
1: Tapos nga ang lalaki dito ka babae nga ginbutang sa Garden of Eden.
0: Oo.
1: Hano ambal sa Ginoo, magakaon ikaw pinagi sa pinatuluan sang imo balhas.
0: Ah, okay. Okay, si
1: Adam. Areo example sang gambling sa Bible, ho.
0: Oho, sige be. Oh, we pa ana naton.
1: Matthew 27 verse 35.
0: Oo, Matthew 27 verse 35. The way this akon be sige basa adra be.
1: And they crucified him and parted his garments.
0: Ay.
1: Casting lots.
0: Ka mga tunta, mga tunta.
1: Mga soldado, bantay ito, Blanket Pistol.
0: Sorry, sorry, sorry. Oh.
1: That it might be fulfilled which was spoken by the prophet.
0: Diba si kung abi nila, patay na, no, ba't na nahor sila?
1: Oh, tiyan mo itong ginagawa ito nila. Tiyan mo na ginatawag nga casting lots, bla.
0: Oo. Oh, oh.
1: Departed my garments among them and upon visure did cast lots. Te, ang natabo ni, the soldiers who crucified Jesus,
0: uh-huh,
1: they gambled to see who would get his clothes.
0: Mm.
1: Pati ang bang biste ni Kristo na biktima na dala sa isang panahon.
0: Oh.
1: Kaya, isa gusto mag-angkon mo. Oh.
0: Oo.
1: Di, nag-castlat sila. Anong tawag na sa Ilonggong casting lots man?
0: Nag-pustahanay.
1: Pustahanay sila. Gabot-gabot ba na ako kung sino makakuha.
0: Oo.
1: Tiyan mo mo nang, hindi blam mo na sa panahon, numero ang gina-number game na mo.
0: Oo. Oo. So grabe man pastor, no. So amo na mga K5, no, sa aton gid, no. Kisa kung do amo na gid lang na kung kisa nami guro nga ipray ta Ginoo do hindi na kaigo sa amon ha. Manami man actually ang intention, no, nga parang magdaog ta may mga plano ka, pero kisa mga plano mong insakto do nagasala man kun.
1: Pero amo na gani nga konserbihon mo gaya ang eksakto dra.
0: Oo.
1: Mas labang gid ang pirdi kumpara sa daog, okay?
0: Amigo taho, sila niya nakahirihiman kami kadlaw ni Pastor Melchor ba? Mga palangga kamu abi namon mo. Ay, grabe.
1: Sige, salamat ah.
0: Dumahibi man tas
1: salamat naman sa pagpalangga. Okay. So personally, God lang, pag nagpalangga sa ito, nagpadalagi niya.
0: Nagpadalagi niya. Salamat gid sa ito. Hindi talang pag-mention kay Basi Blackron kon ma.
1: Basi maliwat.
0: Oo. Kag ang iban magpabati-bati. May na lang nakakita kay...
1: Oo, correct. Di pero ang pamangko na Pastor John nga dapat naman. Na posible ni nag-aabot ni kay Sibisan Sino. Why sa exempted sin mo?
0: Oh, correct Pastor.
1: Pero ang pamangkot, may ara pa bala hope o kung may mga...
0: Oo. Oh, oh. Na muna, pwede pa na Pastor maliwa tao ang attitude sa isa katao.
1: Di
0: pinsaro mo ito bala nga i-destroy mong imong panimalay, ang imong kaugalingon, ang tanan sa imo. Hmm. Do kwaon git, bugoy man ni si Panahor, no? May nagurong...
1: Ubahan kaya sa Panahor.
0: Pirti man ni si Panahor, taga diin sa man.
1: Pati, ambot lang puro ba si, pati gani, guro, mural mo, kagkalag mo, printa mo, kay para lang sila.
0: Bakit an lang ni sa naton, katilaw gini sa mo. Sige na lang eh. Ano ba, Pastor, ang pinaka-hope naton, be, kung pananglitan?
1: Tiyo mo na eh, ang pinaka-hope dira, anang hambal ni Kristo bla, karay sa akon, kamu nga ginabulayan.
0: Ah, okay.
1: Ginakapoy, kay akon, kamu papahuain. Balaw pa sa John, tandaan ta sa tao, kung abuton ka ikaw yung kakapoy physical, makainom ka lang tubig, kag makapiyong-piyong kaumpawan ka na mo.
0: Mm-mm.
1: Pero kung abuton kasi ito ang spiritual nga pagkakapoy, why na ya bulong isa lang gid ang presensya kagahom sang Diyos sa imong kabuhi.
0: Wow.
1: Tiyan mo na nga, in order to have the presence and the strength of God, we must know the Lord as our Savior.
0: Oo.
1: Kay baloka ang tanan nga butang sa kalibutan nagataliwan, bisan pila ka milyon daog muya sa panahor.
0: Oo.
1: Maubos lang gina. Why na iya kantuan gid?
0: Kay madasig kuno sa pagkita sang kwarta gadasig man sang ubos.
1: Tiyo, eh, kay tiyo ay mugit pangabulayan mo.
0: Kag hindi mo mabalyo, Pastor.
1: Correct.
0: Oo.
1: Tiyo amo na nga importante nga ang tao may Kristo si ang tagipuson.
0: Oh, wow.
1: Kay kun ara si Kristo sa atong tagipuson, anong yang saad? But my God
0: oo
1: shall supply all your need
0: bukot
1: according
0: ako
1: to his riches in glory by Christ Jesus. Hindi lang physical.
0: Oo.
1: Hindi lang emotional.
0: Oo.
1: But it is also spiritual.
0: Oy.
1: Amo na ang purpose dira. Ang importante may Kristo kita sa atong tagipuson. Wala na di pili ya magaranon imol pigado may alam pag wala alam. Waya pili ning panahor. Oh. Pero ang gulang kaysa panahon is to destroy lives.
0: Oh. While Jesus Christ is building lives. Mm. So, mo ni Pastor nga kinanlang gigili, magsali kita sa Dios.
1: So, saligan tang Ginoo, mga abyan kagkauturan, Ginoo, why? Because God is not a destroyer, He is a builder.
0: Wow. Ito yung mga K5, no? Nga magambling tas isa kabagay. We need to gamble our lives, gamble our money. Mm. Nga may ara nga Dios nga kasiguraduhan nga siya nagpasalig mismo para man sa aton. God is not slack concerning His promise. Sa mga mga K5, no? Ito mga paalam na ito sa kahanginan, no? Okay,
1: oras, paso ng oras
0: na. Oo, buka namin matani.
1: Tita, no? Salamat, Gid, nga madamo sa nagapalamate, kang nagabyo. Oh, sa liwat, no? Sa akong mga classmates. Oh. Thank you nga nagkita, kung kita liwat, nag-communicate, no? Kay ba, Sir Edwin Banjula, dira sa Bukid noon. Special mention kay nag-chat man sa ako, no? Kag sa tanan nga mga kauturan buhas, kita ay kita, Lord willing, no? So, God bless you.
0: Okay, mga K5, no? Sa tanan nga mga pastors nga way pakabaton sa mga boxes,
1: yun,
0: tanan ka mo mga pastors makabaton, gidan. Just waiting lang sa info para nga at least ang tanan, sigurado kag malipay, gid.
1: Ay, naya, sir, bulo nga makabaton, gid. Inuras lang kag panahon lang ang ginahulat.
0: Oo. Salamat, gid, mga K5. Ang Diyos magapakamayo sa inyo.

0: Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan. Happy Sabbath sa mga kauturan naton dira. Ngayara karon nagisunod sa pagpamati sa aton nga pagtulunan diri sa K5 News FM 101.5 sa lalisuan sang inyong FM radio. Salamat sa dakong gugmang hinatag sa aton sa Ginoo. Yari naman kita karon magapalayag sa kahinan sa pagtuon sang bilidon nga pulong sang Dios nga magdulong sa imo kag sa akon sa aton tanan sang kahayag sang mga butang nga kinalanon naton tun-an para mahibaluan naton kun ano kadako sang plano sang Dios sang ginatawag nga kaluwasan sa mga butang nga nagkalanabo sang unang panagon kag sa aton man subong nga panag-on. Yari mga kuturan, welcome na welcome gi kamo tanan sa aton nga programa. Sa gyapon yari kamo nagatutok sa aton nga programa Health and Bible Expose. Ang inyo alagad, ang inyo kakipipe sa kanginan si Brother Ray Herreros. Salamat sa dakong gugma ang ginatag sang Dios sa aton sa pagpakamaayo niya nging gamit kay ning waragwagan. Sa aton nga CEO Doc Ramel Oy, thank you very much Doc Ramel sa paghatag sang higayon nga makapadayon kita sa pagduso sa pagpalapdag sang mayong balita sa mga katawhan. Salamat man sa iya mga staff. Opo diri sa aton nga technical nga naging kaupod naton karon diri sa studio. Salamat sa gugmang ginatag sang Dios sa mga kuturan naton dira sa naglain-lain man nga duog na amtangan ninyo karon. Maayong hapon kag happy happy Sabbath. Salamat man sa mga kuturan naton dira, hindi ta kamo ma-mentionar isa-isa. Pero kabalo ka mo kung sino ka mo, kaya ang Diyos na kabalo kung diin ka mo ayaw na pamtang. So, salamat sa pagpikigupod sa ato programa sa sining hapon. Mga kuturan, mga kabiyanan, ginayangyo ko ka mo sa pag-join with me samtang kita magpangamuyo, magampo kita sa pinasay nga kaalam sa ato nga Ginoo. Salamat sa imong kaayo, nga ginhatag sa amon o Diyos. Nagahingyo kami karon nga ikaw maghatag sa amon sa pagidait as we start sa amon pagtuon karon. May mga importante kami nga mga pagtulunan nga pagatunan karon nga nagakinanlan gid sang pinasahi nga kaalam. Bidisyoning tagsa-tagsa sa amon o Dios kag hugpo nga kami sa isa ka tinutuyo nga mahibal-an namon ang imong dakong plano sa kaluwasan sa tagsa-tagsa sa amon. Salamat sa sining tinion nga ginatag nimo. Nagingyo kami mga bato ni imong kaluoy. Ginampo na mo ini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang personal na luluwas. Amen. Mga kauturan, mga kaabyanan, yari kita magatuon sini mga pululungon, pagtulunan nga ginatiguluhan sa kabilugan ang matud-anon nga pulong sang propesiya. Kumaringaton nga pagtuon na kalon, the sure word of prophecy. Amo ni nga pagtulunan naton mga kuturan, isa-isa ho naman ni naton. I can remember mga kuturan, siling sang akon nga asawa. Siling niya pa, pwede, kay wala ka man di permis sa bakulod, ato ka man to kalabanan niya tiyon, ato ka man to sa tabok, pwede ko kaupuda sa neighbor naton bala. Nag-Bible study na dahil sa akong Domingo, pwede ko kaupod sa ila? Nagko, sure, pwede ka kaupod sa ila. Kag isa lang inyo ko sa imo, pamangkuton mo sila sa mga nabalaan mo, ang inang mga nagatudlo da, pamangkuton mo kung ano man ang ilang mahambala sa ginatudlo. Okay? So, ang istorya, nagasiling makuturan, a week after, sa pagbalik ko, siling sa akon nga wife, Nguti, kamusta na tong follow-up to ng inyo itong Bible study? Dira. Siling niya, amuni pa ako, gipamangkot ko balang pastor. Pastor, mamangkot ko bala? Nanungod na bala sa mga, nasulat na bala sa libro, bala sa Daniel, kag sa libro sa Revelation, pwede mo ko, Pastor, mapatagan kung ano na daang nasulat. Siling-siling niya, Pastor. Siling sister, niya, hindi na natin bagay nga ito, ano, mga butang da mo. Kaya wala mo na, importansya sa aton kaluwasan. Naman ang yanamba, siling Pastor. Siling niya, kaga, ginatunan ta na, madulong na sa aton sa cardlock, hindi na dapat natuntunan. Ang muturan, pero sa subong hapon, ang aton niya himuon, tunan naton ini ang mga tagnaanon nga butang nga nasulat diri sa balaang sulatan. The sure word of prophecy. No? So tunan naton mga kuturan, kag ano ini, ano bala mga butang ini, makakulugmat ini siya o kon mga butang nga magdulong sa imo kag sa akon, sang kahayag, sang mga ginhatag nga mga palananawon o kung mga tagnaanon nga butang para sa katawan. So, ayoon kung makuturan ang inyo naman nga tinion, tunan naton ini. We will be focusing sa libro sa Daniel. Mga libro mga kuturan, mga pagtulunan. Ang Daniel 1, nag-isugot ini siya, nanungod sa ang pagsalakay, pag-capture, pagsalakay, pag-capture sa mga katawan sa Diyos. Kagindala nilo, dito sila sa doog sa Babylonia. Kinsulat nila, matunan natin about the story of Daniel, ni mo si Ananias, si Misael, kag si Azariah, si Shadrach, Meshach, kag Abednego. Nagatunan natin mga kuturan niya kung paano ni sila nangin ginggamit, ginagtuon sila sang kaalam sang Babylonia. Kag diri man sa mga kuturan sa aton nga pagtuon, magasugid man sa aton ang nanungod sa sa kaduwang chapter nga sugid sa aton nanungod sang damgo ni Haring Nabucodonosor. No? Nga ginpatpat ini ni Daniel. So ito na natin mga kuturan. Kabalo ko, ini nga klase sa topic ko, madawig ini siya, pero tingwaan natin within our time, makuha natin matunaan tali sa mga kuturan. So, nagasugid mga kuturan, ini nga topic ko, nagasugid siya nanungod sa propesiya, halin ini sa tinion, sang tinion ni Daniel, tutob ini gid sa ikaduwa nga pagkarin ni Kristo o kung sa palabuton sang panag-on sa sininga duta. No, pagbalik ni Ginoo sa sininga kalibutan. So, i-consider natin ini siya nga isa sa importante nga mga propesiya sa balaang sulatan tungod ini siya nga tagnaanon nga butang is very comprehensive. Matunaan natin, pinaagi sa mga plananawon, comprehensive katama o kung makita natin kasimple lang git sa pagpatag mga kuturan kung matunaan natin ini. Kag kung paano naginisunod ang mga ginarian, kag kung paano ang mga ginarian nagnapukan ini, kag nagtudtob sa pag-abot sa ikaduwa nga tuig o kung sa second year nga sa tuig nga sa diin ang Diyos maga pahamtang sa inyong ginarian sa sininga duta. So, makita natin mga kuturan, ang first part sa basaw natin sa libro sang Daniel, Kapitulo 1, sa first part siya nagsiling. Yan siling sa iligay nun. Sa ikaduwa nga tuig nga paghari ni Haring paghari ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor nagdamgo sa mga damgo. Nung makuturan na, sa ikaduwa ka katuig nga paghari. Meaning makuturan, nagasugit sa aton, nga si Nabucodonosor, yari na siya nagapuyo sa tion sang Neo Babylonian Empire. But it doesn't mean makuturan nga Neo, new ha, no, Neo meaning bag-o nga pang ginahom. Nagwalin ini sa iyang nga tatay, sunod, nagsunod sa kay Haring Nabucodonosor. Okay? Neo Babylonia Empire. Pero makuturan, ang Babylonia sa ang imperyo sa Babylonia, wala na yung nagsugod yan sa duha palang katuig. Kundi, kung ato lang tawon, nag-reign ini siya sa malawig ng tuig. The fact gani, nga si Haring Nabucodonosor nangin ika-17 na siya nga hari sang Babylonia. Makuturan na? Wa anato na ikad 17 nga hari sa Babylonia. Nyan, ang istorya nagasiling nga ang Diyos nagapahayag sa mga damgo kay iya inikatuyuan para mapahayag niya ang mga bagay-bagay para sa mga katawhan. So, sa unang panagon, ang Diyos nagagamit sa tawo pinaagi sa damgo. Kung naton mga katuruan, makita sa libro sang Hob nga nagasugid sa aton sa Hob Kapitulo 33 nga nagasugid sa aton nanungod sang mga account o kon mga hitabo sang mga panag-on nga ang Diyos na pagigkatipan sa ila pinaagi sa hindi lang kaisa o kon kaduwa ka bisis kag ini ginpahayag niya pinaagi sa mga damgo sa mga planawon sa kagabihon samtang nagakatulog ini ang mga tawo. So, ano mong kaita natin mong kutura na ang payag sa aton? Kag nagpahayag man, pinaagi sa aton niya pagtuon, ang Diyos naghatag sang instruksyon sa tawo, kag ang katuyuan sang mga damgo. Okay? So, din natin mong kita nagasugigiri sa aton, nga ang ginoon, makasapuan natin sa nagkalain-lain nga mga panag-on sa nainain nga pamaagi, nagpahayag sang iyang kamaturan. Kag nagpahayag sa kaharing Nabunonosor, nga pinaagi sa iyang katulugon, si Nabunonosor nagdamgo sa isa kadamgo nga makakulugmat ang iyang itsura sini. Kag si Haring Nabunonosor nagbugtaw tungod sang iyang damgo. Kag kun makita nato mga kuturan sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 3 kag 5 nagapahayag, ha? 3 kag 5 nagapahayag kag ang hari nagsiling sa ila. Nagdamgo ako sa mga damgo. Sino na sining sila? Sino sa ila? Ginpatawag niya ang mga kaldyanhon, ang mga babaylan, ang mga diwatahan, ang mga salamangkiro, kag ang mga maalam ng mga tawo sang Babylonia. Ginpatawag niya kag nagsiling siya niya nagdamgo ako sa isa kadamgo kag sa ang akon nga espiritu na tublag sa pagibalo sang damgo. Niyan ang mga kaldyanho nagpamulong sa hari sa pagamba sa Siriyahanon nga nagisiling, O hari, magkabuhi sa gihapon, isugid ang damgo sa imo alagad kag ipahayag namon ang kasaysayan sang diadtong damgo. Gani makuturan, diri aton makita nga ang mga manginalamon nga tao buot nila nga iambas ang hari sa ila ang damgo kay Haring Nabucodonosor para nga ihatag nila ang meaning. Pero ano ang ambal sang hari? Ang hari nagsabat nga nagsiling sa mga kaldyanon, ang butang nagtaliwan sa akon, kung hindi ninyo mapakilala sa akon ang damgo, kag ang iya kasaysayan, hiwa-hiwaon kamo, kag ang inyo mga balay, himuon nga tinumpok nga higko. Kagang istorya mga kultura nagasiling sa aton ano kuno himuon nga tinumpok nga higko, and your house made dunghill. No, paano naman ang paggamit gamit sa mga manginalamon nga tawo, anong yambal nila nga first siling nila kay Haring Nabucodonosor, si Haring Nabucodonosor siling ni damgo siya sa kadamgo. Ikaduwa, ang si Haring Nabucodonosor nalipat sang iyang detalye, sang iyang gidamgo, ang detalye sa iyang gidamgo. Kag hindi na niya ma-recall kung ano ini ang mga inusunod ng mga hitabo sa itong iyang damgo. Na? Ay katatlo, ang hari nagdemanda sa mga minalamon nga tawo sa Babylonia, hindi lang ka-interpretasyon, kundi ipayag siya ang iyang damgo mismo kag ang kaulugan sini. Nakita tana sa Daniel chapter 2 verse 2 to 5. Nyan mga kuturan, ano ang reaksyon sini mga minalamon nga tawo sa kahari na bunosor sang ginpangayo sang hari nga ipahayag sa iya ang iyang damgo kag ang kaulugan sang iyang damgo? Ano ang ilang gid-admit siling nila? Sa kumakita tayo ng makuturan sa Daniel chapter 2 verse 10 to 11 yung nagasiling. 10 to 11 yung nagasiling diri. Ang mga kaldyano nagsabat sa hari, wala gid sing tawo sa ibabaw sang duta nga makapayag sang butang sang hari. Sanglit kay wala sing hari, Ginoo o kon pangulo nga maga pamangkot sang amo nga mga butang sa bisan kay sino sa salamangkiro o kon sa manugbabaylan o kon sa mga kaldyanon. Ini tumalag sa nga mga butang nga ginapangayo sang hari. Kag wala sing iban nga makapahayag sini sa tubang sang hari, luwas ang mga Diyos nga ang ila puloyan hindi upod sa unod. So nagasugid mga kuturan sa aton nga ang mga manginalamon nga tao buot nila ilikaw o kung pa kwano ng hari apang sila mismo nag-accept, nag-claim nga wala sang unod, wala sang isa nga ang iyang puloyanan ari sa unod o kung sa sininga duta. Kay para kay Sino ang interpretasyon na himo sining so, para sa hari sining niya Daniel 2:19 nga nagasiling niyan ang tinago ginpahayag kay Daniel sa planawon sang kagabion niyan si Daniel nagpakamaayo sa Diyos sa langit. Sa sino gali? Dinalin sa Diyos sa langit ini nga ang mga adalamguhan noon nagalin. Wala ini sa tao, ordinaryo nga tao, kundi siling sang ni Daniel sa Diyos sang langit. No. Nagsiling pagid mga kuturan. Nagsiling pagid, nagpahayag pagid. Ano siling adre? Nga, kay sino ginpahayag sang ni Daniel ang ginatag ni ang kredito sang nakitaniya o konsang revelasyon nga ginpahayag sa iya pinaagi sa damgo kag sa interpretasyon. Sini, makita na makuturan sa 2:28 sang Daniel nagasiling. Kung may mga Biblia kung makuturan, try nyo ibasa ahon ang bilog nga chapter para maatagang kamo. Sini nga, apang maisa ka Diyos sa mga langit nga nagpahayag sa mga tinago, kag siya nagpakilala kay Haring Nabucodonosor ang manabo sa ulihing mga adlaw, ang imo damgo kag ang mga planawon sang imo ulo sa ibabaw sang imo higdaan, amo ini sila. So, sino nagatag siya? Ang Diyos ang nagatag sang planawon kag ang Diyos man nagatag sang kaulugan sang sininga damgo. Ano ang katuyuan sa sininga damgo? Nagasiling sa 29 nagapahayag sa aton. Siling sa 29 nanungod sa imo o hari ang imo ang imo mga huna-huna nagabot sa imo painuino sa imo higdaan sang mahanabo kunina kag ang nagpahayag sa mga tinago, nagpakilala sa imo sa mga mahanabo. Sino gali? Si Danyi, si Haring Nabucodonosor, sa iya pagwagtulog, nagunauna siya, nanungod sang mga butang kung ano ang manabo sa iyong inarian. Kagnyan, pinaagi sa sinigin, pahayag sa Diyos, ining mga butang, pinaagi sa iyang dalamguhan nun. So ano ang materials nga ginggamit? Ato mga kuturan, siling niya, sa 31 nagasiling, ikaw o hari nakita kag nagatan-aw sing dako nga larawan, ini nga larawan ginagamhanan kag sa iya kasilaw lakas gid, gin nagtindog sa tubangan mo kag ang iya dagway makakulugmat. Nanungod sini nga larawan ang iya ulo bulawan nga bugos, ang iya dugan kag ang iya nga butkon pilak, ang iya tiyan kag ang iya mga paa, no? Ang iya butkon pilak, ang iya tiyan kag ang iya mga paa sa saway, ang iya mga batiis sa salon, ang iya mga tiil bahin sa sasalon kag daga. 34 ang isinin siya, nakita mo tubtob nga ang bato na tipag nga wala sing kamot nga nag-igo sa nilarawan sa iya tiil nga salsalon kag daga kag nagdugmok sa ila. Niyan ang salsalon, ang daga, ang saway, ang pila kag ang bulawan na dugmok sing tingob. kag nanging kaangay sang labhang sang linasan sa tingadlaw ginpalid sila sang hangin sa bagay nga wala sila makiti kundiin nga duog apang ang bato nag-igo sa larawan nangin dako nga bukid kag nagtilob sa bugos nga duta. Ini amo ang damgo kag ang iya kasaysayan niyan isugid namon sa hari. Mga kuturan, ginpahayag sa ton nanungod sa sining nga larawan, no? Kag silingya isugid namon ang meaning sa imo o hari, no? Isugid namon sa imo o hari ining mga butang nga mga nga makit-an diri sa 37 o hari ang mga hari sa imo, oh, o ikaw o hari isang hari nga mga sang mga hari nga sa imo ang Dios ang langit nagatag sing sang ginerian sa gahom kag sang kabakod kag sang himaya kag sa bisan diin nagapuyo ang anak sang tawo ang kasapatan ang latagon kag ang kapispisan ang langit gintugyan niya sa imo kamot kag ginpagahom ikaw sa ila ikaw amo ang ulo nga bulawan. So gipanggit gani mong kuturan ining hari amo ang ulo nga bulawan. Kanag silig mga kuturan sa 39, madasun sa imo magalutaw ang isa pa kaginarian nga kubo sa imo kag isa pa ikatatlong ginarian nga saway magagahom sa bugos nga duta. Ano mga kuturan? Ano sila nga? Magalutaw ang isa pagig kakubos kaginarian. Ano ini sa mga kuturan? Abi, tinguan natin nga malabot ini sa madasig lang pag-explain. So, kapahayag mga kuturan sa aton, nga atong ulo ginrepresentaran sa ginarian sa Babylonia niya sa pagdumala ni Haring Nabucodonosor. Mga kuturan, kag inisya nga ginarian, actually, wala inisya nagtinag pagkapatay ni Haring Nabucodonosor, wala na dayon, hindi makuturan. Pagkapatay ni Haring Nabucodonosor, nagsulod-sulod pagit ang mga kwan, nagsulod-sulod pagit ang mga iyang bata, no? Ang iyang bata tub-tub sa iyang apo, ang iyang ulihi. Kung babasihan naton sa history makuturan, si Nabudidos among katapusan nga hari sa Babylonia nga sa diin ginpadumalay ini iya bata nga si Belshazzar, no? Belshazzar amo to ang nagdumala sang iya ginarian nga amo to ang nagpatuyang dito karon makuturan ini nagahom siya sa power sang 539 BC kag tubtob ini makuturan nagahom ini sa tuig sa tuig nga nataw ko na eh. Asta sa to, 539 BC, no? 539 BC, makuturan, ang iyang pag-ahom under sa ginlutos ini sang ni Cyrus, makuturan. Hag, ini ang ginarian, ginlutos ni Cyrus, kung nundunuan niyo makuturan, ang nasulat dito sa wall, nga mini tikil o parasin, nga nagpayag nga ang imo nga ginarian gintakos ano na kag makita tana sa chapter 5 makuturan sang libro sang Daniel nga nagapayag makuturan nga ini nga ginarian gintakos niya mini tikel o parsin ang iyang meaning ang iyang takos ko no gintimbang kagaya mini means ang Diyos nag-isip sa imong ginarian kagintapos ini tikel ikaw nga gintimbang sa tibangan kag nasapuan ka nga mamag-an piris imo ginarian ginbahin-bahin kaginatag sa Midyanhon kag sa mga Persyanon. So nagsunod mga kuturan ang isang ginarian kubos-kubos sa ginarian. Ano ni sa ginarian? Ginarian ni Cyrus kag ni Darius, no, si Cyrus kag ni Darius nga nag ginsalakay nila mga kuturan ini sa tong 539 ginconquer nila ang Babylonia kag nagasiling mga kuturan ang pinaagi sa sini nagahom ang Medo Persia sa sulod sang 208 ka mga tuig, no? Tubtob sa 331. Kag nagasiling pagid sa pagtuon naton nga ini nga ginarian gin sa 331, no? Another kingdom naman amo ang Brass, pilak to yung kagina, di ba? Pilak, amo ang Medo Persia. Nagsulod ang Saway. Makita ito naman kuturan sa Libro sang 5, chapter 2, verse 39. Nga nagsiling, and the kingdom of Brass shall bear as a rule over the earth. Kingdom of Brass naman, nga amo ang nagdumala naman sa sininga duta. Sa dumala ang Kingdom of Brass na kay kuan imong kuturan sa kay Alexander the Great nga nagasugid nga ini nagdumala sa sulod sa 163 years ang Medo-Persia. Medo-Persia gindumalahan ini sa mga generals ni Alexander the Great. Kag diri man kuturan after that gin nagdumala naman o nagaho naman ang isa naman ka ginarian. Kaya nagsiling sa chapter 40, and the fourth kingdom shall be strong as iron, for as much as the iron, break it in pieces and subdue it all things. As iron that break it all things shall break in pieces and bruise. Ano ko no? Daniel chapter 2 verse 5. Hindi natin makita mo kung tulang mabasahan natin. Yan hindi ka nga nagdumala ang Roman Empire. Kag naglabot karon ini ang Roman Empire, naglabot sa tiniod nga nagtunga-tunga ni sila, nagbahin-bahin sila nga sa bagay nga siling aton nga ginbasa nga may mabahin nga mabakod kag may bahin nga mapukan o kon maluya. Ini siya may ara siya nga bahin-bahin. Tulupang doon ato mga kuturan, may napulo siya makatudlo ang tiil, di ba? Ini siya amo ang mga divisions sa Roman Empire. Nga amo ining Visigoths, Burgundians, Suebi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxon, Lombards, Alemanni. Nga ini sila nga mga ginarian na naga-exist pa ang iban, ang pito, pero ang tatlo ya wala na. Kaya nga ang makuturan, tungod ining Vandals, Heruli, kag Ostrogoths, amuni ang nagabot. Ayon sa pagtuon makuturan, ayon sa propesya, ayon sa history na ton. So, ining napulo ka mga ginarian, ini ang mga, like for example, ini ang Alemanni, Germany, ang Saxon, England, ang France, ang Suebi, ga-exist pa rin mga kulturan. Siling gani, sa bagay nga may mabakod nga parte, kag may mahuyang nga parte. Nagsunod mga kulturan, ang isa naman ka palanawon nga may bato nga natipag alin dito sa langit nga wala sang isa kakamot nga naghaboy sini. Nagasugid mga kulturan nga kaya in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to another people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. Yung tanan nga mga kingdom kag siling niya, and as shall stand forever, for as much as thou sowest that the stone was cut off from the fountains. Ugo pa yung makuturan, ini nga ginarian, actually gintunan tanay siya ginarian. Ang ginarian, sang Diyos ngay pamtang sa sininga duta sa ulihing adlaw. Ini ang bagong Jerusalem nga puloyanan sa mga tinubos. Budlay makuturan, hindi mabudlay. Makahalalok, on imo lang tawon, i-picture out mo lang makaladlok. Pero in realidad, hindi makaladlok mga kuturan. Kaini siya nagdulong, nagtudlo siya sang palabuton ng mga events. Kag ining mga events na kalanabu ng mga kuturan, isa na lang ang ginaulat. Yari na katakaroon sa katapusan ng bahayin sinintiil. Sa pasalamatan naton ang dakong gugma sa Diyos mga kuturan, kaya ang tiyo naton hindi na magtugot. Salamat sa imong gugma ang ginatag sa amon o Diyos. Salamat sa imong pagidait. Nagahingyo kami karon nga padayon, bugusan nimo kami, sukluban nimo kami sa imong pagkumbatarong. Salamat sa kaalam ang ginatag nimo sa amon. Pakamayo ang amon mga nabilin yung likuton for the rest of the Sabbath. In the loving name of Jesus we pray. Amen.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guide, to rule and guard. Amen.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sigihapon, dalayon ang Diyos sa sining atiyon nga padayon kamo, padayon kita nga mga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong tiyempo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial nga protection. Sa ginasiling na naton refirme sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo permi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayno lang kay Ginoo hindi man nagapanukot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pang mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan ng mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan ng tiyempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton ng mga pagtuon, sa gihapon, kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namin gid para nga inyong ma-review. Munang kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kay sako man kita per me sa aton mga bulhaton, mga rekuton sa kulian, mga bulhaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Munang dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, parating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, ato naton ang importante gidgali katama ang paanggid kami, no? So, sa sining ation, padayon ta pagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga miskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasi, mapabuhit siya, maribayib. Kumusahon taman ang Juan 5:24 ng kabalsyadringa, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalati ana anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga nga hindi ta siya hatagan sang igtalupangod. Hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amo na nga, makaturan, importante katama nga aton maintindihan. Subscribe kita. Nga atag sa kasugo, kagatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahong. Ang kabuhi mismo sang Diyos. Nga paagi sini ang sugo mismo. Mahimo nga matuman kagang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Sa buong ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo. Ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel, wala nagasabog sang binhi, sang pulong sang Diyos. Ang helikoto ni Kristo subong, manunudlo sang kamatuoran, tuhaygid sa helikoton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami, yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tao na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sang kalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag, nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka, kay gayunan, kung ang isa ka interest, ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway, ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan, nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksan niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Amo man sini ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga bulong. Ang isa ka maalam nga tao nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagalingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Diyos nun nga pagkamatuod na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog na nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Amo nang damo subong na kalibog naman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuuran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibogin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang unahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag ng pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang puwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agon nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang Espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24 versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios nun nga presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya, kag mga pulobaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kagalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasubuan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurti sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, mahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakig-away sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halimbawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi. Iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tagsaka pulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo siling sang Ginoo? Ang tagsaka pulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iya nga mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Kolobaton 30:5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton kadlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga libro sa eskwelahan. Ang sintipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga

ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya parudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong mga tudlo, sang pulong dapat maghimo sini. Nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila may baluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpaybalo namon sa inyo ang gahum kagpagkari sang ato ginong sa Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. 2 Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunulo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi yin pahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag yin pahayag sa amon. 1 Juan 1:2. Diri kita sa duta sigad sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga paanggid si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyong mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo, paano mo gintratar ang akon mensahe sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasandig ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gandalan, siya nagsiling. Kung ang bisansino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante mga kautoran ang paghangop gid paghintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kay perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag nila gina-review hasta nga nangin top sila. Nangin cum laude, magna, summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved diri ang aton kabuhi nga walay tapusan o kon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So diri amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga nisabog sa gandalan sang dalan, nagrepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa inis sa gapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaangay sang matig-a nga lagyan, nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag
inpatiga pagi sa pagkamalimbongon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tempo para sa siningation. Sige apon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin namin Panginoon Diyos, muli namin napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming unawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagpalain mo ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro Camilo O.A. at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito ay lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis ang pangalan ng Pinesus.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica T3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman, mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasa ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
1: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor. Kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatutuhanan, balanse at napapanahong balita. Ako si ka-K5 Brian Muden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Narito na ang mga nagbabagang investigative reports sa buong Negros Island Region. Mga estudyante sangkot sa pagbibinta ng droga. Dahil sa bawal na pag-ibig, patay ang isang lalaki matapos pagtulungang patayin ng kabit ng kanyang asawa sa bayan ng Hinuman. CVO naglagay ng border control kontra sa ASF sa Sagay City.
2: Kinakandak na borders dire sa siyudad sa Sagay.
1: Lalaki pinatay ng kanyang mga kainuman, biktima itinapon sa bangin para itago ang krimen.
3: Nahalinan ko nila, kanon ni si Sani, kinsugo ko nila, mapalit og tanduay.
4: Nagayo ako sa bar, nakitanan ako na sila agad dinaganay.
1: Grade 9 student, sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. 14 million quick response fund ibubuhos sa sirasirang seawall at kalsada sa Santa Catalina Negros Oriental na 6 na buwan nang nakatenga usad pagong na pag-aayos binatikos. Isang impostor na NBI agent na huli sa entrapment operation.
5: Namin i-entrap na posing as NBI agent niya. Mangilkil sa mga tao.
1: At sa ating insigida, oralismo, reklamo ng mga residente sa Bacolod, inaksyonan. Lahat ng ito, inyong tutukan sa aming pagbabalik. Dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.
6: Diagnose ako nga may bukol ang akon diyan. Sugod ko pag-inaw sa sang klinika DTX 500 kag Mighty C, ang bukol sa akon diyan nadula. Namong islamat sa klinika DTX 500 kag Mighty C.
0: Tilawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa klinika D3 Bio. Relax anay, mag DTX coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Ito na ang pinagsama-samang investigative report ng ating mga mamahayag sa buong Negros Island Region. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Subalit, ilang kabataan ngayon ang gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Tutukan ang investigative report ni ka-K5 Berto Gapit ng K5 News FM Bacolod.
7: Ilang beses na nangyari kumakailan lang ang paghuli ng mga senior high school student sa bypass operation. Araw-araw na mga bypass operation, araw-araw na mga pagdakip at paghuli sa mga drug personalities sa Bacolod. Ayon sa mga pulis, mula sa Mindanao ang halos na mga source na dinadala dito sa Bacolod. Kaya, hindi na masasabing kahit mga estudyante ay sumasali na sa pagbebenta ng illegal na droga. Ngayong buwan, milyon-milyong mga droga ang nakuha sa Bacolod City. Ayon ito sa Bacolod City Police Office. Tatlo mga grade 11 student ang halos sunod-sunod na dinakip. Una, sa Purok Gonzaga Barangay Takuling, 1,000,000. Dito ang nakuha sa grade 11 student. Siya si Janjan. Ayon sa mga kapulisan, 162 grams ang nakuha. Sa kanya na may katumbas na 1,114,000 pesos. Ayon sa subject ng operasyon, ginawa niya ito dahil sa kanyang pamilya may sakit raw ang kanyang ina kaya't napilitan itong magbenta ng illegal na droga. Ayon naman sa source niya na hindi pinangalanan, naggaling Cebu ang shabu. Hindi naman daw ito nagbebenta ng shabu kundi siya ang inuutusan na mag-deliver sa mga high value individual sa Bacolod City. Isang araw ang nakalipas, huli rin sa bypass operation ng isa pang grade 11 student. Ito ay sa may barangay Banago, Bacolod. 2 milyon dito ang nakuha na presyo ng shabu na may katumbas na 300 grams lahat ang nakuha. Ang nag-aaral na lalaki na ito at ayon sa kanya, ginagamit niya na pang-allowance ang pera na makukuha niya sa pagbebenta ng illegal na droga. Isang grade 11 student na nakatira sa Banago pero ang kanyang mga parokyano sa pagbebenta ay nasa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ayon sa ibang source ng lalaki, nasa Metro Manila niya kinukuha o sa Luzon ang illegal na droga. Ayon sa estudyante, napilitan daw itong magbenta ng illegal na droga dahil sa hirap ng buhay. Isang grade 11 student. At sa bayan naman ng Manaplan, Negros Occidental, huli rin sa bypass operation ng isang lalaki na nagbebenta ng illegal na droga. Estudyante ito, isang grade 11 student. 735 grams ng shabu, mahigit kumulang 1 kilo at may katumbas na 5 milyong piso ang halaga. Ayon sa source ng estudyante na kinukuha niya ang shabu sa Bacolod City at binibenta ito sa kanilang bayan sa Manapla. Nag-aaral ito bilang grade 11 student. Sa kanilang bahay na huling lalaki, kasama pa ang kanyang mga magulang pero hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Sa mga source ng mga estudyanteng ito, nagbebenta halos hindi nila pinangalanan at ayon naman sa kanila, napilitan lang daw ang mga ito na magbenta ng illegal na droga dahil sa kahirapan. 3 mga estudyante, 3 mga lalaki na bago lang tumungtong sa legal na edad ang halos nahuli sa pagbebenta ng illegal na droga. Ayon sa mga kapulisan at ayon sa kay City Director Police Colonel Eugene Rebadomia ng Bacolod City Police Office, nakahirapan ang nagtulak sa mga ito na magbenta ng illegal na droga. Ayon pa sa mga kapulisan na hindi ito bago sa Bacolod kasi may mga minor de edad na sumasali sa mga ganitong mga aktibidad. Sa isang buwan, halos 1,000,000 na illegal na droga ang nakuha sa mga minor de edad at sa mga estudyante. Droga na hindi maubos-ubos sa siyudad ng Bacolod at sa malapit na bayan nito. Patuloy ang laban ng mga kapulisan sa patuloy na operasyon kontra illegal na droga.
8: Saka na sa pangbakal, so, isa sa mga ang inilantaw na ito nga ang gulo.
7: Para sa Negros Island Investigative Report, ako si Kakifay Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Negros, K5 News FM.
1: Sa mga magulang dyan, pakibantayan ang inyong mga anak para iwas sa anumang kapahamakan katulad ng pagpatay sa isang kasintahan dahil sa third party. Too much love will kill you. Isang padre di pamilya pinatay na kanyang asawa kasama ang kabit nito. May report si K5 Aubrey Suspenye ng K5 News FM Kabankalan.
9: Sa tahimik na bayan ng Hinubaan, Negros Occidental, nagulantang at ikinabahala ng buong komunidad, lalo na ng pamilyang Lebria, ang nangyaring karumalduman na krimen. Dahil isang asawang umano'y pinagtulungang patayin ng kanyang mismong asawa at ng kalaguyo nito.
10: Ano pa mahimo ko? Kaya palangga mo na ako siya. Kaya palangga mo po ko niya. Kaya nahimo na mo ni, tungod sa mga relasyon. Kaya hindi mo na ako siya mapabayan. Kaya hindi mo kami bayan. Kaya dapat yun naman kayo siya. Nahimo, ginamot ang sala.
9: Humantong sa kulungan ang ipinagbabawal na relasyon ni na Gemma at ng kanyang kinakasama na si Gerardo matapos umanong mamatay nito ang asawa ni Gemma na si Edwin. Bandang alas 12 ng ating gabi, noong June 30, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang mag-asawa matapos marinig ni Edwin ang tawag ng kanyang asawa sa cellphone gamit ang call sign na ga na umano'y tumutukoy sa kanyang kabit. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating si Gerardo na armado ng mahabang itak at pinagtataga si Edwin.
10: Una bes, patakbo na po na niya ginahangtal siya ng iyang bana. Hey, kung maayos siya, hindi siya makatay. Sa ako na gina. Kaya waay sing tao nga patyon kung maayos ka sa tao.
9: Napag-alaman na 8 taon nang may relasyon sina Gemma at Gerardo kahit pareho silang may asawa. Mas lalong naging masalimuot ang sitwasyon dahil ang asawa ni Gerardo ay kapitid mismo ni Gemma. Ayon sa panayam ng K5 News FM Caban Calantim sa anak ng biktima, 12 silang lahat na magkakapatid. 5 ang anak ni Edwin, 1 ang anak ni Gerardo, at 6 pa sa iba pang mga lalaki.
11: Puhot na ako po ba kanya? Kapila na lang yun to sa iba pa kung meron minamatan lang siya. Nag-aaway na kasi kami na sako ni Mamang Malko. Kung diin ka malipay, dikto ka na lang. Hindi ka na rin magbalik-balik sa balay. Kaya akong papagkakapiktuhan pirmi. Pero ang balko pang hindi na napagbalik si Mama. Kaya wala na siya luyag sa imo. Kung mag-away ka mo, hambalon ka niya. Abno, wala ka pulos na kunti. Ako nga bata, nasakitan ko yan. Super kasakit.
9: Tinitignan na ng mga otoridad ang crime of passion bilang motibo sa krimen. At nahaharap naman sina Gemma at Gerardo sa kasong murder.
12: Murder in file natin sa suspect. And then, we include natin ang wife. So, based sa mga statement sa witness, kaligada natin, dito natin na ang mga circumstances ginapinpoint sa wife kung may kamtanan siya, may kailangtanan sa natambula crime. Kumbaga, hindi ba ko siya may kamamotor crime pag wala niya may participation si wife.
9: Inamin din ng mga anak ng biktima na ilang beses nang niloloko ng kanilang ina ang kanilang ama. Ngunit patuloy lamang itong nagtitiis upang hindi masira ang kanilang pamilya.
13: Ayaw kong pinmanis si sir. Tapos, isa na kabis na nagkagto siya sa balay, wala na nga si Edwin, tapos kami lang, tapos wala kami sudan, wala sabon, wala tanan kami ba? Di, makita yan ang sitwasyon, binabaklan na kami sa mga kung ano-ano ang ginaginanglalo sa balay.
14: Nahulog ang imong buhok.
13: Nahulog kayo, nalubig siya sa amon ba? Di, amo ito mo nahulog, nahulog yung buhok.
9: Gayunpaman, sa loob ng 19 na taong pagsasama, ang taong inaasahan sanang magmamahal at magpoprotekta kay Edwin ang umano'y naging dahilan ng kanyang sinapit. Sa huli, naiwan ang kanilang mga anak na nagdadalamhati sa pagkawala ng isang mabuti, masipag at mapagmahal na ama.
11: Wala kang kabut ng anak ko sa akin. Wala na ko sa papa, wala na may makuha ko, wala ko sa dad, wala na may makuha sa ako, just sa sawa. Mama, tumamon ako sa dad, nakuhaan niya ko na sa takoy, nasa na yung nakakaboy. nakapunta ka ng masakit, Trader, sila.
9: Para sa Negros Investigative Report, ini si K5, Aubrey Suspelia para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Southern Negros. K5 News FM.
1: Magmahal ng isa lang para sa huli, walang pagsisisihan. Katulad sa local government unit na gumawa ng hakbang para labang protektahan ang mga hog raisers sa Sangay City. May report si ka-K5 Roel Pineda sa K5 News FM Sagay.
15: Bagamat walang naitalang kaso ng African swine fever sa lungsod ng Sagay, nananatili pa rin ito sa ilalim ng yellow zone dahil malapit ang lungsod sa mga lugar na may aktibong impeksyon ng naturang virus. Upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng kontaminadong karne o buhay man na baboy mula sa mga lugar na may kaso ng ASF, gumawa na ng hakbang ang lokal na pamahalaan ng Sagay.
16: Dito sa lungsod ng Sagay, nagsagawa na ng paraan ang lokal na pamahalaan ng border checkpoint para naman mapigilan ang problema at posibleng pagpasok ng African swine fever sa lungsod.
15: Ayon naman kay Arjun Villarde, isa sa mga nagbabantay ng animal control checkpoint sa may bahagi ng crossing Bito, hindi pa sila nagpapatupad ng mahigpit na pag-usisa o pagsasagawa ng ganitong inisyatibo. Bagamat noong Lunes pa sila nagtayo ng checkpoint.
17: Sir, subong kamusta ang aton sino nga pagpantay din sa aton na border control?
18: So far sir, sino nga ayos sir, okay man, yung man subong nga kote taman ng kalabay din. Siguro nabalaan man nila nga may ara na ginakandak nga borders dire sa siyudad sa Sagay.
17: Saan saan nila tayo nagsubod sir?
18: Sang Monday sir, nag-start ato nga border control.
15: Samantala, ayon naman sa pahayag ni Dr. Modesto Joseph Canyonero III, ang city veterinarian ng Sagay, sa araw ng Biyernes, Hulyo 10, mag-uumpisa na ang 24/7 na pagbabantay sa apat na mga estratehikong lugar sa lungsod ng Sagay.
19: Actually, ang ato niya mga border checkpoint starting on July 10, which is tomorrow, will be operating 24/7. Na siya. So we have identified apat ka strategic locations kay I think back in 2023 same man niya ang mga locations na ginsetupan natin for the animal border checkpoint. So one is sa crossing Agustin, we have the FI sa Bago at sa crossing Vito. So sila na siya will be fully operational this coming Friday, so that is on July 10. So there will be personnel on duty that includes ang aton yung mga city vet personnel and at the same time parts sa aton task force kag mga barangay tanod sa will be also participating or they'll be also coordinating with the task force para sa pagbantay sa entry sa aton mga live pigs, aton mga boar, mga pork products or pork-related products that will be entering the city. So we'll be regulating or there will be a banning especially sa mga muna mga produkto or mga animals coming tapintahalin sa mga areas that are positive with ASF.
15: Dagdag pa ni Dr. Canyonero, may mga kinakailangang papeles na dapat ipakita ang sino mang gustong magdala ng produktong karne papasok sa lungsod.
19: Yes sir, may nakita mga documents na ipangapakita dapat sa aton yung mga example traders, so aton mga livestock transport carriers, aton yung mga animals. No? So far, if ever kung may nakita mga baboy nga halin sa mga pig zone areas, will be requiring some veterinary health certificate nila, a barangay certification if ever kung may naka, and also authority to transport coming from those areas that are pig zone. So at the same time, makita niya na pangita pag give niya mga livestock transport carrier license, handlers permit, na sila nga mga salakyan nga dapat naka-undergo din sa downtime period kaya disinfection certificate coming from the provincial veterinary office.
15: Samantala, ang mga karne naman na walang kaukulang papeles o peke ang mga dokumento ay ibabalik sa pinanggalingan lugar o posibleng kukumpiskahin.
19: Well, actually, sir, we kumikita mga incomplete na mga documents or mga altered documents kaya ipakita sa itong mga border checkpoints. Atong overhaul is pa-return talaga daanay na sa point of origin nila. But may mga instances man sila nga ba si i-confiscate pinato nila ang mga produkto at i-dokumentarisan.
15: Samantala, mayroong pagbaba sa presyo ng karne ng baboy sa merkado ng lungsod ng Sagay. Ito ay dahil sa mahinang bintahan ng karne, bunsod na rin ng pangamba sa ASF at iba pang mga sakit ng baboy.
20: Naisubong ka baboy, sir?
21: May ara man, bayo, baklana yun, sir. May ara man sa sir, humingo man, sir.
15: Ipinahayag na lokal na pamahalaan ng lungsod na ipinapatupad pa rin ang mahigpit na biosecurity measures
16: at surveillance upang masigurong hindi makakapasok ang sakit sa kanilang mga nasasakupan. Dahil dito, nakiusap ang lungsod sa publiko, mga transporter, nagtitinda ng karne at mga hog racers na magkoopera at sumunod sa mga protokol. Ang hakbang na ito ay naglalayong protektahan ang lokal na industriya ng baboy, maisalba ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapanatiling sapat at ligtas ang supply ng karne para sa lahat ng Sagaynon. Mga balita mula rito sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Ruel Pelada para sa kampyong mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Virus, nakakahawa. Subalit, mas delikado ang taong may inggit at galit sa gustong pumatay para lamang sa sarili.
2: Nahainan ko nila, kanon ni si Sunny, kinsugo ko nila, mapapalit og panduay.
4: Nakitaan na ako na sila agad dinaganay.
1: Grade 9 student, sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
0: Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang superpower sa Mighty C. Lakas tensya, matalina Mighty C. Nainom mo na? Para iwas sa anuman nga masakit, mag-Power Trio!
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga investigative reports, huli ka, Balbon! Impostor na huli sa Intrepid Operation. NBI agent no more. By report, si ka-K5 James Batukilio ng K5 News FM Dumaguete.
0: Nagsagawa ng isang entrapment operation ang National Bureau of Investigation o NBI noong nakaraang araw na nagresulta sa pagkakaarresto ng isang lalaki na di umanoy nagpapanggap na ahente ng NBI para gumawa ng pangingikilda. Kinilala ang suspect ka na si alias Willie, residente ng Barangay Bunga Tayasan na matagumpay na naaresto sa Barangay Tampo Condos sa Ayongon, Negros Oriental. Sa isang panayam ng K5 News FM Dumaguete sa hepe ng National Bureau of Investigation the Dumaguete District Office na si Rinaldo Villordon Jr., kinumpirma nito ang pagkakahuli ng isang lalaki na nagpapanggap na ahente ng NBI.
5: Namin i-entrap na posing as NBI agent niya. Malagin yun, mangilikil sa mga tao ganito na mga nyo, mag-demand of money ba? So, something na mga siya di-extort ang mga kung ano to, mga publiko. Yeah, because he's an NBI agent. So, he's demanding money. Inamawa ko 1,000 to 2,000 para ma-disrupt ang mga kaming mga community activities na to sa public.
0: Ayon kay Villordon, na matagal na umarong ginagawa ng suspect ka ang kanyang pangungulita ng pera kapalit ng kanilang proteksyon da. Ngunit walang naglalakas loob na magsubong sa takot na baka sila ay balikan na. Ngunit sa sobrang dami na ng mga nabiktima ng naturang suspect ka sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental ay may isang tao na nag-report sa NBI kaya nahuli si alias Willie sa isang operasyon
5: na. Dugay na. Wala lang dyan yung mga stakeholders or concerned citizens na who would boldly come out ba to initiate the complaint. But then, sa kadaghanan na na victims, there's only one person na ni surface to boldly complain against his illegal acts.
0: Sa naturang operasyon, nakuha mula sa suspect ka ang isang baril at isang magasin na may 15 buhay na bala at ang mark money na ginamit sa operasyon da. Ayon sa NBI Dumaguete na ang mga nakuhang ebidensya ay sapat na umano para masampahan ng kaso ang suspect ka.
5: Ang status for the meantime, inquest proceeding, so he's detained right now sa MUA. Then we are filing charges against him for usurpation of authority. Then naka-recover mi og kuat firearm during his during the entrapment operation.
3: Sinubukan pangkunan ng panig ng K5 News FM Dumaguete News Team ang naturang suspay, ngunit tumanggi itong magsalita at haharap na lang daw sa hukuman na. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong ang suspay ka sa NBI detention cell at mahaharap pa sa patong-patong na kaso na isasampa laban sa kanya.
6: Ngayon mga ka-K5, ang ating NBI Dumaguete ay nananawagan sa lahat ng kahit na sinuman na nabibiktima o nakakaranas ng pangingikil ay agad na dumalo sa kanilang opisina upang agad na maaksyonan at mahuli ang mga ito. Para sa Negros Investigative Report, kini si Kaki 5 James Detribayo Panukilio. Para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News, FM.
1: Huwag maging impostor para lang kumita dahil sigurado, kulong ka, Balbon! Walang sikretong hindi nabubunya. Bangkay ng lalaki na pinatay sa birthday party. Natagpuan matapos inamin ng suspect ang karubal-dumal na krimen. May report si ka-K5 Elmer Saga ng K5 News FM Canlaon.
16: Sa isang masayang inuman at kasiyahan sa birthday party ng magkakaibigan at magkakasama sa trabaho, nauwi sa karumal-dumal na krimen noong Hunyo 23 taong kasalukuyan sa Barangay Masulog, Bayan ng La Castellana, Negros Occidental.
22: Tinanggap o umano ng mga suspek na itago ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng pagtapon sa bangin. Ngunit, nabunyag din ang katotohanan matapos matagpuan ang bangkay ng biktima ng isang lalaki na nanghuhuli ng palaka sa lugar bandang alas 4 ng hapon noong Hunyo 24 sa isang bahagi ng ilog sa sityo Balingasag, Barangay Masulog sa nasabing bayan na siya naman ang nagbigay alam sa mga opisyal ng barangay. Kinilala ang biktima na si Sunny Tabinco Camilo, 48 anyos, binata at residente ng sityo Marta, Barangay Masulog, La Castellana, Negros Occidental. Bago pa ang sinapit na trahedya ng biktima, iniutos pa umano sa kanya ng mga suspect na bumili ng alak.
2: Nahalinan ko nila, kanon ni si Sunny, kinsugo ko nila, mapalit og tanduay. Tapos kay nagkaon pa man kuno sa sir, wise day nakabalik, niya mula nang ilang nga, gihalinan nga, daw nag-anhay sila sa bali, sa singpinta, nga piso nga kwarta, nga gisugo palit tanduay.
22: Matapos sabihin ng mga suspect na ihahatid nila si Sunny, pauwi. Nagtaka na lamang ang kanyang pamilya kinaumagahan nang hindi ito nakauwi bagamat maaga itong gumigising araw-araw upang pumasok sa trabaho. Marami rin umano ang nakakitang sila ang huling kasama ng biktima bago ito nawala. Ayon naman sa ina ng biktima, mabait ang kanyang anak at wala itong problema kapag nakainom dahil matutulog lamang ito na siya namang pinatutuhanan ng kanyang mga kapitbahay.
23: Nagamubuot na butang ko sa tao nagainom, makainom na siya, matulog mo lang na siya, way ba na siya siya nagabaoy o gabusar, wala.
22: Hindi rin makapaniwala ang isa pang kapatid ng biktima sa nangyari dahil magkakasama pa umano sa inuman ang mga suspek at ang biktima sa naturang birthday party.
24: May birthday, di samang sa Padbalemong, yan yung pagawasin dyan. Ininom pa ni sila, upod. Tapos yung promosyon ni Sogi di pagawa dyan, upod pa ni sila. Basta pagani ko nga nakambal, pagani si Daddy Otay nga nakatulog na sa waiting shed. Nakambal si Daddy Otay nga hindi na lang ninyo pag-ilabdate pa tulogan na lang ninyo da. Kaya nagambal sila nga sige lang kayo dalo na lang namon puli. Kaya huwag mga kabalong amon na imuko nila.
22: Kinilala ang mga suspect na sina alias Ray, 30 taong gulang, alias Roma, 20 taong gulang, at alias John, 18 taong gulang na parihong mga residente ng nasabing barangay. Nanatiling kalmado ang mga suspect at nagpatuloy pa sa kanilang mga gawain hanggang sa maimbitahan sila ng mga responding police para sa investigasyon. Doon na unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa isinagawang investigasyon ng La Castellana PNP, sinabi ni La Castellana Deputy Chief of Police Captain Michael Muñez na umamin ng isa sa mga suspect na si alias Roma sa kanyang partisipasyon sa krimen. Ayon sa kanyang salaysay, pinagbubugbog nila ang biktima, sinipa, hinampas ng bato at pagkatapos ay itinapon sa bangin.
7: Based sa panaysayon ng isang akon ng mga suspitsado, sir, no? Ginako nila nga katong patay nila sa tao, sir. Yung buhat nila, sir, pagi sa lampos ang bato sa ulo, paging dagdag to nila sa banglid. Kaging pasakaan na siya naton sang kaso nga murder.
22: Sa kabila naman ng matinding pagdadalamhati, nagpapasalamat naman ang pamilya ng biktima sa mabilis na aksyon ng mga otoridad na nagbigay daan upang agad na mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima.
8: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Elmer Sagang. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Kanlaon, K5 News FM.
1: Nagsisikaya ang suspek sa ginawang krimen. Katulad ng isang estudyante na walang awang sinaksak ang kaniyang kapwa estudyante dahil lamang sa alitan.
4: Nakita na ako na sila agad dinaganay.
1: Grade 9 student sinaksak ng kapwa estudyante sa San Carlos City. Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
0: Para protektado sa hilana, trangkaso kagubo, ang D3 Bio.
10: Sa D3 Bio,
0: nasika magayo.
12: Ang D3 Bio, himos ang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasika magayo.
0: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
1: Bata pa, ngunit by kriminang ginawa. Estudyante, sinaksak ang kapwa estudyante dahil sa alitan. May report si K5 John Bersalas ng K5 News FM San Carlos.
16: Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Isa lamang ito sa pinakamabigat na kasabihan na minsan ang binitawan ni Dr. Jose Rizal. Pero habang lumilipas ang panahon, tila ba hindi na ito umaangkop sa kasalukuyan? Gaya na lamang sa nangyari dito sa San Carlos City, Negros Occidental, kung saan isang estudyante ang sinaksak ng kapwa estudyante. Ito ang sinapit ng 17-anyos na si Hans. Isa siyang grade 9 student na nag-aaral sa Julio Ledesma National High School dito sa San Carlos City, Negros Occidental. Nagtamo siya ng sugat sa kanang bahagi ng kanyang tagiliran matapos itong saksakin ng isang grade 10 student noong Hunyo 23 nitong taon. Ang insidente nangyari sa labas ng kanilang paaralan na nasa mahigit kumulang 3 kilometro ang distansya mula sa nasabing eskwelahan. Bago pa man mangyari ang insidente, iginit ng biktima na binantaan daw kasi ng grupo ng suspect ang isa sa kanyang mga kaibigan na siyang naging dahilan kung bakit umusbong ang kaguluhan.
4: Migo na ko, sir, ba? Bago pa na siyang skwela, babalik-aral ba? First day niya tong Monday 22, gatangan siya, sir. Silang Jasper. Gatangan siya, sir, niya. Pag-hapon nila ako dere kay hangga't ang jatangan sir kanam to mangodram to sa kuyab nya nanogid mi sir jatangan siya nya ang gusto ko lang pag makal kay kuan kuno bago para ba hospital na wala siya hospital sir kay nadlok na ba manto sir
16: dahil dito. Inamin ni Hans na una nilang binanatan ang grupo ng nanaksak sa kanya na isa ring 17-anyos na kinilalang si Jasper. Ang buong pangyayari, isa-isa ang inilahad ng biktima sa harap mismo ng news team.
4: Ang kustriyawan na naroon, ato lang dito. Pagkuhan, pag ato na mag-barp, ay pag ato na mag-barp, pero sila gauna na sila sa barp. Ako.
14: Sila ni grupo ni Alkis
4: ba? Nag-nauna
14: sa barp.
4: Dili, mga amigo na ko.
14: Nag-nauna sa barp.
4: Oh. Kay nagtambay pa ba?
9: Asa man kuno dito ato atlan ang atong mga
4: meeting. So giat ngan sa Hulyo, sir. Pagawas nya napadyoy ka ng estudyante. Estudyante nga nakasulod. Nga kontra pud niya ba gisulod siya dito. Ipangita bitaw. Mato sa likod na lang siya ni Agi, sir. May ambak na lang siya. Tungod sa iyong cardlock. Mato nga.
9: Ganun dito man mo sa bar plan po.
4: Okay, niya ito ang mga amigo nagtambay sa bar. Kanya nabot silang Jasper. Kanya. Mato, pagkuhan, layo pa ako sa bar. Nakita na ako na sila gadi na ganay. Silang Jasper, gadagan na patubang sa standard, sa may pili.
9: Para may kapihan.
4: Oh. Gadagan-dagan na sila dito. Pag-abot na kong barp, wala na yung kwan dito. Yung mga to, ana may nga. Kupto na to, nabit tayong motor. Mato sir, gigupad naman, nakita na muna sa kwan. Sa may pili, standard.
9: Pag dili ka dito sa may pili na anong gaman dito?
4: Sa teachers. Sa may dapit na sa car wash. Sa may kanang nabit ay simbahan kilid pod.
9: Oh, sa may roadster cafe. Kanang pagawas na dito sa pagawas na anang
4: atbang. Kanang atbang dunuan. Oh.
9: Atbang sa gihungan ng...
4: Oh.
9: Kanang dihan na kuhaan, kanang dihan na
4: corner. Dili, sa pasulod pa dira gamay, sir.
9: Ah, sulod pa gamay. Oh. Saan ka street na yung dunuan mo?
4: Wala, sir. Wala na ako inom dun sa street. Pero og gantoon ako, sir, makapamilyar ako. Nga mauni nga lugar.
9: Nga nung atyan man daw ito, mukhang amigo naman sa mga lahat.
4: Wala po gani ko kabalo, sir. Wala po kabalo. Ano sa ilang, kuhan ba? Nadlock ko na umigo. Okay, daggan kay gatang gud niya.
9: Mga pila ka bukwan,
4: masasunan. Mga pila, mga kuhan daw. Mga unsi, ano. Unsi, pulo.
9: Nga naman, isa ka mga gulo nila.
4: Wala po ba lo? Siguro taon, ano. Gat nga kay... Basag kuhan, sir. Basag... Dira sa Hulyo, sir. Basag na kay kontra. Nyat nga ka. Kula taon, di ko dira, sir.
10: Kung papakinggang mabuti ang salaysay ng biktima, parang ipinapahiwatig nito na may nagaganap na pambubuli sa loob ng kanilang paaralan at nais lamang niya at ng mga kasamahan nito na ipagtanggol ang kanilang inaaping kaibigan. Subalit, ayon naman sa investigasyon ng PNP, matagal na raw naalitan ng magkabilang grupo ng mga estudyante ang siyang dahilan sa nangyaring krimen.
11: According sa atong WCPD investigator, mga previous sa mga atraso ni magbarkadahay, ang kaning biktima sa stabbing, allegedly, kulatan niya ang usan ni sa mga magbarkada. Muto nga gilabanan, muto siya na pagkulatan niya, may bunog po itong pika side, black eye. No, nibalos po ang katong suspect.
10: Ang masaklap nito ay may hinala mga otoridad na posible raw na mayroong kinabibilang ang grupo ng gang ang magkabilang panig, subalit ayaw di umano umamin ng mga ito.
11: Sir, allegedly may mga grupo-grupo sa mga batanon, mga yung mga bago bitaw nga tubo ron. Mga bitaw na mo anang ipatawag na unsa na mga grupo ha nagkuan diya sa mga batanon sa Hulyo para ma-address na to na.
10: Pinaunlakan din ng lolo ni Hans na kahit siya ay hindi niya kabisado ang iba pang aktibidad ng kanyang apo. Sinubukan din ng news team na kunan sana ng salaysay ang pamilya ng nanaksak. Subalit, tumanggi na itong magbigay ng sentimiento. Maging ang paaralan na pinapasukan ng dalawang mag-aaral na nasangkot sa insidente ay lumiban na rin muna na magbigay ng komento ukol sa isyo. Pero kinumpirma ng nanay ng suspect na nananatili ito ngayon sa kustodiya ng DSWD para sa kaukulang disposisyon. Gayunpaman, hindi pa rin matukoy kung sino sa dalawang panig ng suspect at biktima ang nagsasabi ng totoo sa kabila nito. Ibinunyag ng pamilya ng biktima na handa silang magsampa ng kaso laban sa suspect na si Jasper.
13: Ako si KK5 Jong Barzales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
14: Kailangan na bang baguhin ang juvenile justice system? Katulad sa sistema ng ilang gobyerno na hanggang ngayon may ilang proyekto na wala pang isipo.
25: Pinatrabaho lang ang doctor, same time
17: hindi rin madedelay yung pag-implement sa project.
18: Grouted riprap class A for the base foundation.
14: Ang buong balita sa pagbabalik ng K5 NIR. Negros Investigative Reports.
19: Diagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag inaw sa isang klinika, GTX 500, kag Maltese, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, GTX 500, kag Maltese.
20: Tinawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa klinika D3 Bio. Likawan ang masakit, papakuro ng immune system, kag Maltese.
14: Usad pagong kung ito rin ang proyektong matagal nang hinihintay sa Negros Oriental dahil imbes na project is coming, parang we are still waiting. Ito ang nasulyapan na balita ni ka-K5 Dondi Glodovic ng K5 News FM Bayawan sa ating segment na Pulo Pasipla, Mata ng K5.
21: Tahimik, payapa, at tila walang dilubyong hatid. Ganito kung ilalarawan ang karagatan at baybayin sa barangay Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental kung walang tatamang bagyo sa lugar. Ayon sa PAGASA, ang Pilipinas tinatayang may 20 o mahigit pang bagyo na tatama sa bansa taon-taon at isa ang katimugang bahagi ng Negros Oriental ang hinahagupit ng bagyo. Mula noong Setyembre 2024, nasira ang seawall sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon, Santa Catalina, Negros Oriental at nasundan ng pagkasira noong November 2025 at hindi naiayos ng Department of Public Works and Highways hanggang sa tuluyan itong bumigay at nagkabitak-bitak ang isang lane ng kalsada sa Dumaguete South Road National Highway sa sitio Nagbagang, Barangay Poblasyon noong Mayo 8 taong kasalukuyan. Kuyan.
25: Mga K5, ito yung tubo mula doon sa sentro na pinagkunan ng tubig upang mabahagi sa mga kabahayan dito sa Purok 7, Barangay Poblasyon, Bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, kung saan ating makikita mga K5 na nasira ito dahil sa kasagsagan ng bagyo at malalaking alon na humahampas dito.
21: Ayon sa video na kuha ng isang netizen, makikita nasira at bitak-bitak na ang seawall at kalsada dulot ng malalaking alon na humahampas nito. At dahil sa mga pangyayari, perwesyo na ito ng mga motorista at residente, bunga ng hindi magandang daloy ng trapiko dahil sa hindi maayos na daanan. Lumipas ang 6 na buwan o kalahating taon, tila ba tahimik ang pamahalaan at ang Department of Public Works and Highways sa 3rd District ng Negros Oriental hinggil sa pangyayari. Noong Hunyo 29 taong kasalukuyan, tumungo ang aming team patungong Chateau Negros Oriental. Ito'y may layong 57 kilometros mula sa lungsod ng Bayawan. Aming nadatnan sa Department of Public Works and Highways 3rd Engineering Office ang Chief of Maintenance Section na si Engineer Maria Victoria Rinascia Malcampo, kung saan tahasan at direktan niyang sinagot ang mga isyo hinggil sa proyektong palaging nasisira sa sitio Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblasyon ng Santa Catalina, Negros Oriental na mahigit kalahating taon nang nakatenga at hindi pa rin naaayos. Matatandaan na naglimbag ng balita ang Philippine News Agency na humingi di umano na tumataginting na 150 million pesos ang DPWH para sa pagsasaayos ng nasirang seawall sa nabanggit na lokasyon. At ito'y umani ng iba't ibang batikos mula sa mga tao dahil di umano sa sobrang laking budget na hinihingi ng departamento. Nilinaw ni Malcampo na ang naturang budget ay pagpapaayos mula sa seawall ng Santa Catalina Cockpit Arena o Sabungan hanggang sa kabilang dulo nito kung saan may malaking pinsala ng bagyo ang National Road at ang seawall nito, pero hindi umano ito inaprubahan ng DPWH NIR kaya natagalan ang pagsasaayos nito. Ibinunyag ni Malcampo na meron ang bagong budget na kukunin sa quick response funds para sa pagsasaayos sa particular na seksyon lamang sa nasira na seawall na tumataginting na 14 million pesos.
17: With regards to the rehabilitation of Nagbagang seawall,
2: we were released the quick response fund, and it has been ended last June 23, and its bid amount is 14,465,274.56. But that amount covers only from section 92 plus 012 to KM 92 plus 067 61.7. So we have this release of 14,465,274.56 under contract by the MG Construction.
25: Ang nasabing pag-aayos ay gagawin ito ng MJ.

0: Planning Section na si Engineer Ray Joseph Tatoy ang saklaw nito habang isinasagawa ang konstruksyon.
1: The scope of work for this project from stations kilometer 92 plus 12 to kilometer 92 plus 61.7 are as follows. There are project billboards and signboards and traffic management to ensure the safety of the passersby,
2: traveling
1: public. Then we have the removal of the damaged pavement
2: structures.
1: Next is we have a excavation. Then we have put up embankment that fill for the road that slips. Next is, after we put the fill, we put subgrade preparation for the pavement, new pavement that we put, 28mm thick pavement. Also, we will have shoulder, 150mm shoulder.
2: Thickness, what he meant is the thickness.
1: Next is for the protection, slope protection structures, we have the structural concrete and reinforcing steel bars for the main seawall protection. Then a grouted riprap class A for the base foundation. We will also have sheet piles, steel sheet piles, furnish and even. That's all for this.
0: Pero lahat ba ng nabanggit ni Engineer Tatoy ay masusunod at ilalapat ang lahat na dapat malagay sa konstruksyon nang sa gayon ay matiyak at maayos ang pagkakagawa nito? Ayon naman kay Project Inspector Engineer Rigel Yacor na gagawin niya ang masusing pag-inspeksyon sa mga magtatrabaho nito upang matiyak ang kaayusan sa proyekto at di kalidad ang pagkakagawa.
3: Record po na andun po sa site if possible every day. Para ma-inspect talaga if sakto ba yung tinatrabaho ng contractor, same time, hindi rin madidelay yung pag-implement sa project.
0: Sa pagsisiyasat ng K5 News FM Bayawan, aming nalaman ang rason mula mismo kay Engineer Malcampo na kung bakit kahit anong gawing pag-repair nito ay masisira pa rin halos taon-taon. Ayon sa kanya, dahil sa lokasyon ng lugar kung saan malalaki at malalakas ang daloy ng alon na kayang tangayin ng daloy ang mga bato at buhangin na kinakapitan ng konstruksyon, kaya bumibigay ito.
2: Actually, yung problem niya, that's perennial. Every habagat, ever since ganun, ginawa namin. So, ang ano niya, storm surge, ang energy ba na na-generate sa ano, waves, it's so, ano talaga, very strong talaga na ma-ano. This is by nature yung ano, yung sa storm surge.
0: Pero, ang tanong ng mga residente, bakit walang pangmatagalang solusyon ang gobyerno gayong taon-taon na lang naglabas ng limpak-limpak na pera para sa pagpapaayos ng imprastruktura na nasisira sa kalamidad? Ayon sa DPWH, mayroong tiyak na solusyon sa problema sa sityo Nagbagang, Purok 7, Barangay Poblacion, Santa Catalina, Negros Oriental, pero walang pondo o pera sa pagpapagawa nito. Ito ay ang tetrapods o jackstone na una nang nakita na ginagamit sa South Road property sa Cebu City na naging epektibong pangsumpo sa malalakas na alon.
2: Call it tetrapods. Yung nakita nyo sa SRP yung sa Cebu, parang just jackstone, you call it jackstone. That thing should be placed in front.
4: Okay.
2: Kasi pag ano sa waves, ma-dissipate yung ano yung energy, ma-break talaga yung energy.
4: Parang mag-unkas na siya, yes. No?
2: Pero that, ano, that one tetrapod is napakamahal talaga. Gusto nga namin na meron tayong tetrapod, malagyan dyan.
0: Panawagan naman ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways 3rd District Engineering Office ng Negros Oriental kay 3rd District Representative Janice Valiega Digamo na sana mabigyan ito ng pondo para sa pangmatagalan na solusyon sa suliranin sa kanyang nasasakupang district.

0: rito.
1: Ayon naman kay Congresswoman Janice Valiega Digamo, nagagawa niya ng paraan upang maayos ito.
2: Pwede tang magpa-program, Ana, muduol tag the right offices. Ako makapasalig ra gyud ko nga kabahin og kana bang network, mangduol tag opisina, part yun na siya sa akong schedule. Nagipaangay na mapadala mig sulat sa mga department heads sa different national agency of the government, unya og tagaan taguras mo, explain ug mapakita ta sa pagpuyo. We can do that. That is a welcome suggestion.
1: Umaasa naman ang mga residente sa bayan ng Santa Catalina na mabigyan ito ng pansin at agaran itong maayos ng gobyerno. Sa isang bansa kagaya ng Pilipinas na binayayaan ng saganang likas na yaman na may kakayahang magpaangat sa ating pamumuhay, mga mamamayang tapat na nagbabayad ng wastong buwis at mga manggagawang walang pagod na nagbabanat ng buto para sa kapakanan ng lahat. Subalit, sa kasamaang palad, ang bayang ito ay pinatatakbo ng mga gahamang politiko na walang ibang iniisip kundi ang kanilang sariling interes. Sa huli, hindi pala mga likas na kalamidad ang tuluyang magpapalugmok sa bayan, kundi ang talamak na kasakiman. Para sa NIR, Negros Investigative Report, mula rito sa bayan ng Santa Catalina, Negros Oriental, ito si Dondi Glodovi para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Negros Island Region, K5 News FM.
3: Worth the wait ba? Kung mayroong sablay na proyekto, mayroon din naman na insigida inaksyonan kaagad. Sa aming pagbabalik, tutukan ang insigida ora mismo.
4: Tanubong mo na sa dahil sa tubig kung hindi na nila pa kayo. Importante, wala ka tubig, mara mabaho na pa, wala ka tubig.
3: Dito lang yan sa K5 NIR. Negros Investigative Reports.
5: Relax, anay. Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
6: Problema ko gid ang masami nga pagtrangkaso. Salamat sa D3 Bio. Wala na kumayo ginatrangkaso.
7: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, D-Tex 500, kag Mighty C, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, D-Tex 500, kag Mighty C.
3: Sa ating pagpapatuloy, insigida, ora mismo, ito ang ilang reklamo ng mga residente na ora mismo binigyan na agarang aksyon at pansin. Leakage ng tubo, drainage system, ito'y naayos na agad-agad. Insigida, ora mismo.
4: Tanubong na natin sa tubig kung hindi na nila pa kayo. Importante, wala ka tubig, mara mabaho na ito, wala ka tubig.
8: Sa bawat patak ng tubig na tumatagas mula sa mga sirang tubo, katumbas nito ang tubig na maaaring magamit ng mga pamilyang naghihintay ng supply. Sa gitna ng isyo ng kakulangan ng tubig sa Bacolod, nananatiling hamon ang agarang pagkumpune sa mga sirang linya ng tubig.
9: Kilala ang Bacolod City dahil sa mayaman nitong kultura at masasarap na mga pagkain. Ngunit sa likod ng mga bagay na ito ay ang problema ang kinakaharap ng mga Bacolod noon, partikular na sa supply ng tubig. Nilibot natin ang daanan at lansangan ng Bacolod upang malaman ang tunay na kadahilanan sa gitna ng kulang o di kaya kawalan mismo ng supply ng tubig. Ayon sa datos, hindi bababa sa 900 ang naitalang sirang linya ng tubig sa Bacolod. Ilan sa mga ito ay napuntahan mismo natin at nakadaong pang palad ang mga apektadong residente. Sa Puro Cruzal, Barangay Takuling, problema ng mga residente ang baha sa kalye kahit wala namang ulan. Buwan na rin ang pinoproblema ang sirang linya ng tubig sa lugar. May insidente na rin ng aksidente at pagkakadulas ng mga dumaraan rito. Matapos ang ilang araw, agad namang inayos ng water service provider ang sirang tubo.
10: Oo, kung gabi ng bata, mga bata, nung isa nga, gabi na lalagan, nakadanlog, sir, kay
0: Nagalumot-lumot na sirang amo niya ng kalsada.
1: Nadiskubrehan din natin ang sirang linya ng tubig sa Lacson Street at nagiging dahilan rin ng aksidente sa lugar. Matapos ang tuloy-tuloy na follow-up story sa lugar, inayos rin ito. Sa Barangay 17 naman, sirang linya rin ang dahilan ng pagkakadulas ng ilang mga residente sa lugar, partikular na ang mga senior citizen. Sa isang linya ng bitak sa daan, meron 15 butas na nilalabasan ng tubig.
10: O na nanila, kay ka na, mo na nabala nga mga senior, bala ang nagtala, ano da, nagtala, tanilo. Tungod sinasang tubig, bala nga, na, ano na, gatubo, duhose, kanugon, manakanal sa tubig, kung hindi na nila pagkayuhon.
1: Matapos ang ilang mga araw, agad rin itong inayos at nagpapasalamat ang ilang mga residente sa lugar dahil nawakasan na rin ang problema naman ito sa lugar.
10: Ay, siyempre, malipay mo kami kay paraway ng mga basada, kananlog na daan. Malipay mo mga pumuluyo, sir, eh, mga kayo na sa wakas, sa kayo na manggit. Salamat kita, Inside News FM!
1: Habang patuloy ang pagtagas ng tubig mula sa mga sirang tubo, patuloy rin na umaagos ang tanong ng publiko. Gaano pa karaming tubig ang masasayang bago tuloy ang maresolba ang problema? Sa panahon kung saan mahalaga ang bawat patak, inaasahan ng mga residente ang mabilis at pangmatagalang aksyon mula sa kinauukulan. Ang isyong ito ay hindi lamang usapin ng sirang infrastruktura, kundi usapin rin ang responsibilidad at serbisyo at maayos na pamamahala na isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat tahanan, ang tubig. Patuloy naming susubaybayan ang mga hakbang ng mga kinauukulan at ang epekto nito sa mga residente ng Bacolod.
3: Para sa Negros Investigative Report, inisigigay by Wilson Villana. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Ano man ang mga katiwalian at solusyon sa mga problema sa inyong lugar, atin yang tutukan dahil dito sa K5NIR. Negros Investigative Reports, ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Ramil Itang Oy at sa mga himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Burden at ito ang K5 NIR. Negros Investigative Reports.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
2: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.
1: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakang sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Boom Granada.
7: Boom Granada.
6: Para sa K5 Hugot Love Lives.

K5 News FM 101.5. Good evening, Bacolod City. Isa kalupok mga ka-KSS, K5 Solid Supporters. Kamusta ang aton KSS na lukpanan ni Banahon? Kung wala pa updan si Bumagranada para sa K5 Who Got Love Lines. Galive kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Dra ka mo comment sa inyo request nga kanta sa Sininga Gab-iga. May mga shout out ka mo dira, may mga hugot ka mo dira. I-comment sa aton nga live ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa aton ng mga tricycle drivers, e-bike drivers, mga uyabay dira nga ga date sa kilid sang dalan, isa kalupok sa imo.

0: Updan si Boom Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Sa Luwat ga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Isa kalupok sa akon nga Boom Granada Angels. Kamustang Boom Granada Angels? Tita Chimi Aragon, Miss Chona Zapanta Barco.
1: Isa kalupok!
0: Sa akon nga Team Lupok, si Tita Julie Henovea Lumugdang, present na ko no? Si Ma'am Bings Dolphin, si Kumpari ko Lipper, dara sa Barangay Mansilingan. Blesser Boom, iplegit ang request ko nga kanta. Kay kada Saturday night lang ako gakanta-kanta. Isa kalupok dara aki, Kumpari ko Lipper. Kay Sir Leonardo Relos. Ang aton mga SG sa Bacolod City, no? Mga security guards nato na mga chick boy ko, no? Isa kalupok kay Sir Dad Boy Mendoza, dara sa Santa Clara Subdivision.
1: Isa kalupok!

0: Isa kalupok kay Ma'am Milagros Tobelonia. Isa kalupok sa imo, Ma'am. Taga din si Ma'am Milagros. Si Franklin Martinez. Hello, Sir Boom Granada. Good evening. Isa kalupok sa Sagaya.
1: Isa kalupok!
0: Isa man kalupok kay Zilia Velchez Escamos. Kamusta ka naga? May boyfriend na si Zilia. Isa kalupok dra si mo, ha? Si Ma'am JJM Salvador. Good evening, Team Lupok. Wala audio. Kuno ka K5 Rhymewell?
2: Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

0: Isa ka po kay Sir Ramon Bernal. May gabi, Boom Granada. Live kami diri sa araw. Isa ka po dira sa araw, ha? Dira sa Vista Alegre. Isa ka po dira sa inyo.
1: Isa ka po!
0: Pag-greet lang, Sir Boom Granada, sa tanan nga taga Purok Gonzaga, Mansilingan. Sa aton dira KSS dira sa Purok Gonzaga, Barangay Mansilingan.
1: Isa ka po!
0: Argao, Cebu City, si Sir Ramon Bernal, isa kalupok sa imo, sir. Dira sa Agraw, Cebu City. Si Ma'am Marlita Malvas, good evening, Sir Boom Granada, wala audio. Ara na ko, no? Ah, okay na ko, no? Isa kalupok kay Darlene, si Darlene Sangsagay, ang beauty queen Sangsagay, si Darlene. Si kumpari ko James Bornales. Kamusta na si kumpari ko James Bornales? Ang akon kumpari dira sa Himamaylan nga damo uyab. Paglambot yan dari sa Bacolod, may uyab man sa... Do si Piolo Pascual na sa daan magtalikod. Pero magtubang yan daw si Sin Ogani. Si John Lloyd Cruz, isa kalupok lang dira, si kumpari ko James Bornales. Amin kumpari, kuya kadakitanay namon, yun na pangayos sa akon extend food supplement for men lang gidya. Sa kalupok lang dira sa imo kumpare ko James Bornales. Sa mga ka-K5 nato, naga-live si Boom Granada sa Facebook account ka-K5 Bacolod. I-comment inyo request ng mga kanta sa sining gabi. Kung sa diin madumduman mo ang unang lalaki nga nagtiro sa imo, nagpalupok sa imo, nagpalupok sang pagpalangga. Sa kalupok kay Rosie Rica Plaza Montinola. Sa kalupok sa family Rica Plaza, Trinidad, Santa Ana. Kagkalyedo. Isa kalupok na kong dara sa inyong mga ma'am kag sir.
1: Isa kalupok! Sino?
0: Sino ba sila? Isa kalupok sa SG naton nga lover boy man ah. Punupod si Mrs.
1: Isa kalupok!
0: Palanggaya ko na si Mrs. niya dara sa Santa Clara Subdivision.
1: Isa kalupok!
0: Kay kumparita SG Raymond Suyom de la China.
1: Isa
0: kalupok sa imo sir. Sino ba sila? Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa akon nga friend, si May Dagay. Pa-request paminsan-minsan. Okay, sa madumduman nato ng mga taong ang ginpalangga natin sa matuod-tuod.
1: Isa kalupok!
0: Pero kita wala ginpalikan sa pagpalangga. Lesson learned na kuno ang bal ni isang kilala ko, Boom Granada. Wala na ko subong uyab, pre. Ate, pigaw kong lauyab eh. Isa kalupok kay Liza sang Hinigaran. Sir Boom, please play Hisap Mata. Haring nga kanta para si Imoga, oh.
1: Isa

0: Isa ka lupo kay Mama JJM Salvador, dara sa Hong Kong. Kamusta ka na, ma'am? Kamusta ang petchay mo, ma'am? Priska Japon, e parios kay Mama Merlita Malvaza. Isa ka lupo kay Franklin Martinez. Isa ka lupo kay kumpare ko, Franklin. Ah. Nakapangayo, gid ako radyo kay SM Colleen Cubia. Isa ka lupo, dara sa inyo sa Sagay. Family Martinez. Si Sandra Dizon Haro, isa kalupok sa imo mama.
1: Boom! Granada!
0: Kamusta na si Johnny Mayritita? Good evening, Sir Boom, watching live from Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Salamat gida, Ritita family. Thank you kuno sa pagrieta mo. Hambal ni kumpare mo Liper. Si kumpare ko Liper nga loyal kay Mrs. Ang siya imposobong ga bagyo, ga ulan, ga init.
2: Isa ka lupo!
0: Di dapat ya protektado kita.
2: Isa ka lupo!
0: Para layo kita sa masakit, no?
2: Isa ka lupo!
0: Di kita madapuan sa mga hilanat, mga virus na bla, mga bakterya. Anyo kabataan, paimnon nyo gid sang mighty sea.
2: Isa ka lupo!
0: Si Mr. ano na, Luyana. Isa ka lupo, ga kiang-kiang na. Pareho sa'yo kung pari ko Liper, isa lang ka lupo ko nambal ni kumari ko may dagay.
2: Isa ka lupo!
0: Hindi yan nakaya ko, no? Di dapat paimnon si Mister sa extend of food supplement for men. Din mabakal sa pinakalapit nga botika sa inyong lugar o kon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hindi gani PM si Boom Granada kay i-deliveran kamo ni Boom door to door. Isa kalupok sa inyo dira, mga kumpare ko dira.
2: Isa kalupok!
1: Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.

0: Isa kalubog!
1: Isa kalubog kay Sir Terdy Cañete.
0: Isa kalubog!
1: Ang idol ng bayan. Isa kalubog ka kay Sir Terdy Cañete.
0: Isa kalubog!

Isa ka po kay Marisa Lape. Good evening, Sir Boom Granada. Pa-shoutout Galia sa KSS member sa family Arnado, family Letegyo. Isa ka po dira sa inyong mga mads. Si Kumparita Alvina sang Pulupandan. 61 years old, nag-request kay Boom Granada. Honey, my love, so sweet. Yun yung kanta, sir, para sa imo, sir. Ah.

0: sa kalupok.
1: Isa kalupok kay Sir Terdy Cañete, amuman kay partner niya, no, kay Dominica. Sana all of the naiba. Isa kalupok kay Judy Monares. Si Judy may boyfriend na Sir Terdy. Kaya kung wala pa, pakilala ko siya, si Marlon, si Kenya Cañete. Isa kalupok ha, sa da. Abay ko nun ni Marlon, no? sige. Si Judy Monares, gapamangkot si Marlon Cañete, kung may boyfriend na. Isa kalupok sa Da Negrense Wanderer, si Sir Terdy Cañete. Kasi nga partner nga si Ma'am Dominica.

0: Isa kalupo.
1: Isa kalupo kay Rosie Rica Plaza Montinola. Mamangkot si Marlon, si Kenya Kanyete, Sir Terdi. Kung may boyfriend na kuno si Judy Monares.
0: Isa kalubog!
1: I-like niyong page nga The Negren, si Wanderer. Mga ka-K5 dira. Si Marlon, kapanawa, kapamangkot. Isa kalubog kay Dad Boy Mendoza sa aton nga SG dira sa may Santa Clara sa Division. Isa kalubog si Moser.
0: Isa kalubog!

0: Po. Isa ka lupo kay Marisa Lape. Good evening, Sir Boom Granada. Pa-shout out ko gali sa KSS members. Sa family Arnado, family Letegio. Ag sa family Heradora, family Escosa, family Delios Este. Kag sa family Alera, kag especially sa akon nga family Lape, isa kalupok dira sa Purok Lionville, Barangay Man Silingana.
1: Isa kalupok
2: sa usapan.
0: Si Grace Mar Parido, pa-request kanta Sir Boom Granada, Goodbye. Nga goodbye haw. Tapos Lukpan, goodbye dayon. Isa kalupok, watching live and monitor samtang ga-drive motor. Kung ga-drive ka mo motor, hindi ka mong pamati kay Boom Granada. Dapat ang ano ang matara sa dalan ha. Hindi sa uyab nga gatabok-tabok dira. Isa kalupok kay kumpari ko James. O, si kumpari ko James, wala kunog Japon uyab. Si Ruth Valero, good evening Sir Boom Granada. Pa shoutout lang sa family Valero. Isang barangay Pinaginupan. Isa kalupok dira sa inyo.
2: Kami asahan at huwag kalimutan, maging ito ay madalas o minsan.
0: Ang balon si Mister, mag-inom sang extend food supplement for men. Parehos ba kay kumpari ko Liper? Sama. Day off ya kuno kon Saturday ti syempre may edad-edad na do wala na kuno persa duwa kalupok do balda nang yang abichokoy da mo nakadakit anay namon kada Bernes ang hapon ginadalan ko ginasasang extend food supplement for men. Tiko ninyo dar mga boyfriend pigaw na yung mister nyo ang balon si mister ha mag-inom sang extend food supplement for men.
1: Isa kalupok.
0: Salamat gid kay Mary Jane Alfonso. Amo ning gindar na ako sa una sa Barangay Handumanan. Kamusta ka naga?
2: Kasama mo.
0: Isa kalupok dira si imo ha, Mary Jane Alfonso.
2: Kasama mo.
3: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love.

Isa ka po kay Sir Matt Ilianes. Sir, shout out kay Luki the Dog. Kapamati, gali si Luki. Idol na ni Zyro si Luki. Isa ka po kay Aldimer Jaime Alparo. Good evening, shout out kay Vilmas Chavez. Isa ka po dira sa barangay Estefania. Sa family Chavez Alparo. Si Mami Bings Delphine. Isa ka po kay Mami Bings Delphine. Naidlaw na blako no si Mami Bings Lukpan. Tita Julie Hinovia Lumugdang. Lupok sang pagpalangga ni Boom Granada. Si Ruth Valero. Good evening, Sir Boom. Watching live from Barangay. Hindi nga barangay, ma'am. Dira sa Kabangkalan. Isa kalupok dira sa inyo, ha? Si Jasmine Ramos Moralista. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Fred Moralista. Agsa family Ramos Arivalo. Kag Flores, ang Murcia. Isa kalupok dira sa Murcia. Kanami isang color sang t-shirt mo, Sir Boom Granada. Akon lang ina. Sige, imo lang niya. Quadri Buas Estasyon. Ah, Tita Julie Novel Mugdang, isa kalupok dira sa imo. Kamusta na si kumpare? Tanga ng agaw. Iban blind, di ka balo magpangita. Uyab. Bantayan lang nilang uyab sang ilang amigo. Tapos agaw nila. Amo na kung isa ka budlay nga may uyab ka mo be. Tapos ang imong kumpare, wala uyab. Wala partner. Pero wala man, hindi man tanan, no? Hindi man tanan. Depende man na sa tao, ah. Best friend mo, agawan ng uyab mo. Diba, Tita Julie Novia Lumugdang? Pero hindi man tanan, diba? Amo na kayo kung isa, kung may partner, manggid ka mo. Ako na, Kuya Touch Julie, ako mga partner ko yan, hindi ko pagpakilala sa ako niyang ka-friend, hindi ko pagpakilala kay Ethan. Kay base agawan ni Ethan ang uyab ko. Wala na ko dan subong kasalig sa mga tao. Lain niya Ethan, ha? Hindi Ethan James, ha? Isa kalupok kay Ma'am JGM Salvador, fresh pa man naka-probiotics ko ng iyang nga pet siya. Isa kalupok dira si mo, Ma'am JGM Salvador sa Hong Kong.

0: sa kalubong.
1: Si James Bornales, kun sa akon pre agaho. Agaho niya ko ng uyab ni Boom Granada.
0: Sa kalubong.
1: Si Mylene Joy Sidayon, na request ko Sir Boom Granada, iniibig kita.

0: sa Kalupo.
1: Isa Kalupo kay Ma'am Rowena Villaran Erbito, dira sa Baguio City. Dira sa Mel's Tambayan, kanamit sang ilan na nachos.
0: Isa Kalupo.
1: No, ang Mel's Tambayan, salamat gid sa pag nachos nyo ligad ha, kay Ma'am Rowena Villaran Erbito.
0: Isa Kalupo.
1: Si Numat Ojero Rizel, kamusta ka naga?
0: Isa Kalupo.

0: Ano po?
1: Si Judy Monares, gali single, papang Marlon. Isa lang kalupok kay Sir Terdy Cañete, kag sa iyang partner nga si Ma'am Judy. Ah, si Ma'am Judy. Si Ma'am Dominica. Amo na ang The Negrense Wanderer, no? I-like nyo mga kaki-5 nga page na ah.
0: Isa kalupok!

0: Isa ka po kay Ma'am Yvonne Imperial. Si Johnny Mayriteta, salamat na, still watching and listening. Salamat gid, tagadiin ka gam. Si Ma'am LV Tupas, dira sa Himakolod Store. Salamat gid kay Ma'am LV Tupas, you know na na ah. Sa kalupok dira sa inyo sa pa ano bala pa GCash per mini boom granada sa pahampang-hampang ni boom granada. Congratulations sa tanan nga nagdaog ah.
1: Isa kalupok.
0: May nagdaog 200 pesos, 150 pesos.
1: Isa kalupok.
0: So kung may time karon ama pa GCash si boom granada. Sir Boom, please play Iniibig Kita. Para ina sa partner ko.

0: Salamat gida kay Ma'am LV Tupas dira sa Himak Holod Store. Si Nomat Ohelor. Lizel, kamusta ka nagaha? Si Kumparita Leonardo Relo, salamat gida. Dira sa Sagay, si Divina Di Guzman. Isa kalupok dira sa Sagay. At hindi na rin pinansin pa. Namangkot si James Bornales. Tagadiin na si Miss Judy Monares Pre. O, oh, Sir Terdi, ho? Oh. Tagadiin ni si ano man, si Miss Judy Monares, man. May Facebook account ko no, Sir Terdi. Damo, di mga... sa puso ko. Mga boys nga gusto makachat si Judy Monares.
1: Isang alubo!
0: Doon mo na nga tayo mga boyfriend siya, taga Bakulo daw. Isa kalupok, good evening Sir Boom. Dira sa Mel's Tambayan, isa kalupok kay Nelzy. Si Nelzy Flores, si Rogelio Flores, si Ray Nelda Famoso, si Roel Famoso, si Romelia. Si Romela Laret, si Merlin Esporma, pag si Virgilio Esporma, isa kalupok dira sa inyo. Ang Mel's Tambayan, kung magpabago ka mo, hapit ka mo sa Mel's Tambayan. Ang balon nyo, Boom Granada, para may discount ka mo 15%. Isa kalupok kay Nanay Lucy sa Pakyas. Nanay Lucy, good evening. Sa tanan-tanan nga ginpalangga ni Boom Granada nga wala nagbalik sang ilang pagpalangga kun ano ginhatag ko sa ila. Ini nga kanta para sa inyo, ho.
1: Isa kalupo!

Isa ka po kay Nicolita. Good evening, Sir Boom. Isa ka po kay Tita Liza Manos. Si Mals Vlog, nyapon ta everyone. Anong sudaan mo daga?

Isa kalupok kay Sir Manuel Tobelonia. Mayang gabi, Sir Boom Granada. Isa kalupok sa akon bana. Bana niya si Sir Manuel Tobelonia. Ang nag-comment si Manuel Tobelonia man.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics.

0: Sasig ang alibyo, mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
1: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
5: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G-Fiber Prepaid na!

0: ako ay isang model.
1: K5 News FM 101.5 Updan si Buma Granada para sa K5 Hugot Love Lines. Ang mga hugotera, kagugotero dara naton. Join na kamo sa atin nga live. Galive si Boom Granada sa Facebook account ka K5 Bacolod. Si Ma'am LV Tupaz, gamonitor lang ako sa radyo. Salamat gida Ma'am LV Tupaz.
0: Ako'y may nakilala.
1: Si Ma'am JJM Salvador, pa-requester Boom Granada, birthday song, happy, happy birthday. Si Boom Granada na lang bimakanta sa akong daughter-in-law. Si Charina Lagapa from Mama with Love, happy, happy birthday sa imo. Charina, Charing, happy, happy birthday, more candles to blow. And syempre, good health from Boom Granada.
2: Isa ka lubog!
0: Ang iniingat-ingatan ko.
1: Ang iniingat-ingatan ko. Inagaw ng best friend ko. Isa ka lubog kay Ma'am Gina Porano dira sa Barangay Estefania. Sa Sunshine Valley. Si Maria Me Idulan Espenas. Good evening sa imo, ma'am.
0: Huwag sana mabuking na ako'y isang tiyaring na lagi sa dilim.
1: Isa kalupog sa Espenas family, Castro family, kag sa husband ko, si Delvi Castro, kag kay Ga-Ga, sana all Ga-Ga Ruth. Sinong friend nga gatagay, kag kay Ashley, happy birthday, damo birthday subong ba? Biskan iko, kalitsyon lang dara kay Boom Granada. Greetings coming from Maria Me Espenas of Aglalana, Pasi City. O taga Pasi, pagali si Ma'am Maria Me. Idulan Espenas, isa kalupog dara si mo mama. Si Angie Aloy, good evening Sir Boom, idol ka ni Lola. Ay sana all idol si Boom Granada ni Lola niya. Pero hindi niya idol si Boom Granada. Ang idol blakay Boom Granada, mga Wanga Bells gitanan. Ang presidente dra si Julie Hinovea Lumugdang. Si Tita Jules.
2: Isa ka lubog!
0: Ako'y napahiya sa galit ng hapon, inumbag niya ako. Aba, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko.

0: ang beauty ko ngayon.
1: Kaya ang beauty ni Zandra Dizon haro ngayon.
0: Titinda na lang ng itlog at talong.
1: Sir Boom, si Ron Ronnie sang Barangay 18. Request ko be Magdalena para kay Tricia. Ano mo si Tricia, how? Sa kalupok lang dira kay Tricia, ha? Palakpakanta si Tricia. Aring nga kanta para si Mo Tricia. From Ron Ron sang Barangay 18.

0: Isa ka lupo kay Mira Luna Rivera. Sir Boom, pa-request please. Mahal na mahal kita. Paborito ni Banahon. Sana all gina, ano no, gina, your wish is my command. Para kay Banahon ni Ma'am Rowena Vilaran Erbito. Isa ka lupok lang rin si mo, kumpare ko ah.
1: Isa ka lupok! Kailan kanila
0: maiintindihan? Si Bernie Lombrez, good evening idol. Isa lang da kalupok kay Jason Sangui sa Barangay Bakong Bago City. Isa ka lupok kay Jason niya wala uyab. Si Yasha Milana, Sir Boom, good evening. Isa ka lupok sa Barangay Manslingan. Request kanta Sayang na Sayang by AGS.

0: Isa kalupok kay Grace Navalas Luyas. Good evening nga Sir Boom. Isa kalupok lang sa akon bana nga si Ronel de la Peña. Gapamatigid ko subong sa imo programa. Salamat ta, taga diin ang family Luyas. Isa kalupok kay Ma'am Angie Backseat. Good evening nga Sir Buma G. Sana all millennials. Buma G. Aring request ni Ma'am Rowena Villaran Erbito, ho. Mas mahal na kita ngayon. Amo ni siya, Ma'am?
1: Para sa'yo. Mahal ko.
0: Iyaka ages.
1: Pakinggan mo.
0: Be pamatian, tanibe.
1: Para sa'yo.

0: Isa kalupok dira sa Kanlaon. Kamusta ng Kanlaon? Si kumparita Jenny. Si kumpari ko dira sa Frey, no? Isa kalupok lang dira sa inyo, ah. Si Grace Navales Luyas, taga Asia Hinubaan ko, sir. Salamat kita dira sa Hinubaan, ah. Mga ka-KSS daton dira, mga ka-K5 dira sa Hinubaan.
1: Isa kalupok!
0: Si Charlina Sumiling, good evening po, Sir Idol Boom G. Mga millennial sila, no? Boom G! Shout out, brother ko, Dadboy Mendoza, kalsa 3 kids. Si Cherry May Cherinol, si Helen Lingoste. Sumiling family, good evening, sa Barangay Balabag, La Carlota City. Idol watching from FB Live, from Bataan. Salamat, dira sa Bataan. Kabalon si Mister mo, mag-inom siya sa extended food supplement for men. Pagbugtaw sa aga si Mrs. Timplahan man sang DTX coffee mix. Kung gasunggod si Mrs. kay wala na lukpan kagab eh. Pagbugtaw sa aga, timplahan sang DTX coffee mix.
1: Isa na lupo!
0: Boom Granada, mahal na mahal kita. Sayang kay Gin. Baliwala takas ang una. Sino ni nag-comment sa live man? Chikingon tani be.
1: Isa ka lupok.
0: Isa ka lupok kay Aishi Terrorenso.
2: Boom Granada.
3: Boom Granada
2: para sa K5 Hugot Love Lies.
0: Okay na kuno kanlaon hambal ni Jenny, ka K5 Jenny.

0: si Ma'am Elvi Tupaz, kagkay Nanay Lucy sa Pakyas, gamonitor sila sa buong. Salamat gida. Sa Himacolod Store, kung nara ka mo sa Vista Alegre, dala ka mo bakal sang inyo bugas sa Himacolod Store.
1: Boom! Granada!

0: Isang alubong!
1: Si Ma'am NN, no? Si Ma'am NN. Amalia Sir Boom, lawaga, liwat pangalan ko, NN. Si NN Jenya Blay sa kalupok ng da si mo, Mama.

0: Isa ka po kay Ma'am Beth Amosco. Good evening, Sir Boomga Monitor. Man kami sa Granada. Isa ka po dira sa Barangay Granada. Upod ko ba na ko si Buboy Tayloring? Si Sir Buboy Galiban na mo na, ma'am. Isa ka po ko lang ha kay Sir Buboy. Kay Ma'am Beth Amosco. Kung kamo magpatay sa inyo de largo, inyong uniform, dira kamo patay sa Central Market. Pangitao nyo si Sir Buboy Tayloring.
1: Isa ka lupo!
0: Mga uniform bala sa inyong mga kabataan sa opisina, dira kamo pangitao nyo si Sir Buboy Tayloring sa Central Market. Isa ka lupo ka, Ma'am Beth Amosco, dira sa Barangay Granada. Si Tita Jingle Tikar, si Sir Bungbong Tikar. Isa kalupok mandira sa inyo.

Isa ka po kay Madam Ailami Tobelonia. Kay Big Boss Dennis Tulang. Pag sa akong duwa kaapo, si Cliff Israel Tobelonia. Si Chloe May Tulang. Kag sa Mayodora. Mayordo, makuno nila nga si Azeneta Tobelonia. From Manuel Tobelonia. Isa ka po kay Londra Sinyo, sir.

0: Isa ka lubog.
1: Gapangayo ko no advice si Kake Five Jenny sang kanlaon.
0: Isa ka lubog.
1: Naman niya Sir Bu, mga ikot ni advice. 3 years na ako gapangaluyag. Hasta subong wala man ako Japon ginsabat sang uyab. So mga Kake Five, ano ma-advice niyo be sa aton nga letter sender sa sininga gabi? On the spot ah. 3 years na sa kanu gapangaluyag sa uyab. Hasta subong wala siya ginsabat.
0: Isa ka lubog.
1: Si idol ko si Frey Blanco Serio, may gabi, salamat gali sa ayuda kagabi pang. You're welcome pang ah.
0: Isa ka lubog.
1: Later naman ko makatay mga tag kita 500 ah. Isa ka lubog lang dira sa inyo sa kanlaon ah. Keep safe.

sa alupok dira sa Central Market sa Buboy Tailoring. Sa luwat kung magpatay ka mo uniform, inyong mga uniform sa eskwelahan, sa opisina, dira ka mo sa Central Market, pangitaon nyo si Sir Buboy. O dako ng karatula, dira Buboy Tailoring. Gamito nyo pangalan nga Boom Granada, kay ang 150, mahimo na lang na 120.

Manhid bala kong kisablado si ano man si Jenny sang kanlaon. Mamuna sa subungula sa kuno kauyab kay Manhid sa. Nice one na makadaog man gid ko 500 pesos. Kung ikaw na lang ito nagsabat kay Chef Ray, hindi, tani ka 200 ka. Malay mong 500, may muna 600. Ay usually, bigin hambal ko 150 lang, pero ginasend ko 200. Diba, sing 500, may muna naman na 700.

may nagpamangukot mga ka-K5, ang mga Boom Granada, ano ma-advise mo? Kay ako, 3 years na ako gapangaluyag sa isa ka-uyab. Desta subong, wala yaman ko Japon, gin sa bata. So ang advice ni ka-K5 sa Frey sang kanlaon, pang-advise ko lang sa letter sender mo on the spot, untatan niya na kay masakitan lang na siya. Tsakto man, no? Ay, effort ka, 3 years mo na nga pangaluyag sa isa ka-uyab. Hasta subong, hindi iya ma-feel. No? Bas, hindi iya ka-type. So, untatan mo na na kay kanugon sang effort mo, kumpare ko, Jenny, di ba? Pangita ka sang iban. Hindi pagpilita ang bagay ng hindi para sa imo. Para pa man si Julie Novello Mugdango, pwede pa na si ta Julie. Pero ang muning tandaan nyo ha, hindi nyo gaya pag-agawon ang partner sang imo amigo. Parang yung favorite song ni kumpare Talipero, sa mata makikita. Dara sa barangay Mansilingan, isa kalupok ha.

Isa kalupok kay Sir Omar Sividong aton ni SG. Good evening nga sir, pa-shoutout ko lang galiya. Ang asawa ko nga si Mary Rones. Tuuga na nga gapanglaba sang uniform. Mayroon dira nga panglaba mama, isa kalupok dira si mo. Si Hans Camral, isa kalupok dira sa barangay 27. Kay Faith Diamante, isa kalupok. Ang advice ni Ma'am JJM Salvador sa aton nga on-the-spot letter sender. Hambal niya, Sir Boom, untati nangita iban. So meaning untatan mo na kuno, Sir, pangita ka sang iban. Kay kung gusto kanya, di na magdugay, mas masakit ang umasa. Correct, you know, for 3 years nga pangaluyag mo. Tapos wala kaging sabat, hindi ya ma-feel. So untatan mo na, Sir, kay kanugon sang effort mo. Dito ka sa babae nga deserve mo ang iya nga pagpalangga. So do ka ano na siya, do ka Miss Universe siya gali for 3 years ka nga panguluyag sa iya. So kanugon sang effort mo, Sir, ah. Dra ka na lang bi kay Daphne. Joke lang, ma'am. Isa ka lang po kay Daphne Bruce Laraga. No? Laraga family, good evening, Sir Buma. Isa ka lang po from Sipalay, always good, nagamonitor pa request naman. Kantang kanlunga na. Na-play na ni Boom ang Kanlungan, ma'am. Another song na lang, ma'am. Si Daphne Bruce Laraga sang Sipalay City. Amal ni Papang Sefray, pang pag-greet lang gali sa amon KSS member nga si Madam Josephine Mabuz. Birthday niya subong pang. Happy-happy birthday lang dra, ha? Sa KSS member si Madam Josephine Mabuz. Happy birthday, ma'am. Kabay pang malawig pa, ah. Bakit anay pa kita? So enjoy your day. Kag damo pa, kag malawig ka pa nga makaupod namon bilang KSS member. Syempre magalawig pa kay makagtupad na si Boom Granada. Isa kalupok lang dra si mo, mama. Happy happy birthday.

Once again, happy happy birthday kay Ma'am Josephine Mabuz, sang KSS member dira sa Kanlaon. Happy birthday si mo, Mama. Si Jennifer Gumban, yung gabi, Sir Buma. Ah, may partner na, kuya. Baka huwi ka, ha? May partner, di kalisi ta, Julie, hinubayan mo mugdang. Joke-joke lang na, Mads, ah. Kaman imoy doon, hindi ka malahugan. Wala ka pananag kay Buma, G. Ano kung may partner, ha? Pwede man Japon nga, ano? Agawon, kasal ganina, agaw, sang kilala ko. Ina pa ang, ano, joke lang na. Kay Sir, ano gali, kay Sir Carl Obadea, uy. Sir Carl, happy, happy birthday, ha? From K5 News FM, sa imong family diri sa K5 News FM, Bacolod. Sir Carl Obadea, uy. Sir, happy, happy birthday. Nais kong malaman mo, ta Julie, na once upon a time, nagpalangga si Boom Granada. Sir Boom, pa-shoutout sa tanan nga KSS member, K5 Solid Supporters. Sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Si Angela Nieva Ramales. Si Nestle Hibora. Si Mafi Arhel Mendoza, isa kalupok dira sa inyo. Dira sa Sagay. Si Ma'am Jennifer Gumban, isa kalupok, ma'am. Salamat gida kay Ma'am Milagros Tobelonia. Kamusta na si Ma'am Milagros? Tagadiin ganing family Tobelonia. Sa akon nga team lupok, sa akon nga Boom Granada Angels, may ara kita kung get together. So, sa taga La Carlota, dira, Sir Dad Boy, dapat ari ka dira. May masunggod ang imong princess, ang Boom Granada Angel. Watching live and monitor here at Barangay Balabag, La Carlota City. Salamat ha, dira sa La Carlota. Si Elmer Sagang, ano ang imong makomentar sa letter sender? Si Sir Elmer, ano? Dumayuyab man na si Sir Elmer. Isa ka lupo! Ariwa, ini nga kanta para sa imo ka K5 Jenny. Pamatian mo gud ni todo, ha?

0: isa.
1: Isa ka lupo!
0: Pa-shoutout pang sa K5 Canlaon Boys. Mga puro loyal kag mga gwapuhon. Mahinalungon sa babae. Kag mga mapinalanggaon. Di, wala ka din na dala, kaya wala ka man uyab. Abali ka K5 sa Freo, sakit-sakit. Sang music mo pang. Garilaps na tong letter sender mo. Upod mo mandara ang letter sender pang ah.

0: Mugis, ah, may kadumduman. Tanong mga taong yun pala ang gata. Isa kalo po kay Jennifer Gumban, sir. Shout out kumantanan nga familia Gumban sa Asyanda Luy Huy, Barangay Granada. Isa kalo po dara sa inyo. Mga idol ko dara sa Barangay Granada. Familia Oberas dara sa Barangay Granada, ha? Si Minda Lantino, Sir Boom Granada, good evening. Sir, shout out Zumba Grupa, Stone Hill, Sir MBF. Mga Zumba babes naton dira sa Stone Hill. MBF, isa kalupok. San una ang get-together sang team, isa kalupok, Sir Boom Granada? Sa December, ah. Hindi kayo sa birthday ni Boom Granada sa July 20. San okaslon si kumpare ko si Papang sa Freeman? Kaya makagto si Boom Granada dira sa Kanlaon. Si Tita Ariola Hisona, good evening, Sir Boom.
1: Ang inyong mga matay nagtatawa.
0: Mag-letter sender ta si KK5 Jenny na 3 years nga nangaluyag sa uyab. Asa subong wala gin sa bat. Kamalanta ka nga damo di uyab sa Bacolod. May taga K5 diri. Gusto mo pakilala taga buwas sa iya. Si kumpari ko Dadboy Mendoza, shout out to Elias Visario. Kerasol, ara subong. Bagsakan Libertad, thanks Sir Buma. Dira sa Bagsakan Libertad, isa kalupok sa inyo, ha. Amuman dira sa Burgos Market. Kay Tita Ruth Gali, ah, Benito Family. Si Minda Lantino, Sir Boom Granada, shout out lang Family Lantino and Family Remos. Sa Family Gumban and Family Alito, salamat Gieda. October 7 si Boom Granada. September 7 man palabpat. Birthday ni Boom Granada sa July 20. So mga kumpare, kudara sa mga kumare, kudara. Kilit anay kita, ah. Masend lang ko invitation. Masunggod si Boom Granada kung hindi maka-attend sa kasal ni kumpare ko, Jeffrey. Amo ni nga tinion, guro pang biskan wala na ko live, pang absinan, tagad kaya pang...
2: Granada! Boom! Granada! Para sa K5, hugot, lauda!
0: Ari nga kanta para sa aton letter sender sa Sininga Gabi nga nagpangaluyag sang 3 years sa uyab. Mamati ito do, ha, letter sender Jenny.

0: Hambal sang letter sender ta. Kag-K5 boom kon ako na lang sana ang iyong minahal. Letter sender ta, taga kanlaon ah. Dira sa K5 kanlaon ah. Isa kalupok dira ah, kay kumpare ko ka K5 Jenny. Makumpare ko na ni si Chef Ray eh. May kaslo na ni sa daan.
1: Isa kalupok!
0: No need makilala ang iban pang ah. I'm focused on my better future. Pag English eh. Si letter sender, taba?
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, pa-request ko lang. Kulang ako kung wala ka. Isa kalupok sa kay Madam Ayla May Tobelonia. Kag kay Big Boss si Dennis Tulang. Kag sa duwa ka apo si Cliff. Kag si Chloe May Tulang. Tagadigin ganing family Tulang. Sir Boom Granada, mayong gabi lang kay Sir Ray Sendico. Hindi ka mo mag-personal message sa ako na. Kay buwas ko pa na mabasahan. So comment ka mo sa aton nga live. Ga-live si Boom Granada sa Facebook account ka K5 Bacolod. Si Beth Amosco. Ma'am Beth, birthday galit ni Sir Buboy. Kag ni Ma'am Beth sa December 3. Kadugay pa ba? Dugay pa kita makakilit anay gali Sir Buboy Tayloring. Bailamlaki one time makagtukod dira sa Central Market. Actually ga pa-alter ko dira mga bayo ang kisa. Wala ko binakita ang ano dira ang pwesto ni Sir Buboy Tayloring dira sa Central Market. Pero ginaano taagi na hambalantang aton mga K5 dira. Kung may mapaliwat ka mo mga bayo dira bala. Mga halog. Ma-adjust nyo. Mga uniform sa inyo kabataan. Dira ka mo kagto sa Buboy Tayloring sa Central Market, no? Eh barato lang gidya, kun 200 ang sukot. Gamiton mo lang pangalan ng Boom Granada. Ang 200 may mo na 170, 180 goods na na eh.
1: Isang kalubog.
0: Dira man sa Himacolod store, bakal ka mo dira bugas. Kanam isang bugas ni Ma'am LV Tupas. Iban nga bugas be nakabakal ko last time. Gintigaan ko sang aga, alas 5 sang aga kay masulod ko sa office. Kanon ko na pagkaugto, na ano na siya, naglaway na. Kay Ma'am LV Tupas, yagin tigaan ko sang aga, pagpuli ko sang gabi, dinner na ko, nami pang bugas. Sa kalupok lang dira sa Himacolod store. Ari nga kanta, liwato para sa aton nga letter sender. Bakit nga ba mahal kita? Letter sender, si Jenny sang kanlaon. Tita Chimi Aragon, isa kalupok sa imo, Tita Chimi, ah.

0: kaya alay.
1: Si Ma'am Cecilia Banzon, dira sa barangay Mandalagan, isa kalupok si mo, Ma'am. Lumigaya. Bago ko lang nakita, imo message kay nag-PM kagali kay Boom Granada. Kamusta lang petchay mo, Ma'am?
0: Tumingin ka man sa iba.
1: So, muna naman, advice na sa ato nga listener. Nag-ano na lang ko kay nag-slang. Kay English speaking, si Kaki 5 Jenny, oh. Mauyab sa kuno pro AI pa. May naluyag kay Kaki 5 Jenny, pero AI pa.

Isa kalo po kay Aldemar Jaime Alparo, sunggod ko kung hindi mo malukpan na si Vilma Chavez sa Barangay Estefania. Malukpan ko na sa kainapa. Kung sa December ang get-together ka Team Lupo, kambal ni Ma'am JJM Salvador, wow, kung kapuli ko sa December, maka-join ko tani sa team ba? Maka-join sa kuno tani sa Team Lupo. Pwede gid Ma'am eh, kaysa December, tama kilit anay. Paiyaw kita kanding, mabakal ko kay kaki 5 Sefray sa kanlaon kanding. Ako sa uptown ko mabakal utan. Barato lang utan sa uptown last time nagkagtuko dira. Kabudlay kung kis ano, inablamay na luyagan kita, ga-effort kita, pero hindi nila mabatsyagan nga, anong tawag na man, ha? Curious bala sa ato nga letter sender, no? Kanugon na 3 years, manihid ang uyab. Or basi hindi ilang kaya type ka K5, aka K5. Ano man, guwapo man yung ato nga letter sender, eh. Kabudlay kung isa manluyag kita, no? Kanami ma-in love. Masakit kung bayaan. Pangita lang, search and search. Hasta makita mo ang imo para sa imo. Palukpi man ko idol boom, si Hakoles mismo. Si Franklin Martinez, dira sa Sagay. Franklin, isa kalupok sa imo. Sir Boom, pa-request ang paminsan-minsan na play na ni Boom Granada. Dira sa Lopwest East, no? Sa Aragon, Itery, isa kalupok dira. Sa restaurant ni Tita Chimi

Si Inday Ramos, good evening Sir Boom Granada. Shout out watching you from Puruca, Mayang. Barangay Tagukon, Kabangkalan City. Sa Kalupok dira sa inyo. Sa akong niya Team Lupok, sa akong niya Boom Granada Angels.

Sige, makagto dira si Boom Granada sa October 8 birthday sang apo ni Ma'am Beth Amosco. Din ka mo sa Granada, taga Granada man bala Ma'am si Boom Granada. Kabalo ka, Ma'am. Sa panaginip lang ako may pagbiwiwa. Ang baling ka K5 Jenny, ako maihaw pang 1.5 bayada. May ayo na na compare deal. Kaysa frame mo baklon, ako maihaw. 5K ang kanding plus 1.565. Dari na lang ako mabakal sa bakulod, kanding. Salamat kita sa ato ng mga ka-K5 nga nagupod kay Boom Granada. Doon ay kaya kong ipunin lahat. Madam man nga salamat sa ato nga CEO Boss Doc Ramiluy sa pagatag opportunity nga makapungko diri, makaprograma diri, kag makahambal sa sini nga mikropono. Sa technical side, ka-K5 Rhymewell Alcantara. Hasta sa laso naman nga Sabado, same time, same station, same DJ, Boom Granada. Trilang yapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, kag sa bilog nga Pilipinas. Hining K5 News FM 101.5, may gabi Pilipinas.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
2: Fritz C. Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics.

0: Dalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
1: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
5: Mga ka K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
6: Happy birthday
5: sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Gina Seafood Restaurant, Chef Celes, 90s Printing, Ricardo Canoguaputan of Campus Tuhan Highland Resort, and K5 News FM Anniversary Partners, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, RYU Foundation Incorporated, Barangay Takuling, Bacolod City Health Office, Philippine Red Cross, Major General Michael Samson of the 3rd Infantry Division of the Philippine Army, Brigadier General Ted Musmo of the 303rd Infantry Brigade, 605th Ready Reserve Infantry Battalion, Paglaom Bacolod Eagles Club, Black Panther Brotherhood Riders Club Incorporated, Lucky AKK Department Store, and San Miguel Corporation.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang ni carots.
6: hindi lang karos mga natural.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Isiling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
11: Basta.
8: Ano na yung intruder man?
7: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nang diskusyon ng aton CEO Dr. Ramil Oy, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
12: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
9: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
12: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sang mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining duha, Sir GP, ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelles sang cellula.
9: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
12: Ang sabat, Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose ug oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
9: Ano ang mga symptoms, Doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
12: Usually, pagpangluya, kisa, problema sa mata,
9: ay, damo na,
12: pamatinaan, mga gastrointestinal problems, neurological problems, kaangay sang gitawag dementia, kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani, ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
9: Ay, do mga balatian, adok sang mga tigula nga tao, wow?
12: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa yung guba ang ano?
9: Lawas.
12: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Amunahimun mo, Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon kag regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MITC or PureC, kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
9: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga naga-relate sang reactive oxygen species uning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
12: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho bala sang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo guba na ni kan piston ring ni wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
9: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
12: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pag-aguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. Mm. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
6: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. Whoa. DTX 500! DTX 500!
11: Ano masyong sa barangay
13: po? Anong ginabatsag mo sa
11: ako? Gapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumal ko DTX 500 sa isang kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
14: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
9: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sang mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
12: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, sabi mo gabusong. May ara gani nga ang myoma ga prolapse sa vaginal canal or kinatawa sang babae sa GP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues, kaangay sang ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako agad nga factor sa pagdibilap sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom tamay ti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
9: baklan
12: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
9: hindi chocolate.
12: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
15: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
12: Biktima no?
15: Aha. So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amon ka bagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Mo na nga himuwa bala nga daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabulig sa dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
16: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka importante sang DTX 500, it lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy!
12: Naglupok na.
16: Naglupok na. Oh? So, dapat, layo. Palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
12: Namigid ko adlaw-adlaw ka ga DTX 500 ga Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
16: O, kampiyon. Okay.
12: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado mabuhi kaya saang gitawag malawig. Nga wala saang may ginabatsyag. Ina kung naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantahon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka, ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
17: Correct.
12: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
18: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
20: Imo nga blood sugar test.
19: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
20: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
19: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
18: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tugong na alamat sa Mighty C.
18: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
22: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga alawas kag ilok?
16: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
12: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
15: Oy, DTX 500 beauty soap.
23: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
12: Oo.
23: Beauty?
15: Kung pa-beauty?
12: Gindugangan ang ingredients.
16: Ah. Iba ingredients? Nga beauty.
23: Kaya kakulang, abi kung santon lang, no?
16: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
12: kung baho hindi na beauty yan.
16: Beauty.
12: DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade. Ang nanligan niya habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik. Nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag.
16: Clinica Diofresh.
12: Para Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
16: Aha. Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why ang Clinica Diofresh.
12: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
16: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampiyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
12: Pero kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya da sa DTX Premium, Sir Boy, eh. Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar stevia. So nami ni sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pa kabalitan nga gusto magkape. DTX Premium stevia ang kuan mo.
16: Stevia sweetener.
12: Oh, the healthiest coffee in the world.
16: Oh, ang bali. Oo nga ah, kidua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE nga nin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag DTX Premium coffee kamo, tilawin niyo.
12: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium sir boy.
16: Oh, correct no. Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duha ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampiyon protektado ka na sa duha nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
12: Sa Doktor, mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio ah. Butang mo sa no sa kape mo. Kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500, butang mo sa DTX kape. Premium.
16: Butang.
12: Okay. Sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
23: Kung may bag-o kita nga abon, giin pa nami pag ginamon ang amon nga oil.
12: Bantayan ang bag-o nga mag-abot, DTX 500 liniment. Nga,
16: ka.
12: Amo na to isla na ang amon isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na na mo DTX 500 liniment. Bantayan nyo ha kay
0: upgrade nga liniment.
12: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
23: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
16: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag Clavuasca, ining mga Peruvian herbs, kaya padala sigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course, nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
12: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
23: Ginakadlokan na. Ginakadlokan o ginapangita.
16: Kasabat na.
12: Ginapangita ka. Ginapangita na.
23: Ginapangita.
12: Budlay ng ginakadlokan.
16: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
23: Monster manoy. Monster manoy.
16: Feeling young. Performing young, kasi extend. Ayan,
12: feeling young, performing young.
23: Alright.
12: Wow, grabe.
1: Informasyon sa ikaayong...
23: Apo ka naging engineer, ha?
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
1: Talk ni Doc.
16: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kay wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw tunanta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
12: Ti, dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung palainom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imo nga cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
16: Hindi siya kapadamo.
12: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
16: Kung makasulod?
12: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
16: Kaya gapon.
12: Halimbawa bin naulahis mo nulaw rin.
0: Oo, okay, why ka na tumbar dito?
12: O kayo nalipatan mo yo tumbar di Tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
0: Patay ka po.
12: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus sir boy, every 8 hours inom giga di Tribayo. Kag ang nakanami sa di Tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iapat yun. Tanan nga kagaw, sir boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imo lawas.
0: Kung ikaw, bisyohan, ano nga tabo? Taas ang oxidative stress mo. So, anong katabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika di Tribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely picomaric acid, ah, ginatawag nga SODs, ano pag ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika di Tribayo. Ang nami gid sa klinika di Tribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
12: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
0: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaubras ni 250, half of that kaya yung ubrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang di Tribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapustan sang lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra trangkaso o busipon kagilanat, gaklinika di Tribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sang klinika di Tribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
2: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 Physio, may D3. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Ruas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
12: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Masave mo yung kwarta.
23: Gusto.
12: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na di Tribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may di Tribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong lawas, especially sa pag-increase sa ito ang metabolismo. Kagaluswit ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica Ditribayo. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica Ditribayo.
16: Kamuna ka kampiyon sang Clinica Ditribayo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa Ditribayo, ha, sa Clinica Ditribayo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka Ditribayo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa Ditribayo. Kaya may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
15: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica Ditribayo, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica Ditribayo kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar naton sa nga Ditribayo everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusok na o nagakontrol.
12: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
23: binder
12: mo dyan.
16: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
12: Oo.
16: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na doon.
12: Oo. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
15: Oh, pareho lang ilan naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica Ditribayo ka, tumo din pa damo niyang leptin.
23: Hindi ah, para dasig man mabusog oh. Kung tulog sa iban.
15: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kung naka-Clinica Ditribayo ka kadadlaw.
23: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amula na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take Ditribayo sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala Ditribayo. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga Ditribayo ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
16: Kampiyon, Sir JP. O, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica Ditribayo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid nakwa sa mga kiway kagasanto, way kagahabon nga mga healthy, butangis ang Clinica Ditribayo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica Ditribayo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag nila mga skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica Ditribayo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica Ditribayo ka.
24: Ditribayo, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga mabuti. Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
2: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection nga nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika 4 Biotics na!
3: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: 101.5 K5 News. K5 News FM.
7: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by DTX 500.
2: Proteksyonan ang baga mo
1: laban sa paninigarilyo.
2: Mag DTX 500 ka.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit ng urological disorders.
2: Fritz C. Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
1: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
0: Number 1, Hit Music Station, 101.5. K5 News. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag-DTX 500 ka.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Lima ka oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano ba yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts sa aton utok? No? Pamati kamo kay ilabi na sa mga iloy, kag mga kabataan. No? You listen, kaya damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kamaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang TTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
7: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Kina nalasubong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig, isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
6: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan, inom sila DTX 500 kag Mighty C.
2: Dapat.
6: Ang pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
2: Husto.
6: Imagine lang, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
2: Higo.
6: Kag mga latak, higo. Mm-hmm. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
2: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
6: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
2: Kagalik.
6: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
2: Gusto mo galing na, no?
6: Ang adult. ang adult kag ang ano bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluha nato nanay tatay kaon utan. Kaon prutas. No, kay isa na sa mga importante ang antioxidant.
2: Food for the brain.
6: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bihin, mga bakabataan ko, Sir Jig, pinapainom ko, ginaditin, 500 and laudlaw, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
2: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Ramil.
6: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
2: Gulpibi nga mapunggan.
6: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
2: Ginakuyap
6: gilikal. Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, Mighty C or Pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ginya kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, Mighty C or Pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
2: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, ka sakit na imo ulo?
6: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga ga-inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga maugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
2: Oo, sakit mo.
6: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
2: Sakit ulo.
6: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
2: Bangod nag-generate, gali isang electrical.
6: May connection.
2: Gani. Bangod nga nag-generate, gali isang electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
6: Actually, around 23 watts, Sir GP.
2: Ay, no? Bigali, no?
6: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
2: Uy!
6: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
2: Nice!
6: Paborito kag gid sa tanan nga part sa bilong adlaw ang tulog. 8 to 9 hours. That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang nagapower sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost, mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, especially kung below 4 hours. Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, Mighty C, Pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
11: Sisa, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
11: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
5: DTX 500.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C,
13: mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
18: Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
6: Lain gid man Sir JP kung loaded ka sang gitawag antioxidants. Okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir JP. Amo na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500, kag Mighty C, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500, kag Mighty C, or Pure C, may kay kompleto inisang ito ag nutrients, nga kinanglan sang imulawas, labi na kun, aktibo ka sa sports o kun exercise.
19: Ang pag-inom sang DTX 500, kag Mighty C, ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
2: Gusto.
6: So, kaon ka mga ano processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So, no, sa 2011 research analysis ang World Council at World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sang processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gid nagkaon sini. So by religiously taking sang DTX 500, Mighty C, Pure or Pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, protektado ang mga selula mo bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na adlaw-adlaw.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
19: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho ng ilok, dapat una maligo ka mo.
13: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
20: Mamakan sa mga butika.
6: Sa mga gapangita klinika di Upres, sa Bilabola, sa Arana. Mga apa na, sa mga butika,
19: butika.
6: Sa mga aton nga, no, aton nga
19: clinic
6: stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no, pwede ka mo kanto da, kag check up subong adlaw, no, kag sa Kabangkalan, no, schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga, kung mga pigid man ta, inang kapi nga, gapataas ang imo nga, antioxidant.
21: Kapi na, being healthy.
6: Naka-detox ka. Kapi na, may antioxidant ka pa. Iwala sa ibang, Sir Kevin,
21: DTX
6: Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, ya, pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sa DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribayo.
19: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend.
2: Extend.
19: No?
21: Ibobod.
2: Cocktail.
6: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balitaan, diabetes, we recommend iningituag DTX Premium.
19: DTX Coffee Mix Premium.
6: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
19: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
6: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
19: namit sabor.
6: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, dila paglipatan, no? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mga makapamasahi ka kada semana.
19: So nami ang DTX herbal oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
6: makakas,
19: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sa inyong alawas.
2: Kag may choices sila.
19: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sa inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
13: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
22: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow! DTX 500.
2: Sige, so we'll talk about D3Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
13: Talk ni Doc.
19: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio tandem nga nalakipan sang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio tandem ang Klinika D3Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
6: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag-work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katong as lawas mo, pakanto na sa kwan mo.
3: Siyempre.
6: Lulub nga.
3: Delikado na yan.
6: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo.
3: Wala kabalo.
6: Nga high blood.
19: High blood.
3: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
19: Okay. Muslim, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
6: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blinding, palapit palas doktor, kita lang sila sa...
3: Taas may high
6: blood. Na high blood na dahil. So, delikado. So, paano ang sporbiotics kag ining litribayo makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium, kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan, kag nami ang ano ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si sporbiotics, kag wala ining gitawag litribayo. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka litribayo kag palainom ka sporbiotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag sporbiotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kwan.
3: Dasig lang
21: ginapalapan.
19: Relax ang imo.
6: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka sporbiotics kag i-combine mo sa gitawag ditribayo. Ti kung ininga mga ano, ininga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, ti ang matabo is grabe ang ano,
19: trabaho.
6: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, ti madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagin niya kung palaino man ka sporbiotics, palaino man ka sang ditribayo, kay nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kay nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to kakas sang good cholesterol nga makita sa ditribayo.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at D3 Bio kana ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3 mga butga, may DC ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang kog buntag gabi imo nanglan sa akon nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check up bisitahan lang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City,
30: atubang sa PLDT McKinley Street.
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Calibo Refer Tour Building, Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
34: San Jose Antique,
35: Juan Tiong Building,
36: Barangay 8 Bagumbayan,
37: fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
39: Kulasi,
40: National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina,
43: Kabangkalan Branch,
44: located at ACM Building,
45: Texas Street,
46: Corner Bread Box,
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
49: Sagay City,
50: Radyo Bandera Compound,
51: likod sang Pag-ibig Office,
52: and
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
54: Bacolod City,
55: Ernai Street,
56: fronting Paglaum Sports Complex.
19: So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod sa imo nga lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinica Sporbiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang sporbiotics nga ara sa Clinica Sporbiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang klinika D3Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa klinika D3Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sining nga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang klinika Sporbiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang klinika Sporbiotics ang pinakaepektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sa nga Klinika D3Bio kag Klinika Sporbiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
6: Sir Kibin, wala pa ko ya high blood ya, ginom na ko Sporbiotics kag D3Bio. High blood ka pa? High blood ko guro, hindi na ko kainom eh.
0: Nang manila nga an ounce of prevention. She's worth a pound of cure.
6: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
0: Correct.
19: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
6: Ang D3Bio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga nami siya i-combine kay halos pareho ila kwan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
0: Gusto.
6: Sabi nimo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
19: Sporbiotics man sa H. pylori.
6: Patay kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
19: Sporbiotics man.
6: Kung i-combine mo si D3Bio kag Sporbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So ang palainom D3Bio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
19: Way ka na parasite.
6: Mga ginabuhi mo na nga lagba. So mga, kung ako bi ginikanan, mostly kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga sa, hindi proper ang hygiene.
1: So, ko agod nyo mga mligay man natin, Dr. Mel, ang atin nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istaramla sa nga kagaw, no? Mag-oil pulling kita, no? Sa nga klinika D3Bio. No? Kung isa, Dr. Mel, ginapares kung ginausap wala niya ang Sporbiotics, no?
6: Kaya ako nagsam, wala ko ginausap, itakaan ko kisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, daw nagkaon lang ko kuha na.
0: Ipatesting ko ni Dr. Ramil, sang powder form yung lang, ginkakas sa kapsul, dito ko nami lang man.
6: Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kuha na siya mong
19: fructo-oligosaccharides.
6: Tamis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kuha, probiotics.
1: Tignan patay niyo na, Sir Kevin, ang ilang tawag streptococcus mutans ng umunang kabangdanan sa pagtubo sa tooth decay, no? Dental caries. No? Kung naka-klinika D3Bio kakag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, nga ra sa D3Bio, Sir Kevin, nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto.
0: Tingala ka og isa nga aga katubuan kabla iwit-iwit og isa kang cursor nablang mga
19: init-init.
0: Abi mo tud sa init-init, no. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. So anong makabulig?
6: Siyempre ang probiotics, sila na tagahimo sa kuhan mo, B vitamins.
0: Exactly.
6: Kinanglan ka pa mag-supplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins, kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka D3Bio kag Sporbiotics.
0: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na pati good bacterias mo.
2: May ginapasin.
0: Oo, repopulate mo. D3 Bio plus 4 Biotics, kampyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM.

0: K5 News FM Sakai City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:10 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
1: Headlines. Mayong aga mga K5, nagapalayag na ang K5 News FM program subong nga adlaw Hulyo 12, 2026.
3: Live kita ka mabatian sa Bilog na radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
1: Live makita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 station.
3: Para sa ato yung mga pangulong dinalan.
1: Sa balitang lokal, bomb threat na baton sa San Carlos.
3: Caretakers ang duta ginutang patay sa Victoria City.
1: Sa balitang national, napulo na patay sa landslide nga nagluntad sa Malapatan sa Rangani.
3: Motion ni Senator Estrada nga magkatambong sa impeachment trial sa Senado wala ginpahanugutan.
1: Sa balitang international, piloto sa Argentina naglumpad sa eroplano patay.
3: Sa ato naman nga balitang sports, Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian Under 23 Athletics Championships.
1: Sa balitang entertainment, Bonnie Tyler nagtaliwan sa edad niya 75. Philippine Standard Time, alas 6:03 na sang aga.
3: Sa detalye sa mga balita.
1: Sa balitang lokal, o kunang balitang lokal, ang ginadulong sa iyo sang DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Bomb threat na baton sa San Carlos. Sa gilayon nga nagpatigayon sang inspection sa San Carlos Component City Station o kung Police Station matapos makabaton sa ginaligar bomb threat nga ginpost sa social media kahapon sang hapon Sabado, Hulyo 11. Kaupod ang Philippine Coast Guard o kung PCG San Carlos Cani Unit o kung Canine Unit, kag City Disaster Risk Reduction Management Office, ginpangunahan sa kapulisan ng bomb detection paneling. Ginpatigayan ang inspection sa mga establishmento na ginhingadlan sa nasambit ng bomb threat, lakip diri ang Empire 1 BPO Viast Outsource Solutions sa kag San Carlos City Auditorium. Matapos ang inspeksyon, ginkumpirma sa otoridad nga wala sang bomba o kung suspicious item camps nga nakita sa mga lugar. Nagpahinumdom o nagpahanumdom ang Police Regional Office Negros Island Region o Compeer o NIR sa mga publiko nga isa ka seryoso ang paglapas sa lahi ang paghimo sa bomb threat kag posible mga

0: magapangatuba nga sa nagkakaigo nga kaso kung sino man ang maghimo sa nasabit nga pagpamahog.
1: Samtang caretakers ang duta ginlutang patay sa Victoria City. Nasapuan nga may igo sang bala sa ulo ang isa ka persona o kung individual sa Sitio 5 Barangay 11 o kung Gawahon, siyudad sang Victoria, Negros Occidental, sang tinalikdan nga Biyernes, Hulyo 10. Sa initial nga report sang Victoria City Police Station, ginkilala ang biktima nga si Jerome Ceballos, isa ka caretaker sang duta. Sunod sa kapulisan, la 5:30 sang aga sa nakabati sang paglinupog sang armas ang mga residente antes na sapo ng lawas ang biktima nga may pilas sa ulo. Na-recover man sang otoridad ang duha ka cartridge cases sang kalibre 45. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan, may angot sa nasambit ng krimen.
0: Sa lakyan, nag-awas sa dalan sa Sagay. Pilas doon ang driver sa isa ka SUV matapos ini mag-awas sa kurbada nga dalan sa bayan sang St. James Village, Barangay Old Sagay sa siyudad sang Sagay. Sa nakuha ang impormasyon sang K5 News FM, nagpadulong sa Sagay City proper ang driver halin Old Sagay apang nadulaan ini sang kontrol rason nga naglapaw sa dalan nga ginamaneho ka sa lakyan. Nagbunggo man ini sa poste kag signage nga yara sa higad sang dalan. Ginaligar, mayara sang impluensya sa makahulubog ng ilimno ng driver. Ang driver sang salakyan, samtang suno sa nakasaksi, wala naman sang iba niya pasero sakay ang SUV magluwas sa driver. Gilayon na gindala sa ospital ang nasambit nga persona agun mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong.
1: Sa dugang pa o kung sa katapusan nga balitang lokal, a construction worker nakuhaan sang 136,000 pesos nga balor sang shabu sa Victorias. Ginkustodiya sa kapulisan ang isang construction worker matapos nga makuhaan sang shabu sa Salome Street, Canetown Subdivision, Barangay 19A, siyudad sang Victorias, Negros Occidental. Natabo ang by-bust operation las 9:52 sang gabi sang tinalikdan nga Webes, Hulyo 9. Nakuha kay alias Walter ang 136,000 pesos nga balor sang shabu kamay kabugaton ini nga 20 grams. Ang 38 anyos nga si Walter ang ginakabigman bilang high-value individual. Siyam kapakete sang shabu ang nakuha sa subject.
0: Ang Baliteng National ang ginudulong sa inyo sa DDX-500. Ang DDX-500 ang may powerful compounds na makaprevent sa liver damage.
1: Available ang DDX-500 sa Mason Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
0: Napulo na patay sa landslide nga nagluntad sa Malapatan sa Rangani. Nagkalamatay ang pulo tanan ka mga persona matapos nga nagluntad ang landslide sa banwa sang Malapatan sa probinsya sang Sarangani Biyernes sang aga Hulyo 10. Sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Office kon NDRMO, napulo tanan ka persona ang naglubog o kun nalubong nga buhi sa landslide nga nagluntad sa Sitio Fundao o kung nafundaw sa barangay poblasyon sa nasambit nga banwa. Ang una nga nakuha ang anum ka mga bangkay, kagisa naman ka persona ang ginkarga sa ambulansya, samtang tatlo ang gindeklarar nga missing. Biyernes ang hapon, ginkumpirmar ni Malapatan Mayor Salway Zumbo Jr. ang napulutanan nga nagkalamatay sa trahedya. Isa ang Sarangani sa mga lugar sa Mindanao nga naapektuhan sa habagat nga gipabaskog ni Bagyo Inday.
1: Samtang motion ni Senator Estrada nga magkatambong sa impeachment trial sa Senado, wala agin pahanugutan. Wala agin pahanugutan sang Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senator Jinggoy Estrada nga magkatambong sa ginapatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May baluan nga ang kaso nga graft kag ang non-bailable graft ang ginauyatan sang Sandigan Bayan 5th Division. Samtang sunod sa korte ang pagtambong ni Estrada sa impeachment trial ang magatugas sa nagapadayon nga sulit-sulit o kon nagapadayon nga sulit-sulit nga pagwas ang bilangguan sang tatlo ka beses kada semana.
0: Bomb threat asod-asod nga nabaton sang 8 ka mga eskwelahan sa San Fernando City, Pampanga. Ginpaidalom sa inspeksyon ng 8 ka mga eskwelahan sa San Fernando City, Pampanga matapos nga nakabaton sang asod-asod nga bomb threats sa mga bulutuan sa social media. Ginkumpirma sa San Fernando Police nga luwas sa katalagma ng mga estudyante kag ang mga manunudlo bangod negatibo ang mga explosives nga o kung explosive sa mga bulutuan na giningadlan sa mga nagluntad nga pagpamahog. Kalakip sa mga nakabaton sa bomb threats amo ang isa ka high school kag pito ka mga elementary schools. Sunod sa mga otoridad, yara lamang sa isa ka lugar ang walo ka mga bulutuan. Huwebes ang hapon, Hulyo 9, nagpadayo na ang klase sa walo ka mga eskulahan. Ginrefer na ang kaso sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kung RACO, agun mahibaluan kung sino ang responsable sa krimen.
1: Sa katapusan nga balitang National Duha Kabulong sa Cancer, wala nasang tax. Nagdugang sang duha pa kabulong para sa cancer ang Food and Drug Administration o kung FDA sa listahan sa mga bulong nga wala nasang value-added tax o kung VAT. Ang nasambit nga mga bulong amo ang nimo o kung ang nasambit ng mga bulong amo ang nimotuzumab 50 mg 10 ml solution for o kon solution for infusion kag roxolit o kon roxolitinib 5 mg nga tablet. Inibagod sa Republic Act 11534 o kon Create Act ang nga nagamando nga kaksan sang buwis ang mga bulong para sa cancer, diabetes, hypertension, tuberculosis kag iban pa.
0: Ang balitang international ay inadulong sa iyo sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio may virgin coconut oil kon VCO ng may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
0: Piloto sa Argentina naglumpat sa aeroplano patay. Nakibot ang mga opisyal sa Flying Parrot Cordoba Flying School sa puso sa Argentina matapos nga naglumpat ikan sa nagalupad ng aeroplano ang isa sa ilang mga flight instructor kag nabawian sa kabuhi. Ginsaysay ni Eduardo Alvarez, director sa flying school, nga kaupod sa instructor nga si Leonardo o kon Leandro Andres Bertazo, 42 anyos, ang 22 anyos nga estudyante nga si Rosario, sa hinali lang ini nga naglumpat gikan sa aeroplano ang instructor. Suno kay Alvarez, na-shock ang estudyante apang nakalanding ang Cessna 150 plane sa runway nga wala sang anuman nga damage. Ginpalayag man sa opisyal nga wala sila sa nakita nga senyales nga may plano ang flight attendant o kon flight instructor nga maglumpat kay gibilin lamang ang iya estudyante nga nagaisahanon sa aeroplano. Ginambalan pa sa instructor ang estudyante nga nakaibalo na ini kung paano maglupad ang isa ka aeroplano antes nga ginkuha ang iyang headset kag seatbelt. Kasunod sini, madasi nga ginbuksan sa 42 anyos ang nga flight instructor ang portahan sa aeroplano kag naglumpat.
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
1: Nagabulig ang Mighty C sa pagtilo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
0: Take Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C.
1: Sa ato naman nga balitang sports, Team Pilipinas bronze medalist sa first Asian Under 23 Athletics Championships. Napauli sang Team Pilipinas ang bronze medal sa 4x400 meters mixed team relay event sa first Asian Under 23 Athletics Championships sa Ordos, China. Nakuha sang grupo ang oras nga 3 minutes and 25 seconds sa nasambit nga hinampang. Naibaluan nga ang pungsod India ang nakakuha sang gold medal sa oras nga 3 minutes and 18 seconds.
2: Balitang Entertainment.
0: Ang Balitang Entertainment ang inadulong sa inyo sang DDX Beauty Soap. Bonnie Tyler nagtaliwan sa edad nga 75. Nagtaliwan ang world's singer nga si Bonnie Tyler sa edad nga 75 anyos. Nabawian sa kabuhi si Bonnie sa ospital sa Faro, Portugal sunod sa iya nga pamilya. Kilala si Bonnie siya husky nga tingog, blonde nga buhok kag itom nga eyeliner. Sikat si Bonnie sa iyang nga kanta nga It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart kag iban pa.
1: Ay, kasubo ka K5 Garland, no?
0: Amo gani ka K5 side, oh. Pero siya na galing kanta.
1: Yes, siya na ang singer sa Total Eclipse of the Heart. Kabalo ka K5 Garland, sikat na siya subong sa isa ka-application, social media, ang Total Eclipse of the Heart. Kay,
0: diba,
1: makita
0: yes.
1: mo, ang mabatian mo na una-unang ginapalibag nila Latingog.
0: Yes.
1: Tapos, ginapanamin na.
0: Oh, sample.
1: Di ko singer.
0: Pero tiyan mo na galito na nag-trend
3: yes, na subong amo na siyang trending sign, subong.
0: No? Oo.
3: Basi, amo na siyang premonition.
0: Basi, siguro, no? Diba? Kaya anti-sini, ga-trend na siya. Mapa-block up, mayara sa yes. blue up, mayara sa red up. Yes,
3: sa nakalainan no? yung mga social media platforms. Kag-kabalo ka kay K5 Carla, hit gina siya nga kanta ang Total Eclipse of the
0: yes.
3: Heart. Kaya ginagamit mo na siya sa mga background yes. songs sa mga iban nga movie
0: Movies,
3: or films.
0: Yes. Oo. So, Chuck Togge.
3: Tapos ang It's a Heartache, sikat mo na sa mga
0: karaoke.
3: Yes. Amo na siya. Amo na siya ginatukar sa mga karaoke.
0: O, diba? Tuod.
3: Tapos husky pa na ang akwan.
0: Yes. A hearty.
3: Oh, paano husky, be? Idog. Ido gali.
0: Pero di at least ah, sa aton sini nga age ya ka K5 saya na ano ta na kumbaga nagustuhan ta ina nga mga
3: yes.
0: music o kun mga kanta nga gin kanta niya kay K5 say pero ti pagkola ko ya na kanu siya nagali
3: siya na ang singer. Kag ano na siya be bayi o kun laki
0: bayi
3: oh bayi
0: bayi okay ti kay pa sa tingo kay pa lang it's a heartache oh diba
3: nami kay husky ya tingo yes. mga Janine Berdin be
0: na mugay
3: Pinoy nga
0: version, pero ti nagtatakid ah so K5 say thank you so much sa atong sining mga ka K5 nga nagapamatigin good morning good morning
3: yes
0: so,
3: and also good morning kay Sir Leonardo Relos kay Sir Franklin Martinez good morning kay Ma'am May Dagay Ma'am Gina Pora and also sa Albay family dira sa Banwas ang Ilog, Holyaza family, Anyan family, Yap family kag sa tanan nga nagapamati dira sa Barangay Vista Alegre Ilog Negros Occidental. Good morning.
0: Yes, good morning. Kilala mo ni Guro ka K5 sayo. Say Real Protasio K5 morning say Paul Mini Sound.
3: Sa kona sa Ilog Elementary School yeah. si Tito Cyril. Hello.
0: Hello
3: Tito. Good morning.
0: Good morning. Ma'am Melissa La Chica Gador. Good morning Miss Carla and Sir Troy. Monitor lang ko di sa Barangay Uringao. So pod kasubog si ka K5 Sai.
3: Uy nag-comment si Sir Wilson. No. Hello.
0: Hello man, hello.
3: Hi.
0: Hello man, nasaan ka na ba?
3: Oo. Ka K5 Carla talos na di subong kay Kwan kay
0: yes,
3: ka K5 Troy kay
0: oo,
3: get well soon ka K5 Troy.
0: Yes.
3: Oh, doggy, blessigan, gin siya sa bago siya graduate.
0: Amogin, amogani, na ano man, no strong man ta girl.
3: Bago graduate, put shock.
0: Gonna get well soon, my dear.
3: Yes.
0: Hello, Ma'am May Dagay, good morning. Well, mayo lang dira nga pagpangapi sa nga DTX sa Coffee Mix.
3: Doon na po nandun siya sa apat katuig nga, kwan nga, pagtuon sa yun, no?
0: Amogin, grabe, ka K5 oh, soya pa ayo, dira,
3: yes.
0: apa,
3: in, dira. And mga ka K5, nakagwa na subong ang Bagyo and
0: yes.
3: may LPA,
0: hello, LPA
3: sa subong. Oo.
0: Yes, amogin ang nagtambad naman dira sa
3: yes.
0: akon.
3: Kaso low chance lang siya nga mangin yes. isa ka Bagyo.
0: So, kabay pa ka K5 sa kiti subong nga daan bulan sang Hulyo daw mo gini ang rainy season nagiya
3: yes.
0: ka K5 sa so tibisan pa wala sang LPA wala sang bagyo
3: oh pero apektado ta di subong
0: yes.
3: sang habagat
0: yes.
3: sa bilog nga Visayas region.
0: Yes, so pag
3: Visayas region.
0: Ay pero wala diri way kita yagin agyan ni Indaya ha.
3: Yes,
0: Easterlies lang to ya ang naglabay diri sa aton habagat no. So that's why nga may ulan kagati madamol-damol man ang aton sini nga nabatsyagan nga pag ulan diri ka K5.
3: Yes,
0: say.
3: Kag mga ka K5 dapat may protection ka mo yes. so mag-inom gid sang Mighty C, D3 Bio and DTX
0: the
3: 500.
0: Power to Rio yes. ka K5 say pero at least no may pambato kaya bisan mag inano dira nga ti syempre kung kaisa malipatan tagin magdala pa yung mo
3: yes and
0: no?
3: also belated happy birthday
0: yes.
3: sa bata sang CEO nga
0: yes.
3: si Dr. Mel Uy happy
0: Carl.
3: Birthday Sir Carl
0: yes.
3: Uy happy
0: yes.
3: happy birthday
0: yes happy birthday Sir Carl more
3: abog pa pati bati ni tita no
0: lalo katan
3: kaon ko no
0: kamugi nga doon katong tiyabagi ka mga doon
3: makikita ko sa nga nagsidya sa muna oh
0: mamahaw na sa guru ya
3: hindi
0: ano man
3: aga type sa kuno ano na tan
0: modus
3: aga type lang saya ko no
0: aga type lang saya ko no ano
3: abi ko ga
0: aga type ko mo mo na umo bu na no man nga ginaanhan mo gid bala si Ethan pero teaser Carl happy
3: yes.
0: happy birthday belated happy birthday sa imo so ti mga ka K5 kita na kita karon ha. Ma'am Bings, hello, good morning. Good morning dira sa inyo, Ma'am Julie. Hello, good morning. So, ito yung mga KK5. Kita na naman kita. Dali lang, geda. Pagkatapos sini.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The Sleep Specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: nakakadumduman ko nakakuha si Sir Randy Coronel. Shout out SM. Diba ako na iya?
1: Daw si Kuya Randy.
2: Nakuhaon si Bum.
1: Ha?
2: Nakukuluwaon.
1: Sir, di ka puti-puti, Tan.
0: Nagidumtan ka gitsubong ni Ethan ka K5 Bum.
2: Mala nun, gitbiki yung tupad mo. Naka maroon.
1: Gani man.
0: Jitom.
1: Jitom kag si Buti. Good morning mga ka-KSS! Welcome sa inyong second portion ini ang K5 Sunday News Program.
2: Yeah. Yes!
1: Kaupod ang nag-iisang isa kalupok, Boom Granada.
2: And
0: ako naman si ka-K5 Zyro Vanalbay.
2: Ako naman si ka-K5 Carla Defensor.
0: Yes!
2: Yes.
0: Mga ka-K5, hindi ka mo magkalipat kung mag-inom sa Power Trio ang DDX 500, D3 Bio, and Mighty C. And so mga nga-ulan-ulan ka-K5 Boom and ka-K5 Carla, no? Dapat yeah. Mag-inom gid sila sang DTX Coffee Mix.
1: Yes.
2: Dapat lang gid kiti para at least nga ma-detox man ini sila sa ila sini nga mga kinaon.
0: Gid nami gid ipare sa ila mga pagkaon subong samtang gapamahaw.
2: Yes.
0: Sa mga pandesal.
2: Dapat an ko na ko ano nga aton sini nga subong nga pag-aistoryahan ni K5 Sai kay K5 Boom.
0: So, malapit gid siya sa akon.
2: Yes. Pero di pa ipag-greet na danay si K5 Boom sa aton sini nga mga KSS.
1: Good morning kay Cecilia Yoso. Good morning si mo ma'am, kay Ma'am Bings Delphine, kay Reyes Sandico, dira sa Sagay, kay Franklin Martinez.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton mga ka-KSS, dira sa Burgos Market, Libertad Market, Central Market. Sa mga nga Uyabay, dira nga ready to go to church na. Good morning! Timplahan wow. Si Uyabo na sang DTX Coffee Mix. Gaulan yes. Ang chimpo subong, no? May arang yes. Kita sang ano?
0: Habagat.
1: Habagat. So, para layo kita sa masakit, mga mami, mamushi,
2: wow.
1: Ayaw kabataan pa imnon sang Mighty C.
2: Yes.
1: And of course, aton dira mga kumpare nga taas ang ilan ng mga dugo, bala? Mm. Ka-K5 Zyro, ka-K5 Carla.
2: Yes.
1: Dapat magtumar sila sang DTX 500. Parisa na lang sang D3 Bio.
2: Yeah.
1: Kag sang Mighty C. Amo na nga ito nga Power Trio.
2: Power Trio. Yes. Chaktogi na ka-K5 Boom. Kiti si ka-K5 Boom, mga ka-K5. Amo na siya mag-advise kay tungod
1: based on experience. No?
2: Based on experience.
0: Gainom na siya sa mga
2: yes.
0: Products.
1: Oo, yeah. Siyempre, no?
2: Di kay high blood doon siya. Oo. Di dapat mainom.
1: Siyempre, aga pa si Boom Granada. Naglupad naman sa Dalad.
2: Yan. Kay ganyan.
0: Shout out na nga Dalad.
1: Shout out. Dira sa gahimu-himo. Dira sa hams-hams na malamis ka. Siyempre, dasiglaga ni Boom. Lumupad kuya.
2: Nan kay wala kagahinay.
1: Hindi.
2: Pero kaya mo na darabi nga porsyon. Do hindi mag-ibinami butangan hams. Di oo. Pala. Kay tungod nga kibot na nga daan ang paliko.
1: Oo.
2: Galikit yung iban, bigid ritso, ginman bilik.
1: Diba?
0: Pili ko ang purpose ng humps, nga maghinay ang
2: yeah.
0: Driver.
1: Oo.
0: Pero, so, sino ang may sala? Si Boom ko ng humps.
1: Actually, dapat mo tangan nila signage, anay, no? Nga,
2: yeah.
1: Though inablang do
2: make slowly.
1: Slowly but surely.
2: Slow down.
1: So, press mo na pagpalangga kasi mo slowly lang. Pero ginpalupad mo mangyapon ang tagapusoon mo sa iban.
0: Sino naman iiyaga
2: pa niya?
1: Sa no, sang iban, ang pagpalangga ko sa imo.
2: Ay.
1: Kumbaga, naging bridge ako. Anyway, shout out dira sa gahimu-imo.
0: Naging tay-tay na siya.
1: Naging tay-tay ako, pero ako pagyapon.
2: May pasi request na yan sa mga homeowners. Da.
1: Wala ko naging nakontraya ka K5 Carla, ka K5 Zyro, no?
2: Okay.
1: I'm happy ko ngayon butangan na hams, yeah, dira, yeah. No? Pero sa mga drivers dira na mga beep-beep-beep ang sabi ng jeep, no? Slowly sa pagpadalagan. Actually, kay, di ba, mag-angkas ka sa akin, mag-upod ka sa akin, di ba?
2: Yeah, yeah.
1: Kasi bad kita, dara. So, nag-ibodin ko yan, naglupad ko.
2: Nante.
1: Mayroon lang kayo naka-DTX 500 ako.
2: Nante. Damo ka kita ni birds ka makita. Oh, oh.
1: Pwede mo kita, birds.
3: Aray ko.
2: Yes, ka-K5 side.
0: And good morning sa atin mga listeners, da mga ka-K5, Mamerlita Malvas, Ma'am Bings Delphine, good morning, Ma'am Maydag-Ay. Good morning. And also, Ma'am Gina Porano, good morning. Kay Sir Ray Sindico, good morning.
1: Oo, pwede ko ka bat-in?
2: Ano bat-in? Go!
1: Oo. I'm right. Good morning kay kay Gilbert Patos Ripaso. Good morning mga ka-K5. Tagaliin ang family Ripaso. Good morning dara sa inyo. Dara sa sa Sumag naka-tune in sila subong sila dara nga market. Good morning.
2: Yes, so good morning dira no, Miss Carla, Sir Cyrus, Sir Boom, Patamyaw ko lang Nanay Feli, Lodi May. Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dera sa Blooming Treat Smile Village 2, Morsha. Gapamati sila sa inyo. Hello, good morning, dera sa inyo.
1: Dera pagin sa Damsite, Morsha, no?
2: Wow.
1: Dera sa Barangay Granada, kay Sir Buboy Tayloring, Miss Carla, no?
2: Yeah,
1: okay,
2: hello,
1: Zyro,
2: good morning.
1: Sa Central Market, good morning.
0: Yes, and also sa akon nga tiya, Ronin Albay, Mayo na lang pamati. Good morning.
2: Yes, sa mga markets, galanog ni ang radyo, ka K5 Boom, ka K5 Zay.
1: Sa ato ng mga SG, bala mga security guards dira sa Santa Clara subdivision, no? Kay
2: yes,
1: Kuparita, Dadboy Mendoza, kay
2: De
1: La China, no? SG De La China, kay Tita Chimi Aragon, dira siya nga, ano ko, no? Chimi Aragon Eatery. Good morning, dira sa Lope West East. Kung kamo wala kwarta, agto kamo dira.
2: Kay si Boom, amo ba?
1: Kay si Boom, mabayad.
0: Ipalista.
2: Ay,
1: ipalista
2: sa barangay. Perfect ang tiyo nyo, ha? May nga pa, ano, aga pa Gcash.
1: Ay, oo. Actually, sa akong Gcash, doon ka ng daog. Dara sa Himacolod Store, Ma'am LV Tupas.
2: Hello,
1: Madama
2: Ma'am
1: LV. Salamat.
2: Hello, good morning.
1: Salamat, no? Kay Direkto, good morning.
0: Happy birthday.
2: Ay, nagbisita kami. Ah, naglabay kami ito, nagligad ni Sir Babes sa kay Ma'am LV. Ah. Hello, Ma'am LV. Hello, dara
1: you know, sa
2: naman good
1: sa akong pa Gcash.
2: Yeah.
1: Salamat sa akong mga sponsors dira.
2: Wow.
1: Syempre kay later so, naman may ala kita 500 Gcash ah.
2: Wow.
0: Mga ano mga items ang imo kwan? Mga ano mga items?
1: Mga produkto ni Doc.
2: Yeah.
1: Oh,
2: yeah.
1: Product ni Doc.
2: Yeah.
1: Oh, muna.
0: Ano, pero ang susunod sa products.
1: Kundi in, for example, pamangkot ni Boom, may nakasulat na mo diin ang clinic ni Doc sa Himamaylan.
2: Nine.
1: So, pakto na nila.
2: Ay, grabe.
1: Explore
2: si Doc. Si Boom.
1: Doc Boom. Exact location. So, kung kis, ano man ang unod sang box, amo na.
2: Yes, so pa-shout out sa tanan yung taga-Purok Gonzaga, Miss Carla, Solid K5, git na iya, biskan, ano pang alibot, o kon, biskan, maski libuton na.
1: Kung baga, okay. Ginanamin ni ma'am.
2: Hello, Purok Gonzaga, biskan libuton, pang radyo K5 Japan.
1: Yes, kung ginanamin niya na, biskan maglibot, kasi ila itong Purok,
2: K5. Yes, K5.
1: Ay, last time, nagsing along ko dito.
2: Yes.
1: Gala, nung ang K5 niya.
2: Yes, especially sa family, Sir Sona. Hello, Dera. Ma'am sa inyo, Dera. Nga, street. Hello, good morning, good morning. Dula, nako to kalagaw, pero ting good morning sa gihapon.
1: Kay Sir Romy Pasigado, Ariman Kamiga Monitor sa Rome Store. Paglaom seller sa...
2: Hello!
1: Okay, seller ko na sa Klinika de Alternative Home Medicine and Wellness Center.
2: Thank you so much.
0: And also kay Gilbert Repaso, good morning, taga Villa Cristina, Barangay Zoman, Cadizetti. Thank you so much for listening.
2: Hello dira, Mama Rosie Magbanwa. Hello dira sa imo sa siyudad sang Sagay.
1: Si Mami Rosie Magbanwa, good morning dira sa Sagay.
2: Yes, happy birthday dagali sa king kagtuan nga birthday ni Kagilbert Colin. SM Colin.
1: Nag-comment ko to. Baligaya ang kaarawan sa iyo, ma'am.
2: Yes.
1: Sana may balot. Balutin mo ako.
0: Uy, gajam pa siya bala ko, no?
2: Ha? Sino?
0: Ang birthday girl despite sa iyang edad. Di ba mga
2: 80? 65? Wait, lang taon, talang taon. Para sure. I-ano ta na lang.
0: Matagatumbo pa saya. Baskog pa sa kanon.
2: Yes, baskog pa si ma'am.
1: Oh, amo na gusto kaya mag-edad, magiging ko ba 87?
2: Happy birthday kaya...
1: Kasi sino na...
2: Tatay Larry!
0: Happy birthday!
2: Ang tinag-invite sa ila si Nanay Erlinda Salvacion. Wow, thank you! Hello, Nanay Erlinda Salvacion, solid K5 supporter.
1: Salvacion family dara sa Sagay. Good morning!
2: Yes!
0: Kay Sir Tony Brillas, good morning. Ma'am Binks Delphine, Ma'am Zilia Escamos, good morning.
2: Good morning!
1: Silang gatabala Zilia Escamos, may na siya sa Sagay. Anong, mula kabok?
2: Wow!
1: Mulukabok na, no?
2: Yeah!
1: Oh, meron din siya, no, ng
2: gusto ko na
1: floating restaurant.
2: Wow!
1: Yeah, oh, kung gusto niyo magkaon seafoods,
2: basi kalok. Basi one time, makabibisa
0: yes.
2: Na to kay
0: and also, speaking
2: mom.
0: Of food, subong ating ululan ka K5 Carla and ka K5 Boom.
2: Siguran ka
0: ano
2: na!
0: Ano ang namit kaunon?
2: Siyempre, ang namit kaunon...
0: Na pagkaon, kunting ululan.
2: Yes, it starts with the letter S.
0: Oh, ano yung mo?
1: S man siya pero sabang saging
2: none.
1: With ano with the sugar
0: tinaba ay
1: with sugar brown sugar
2: brown sugar tinabal is perfect
1: tinaba yeah ay,
0: depende sa taste
2: sa depende, yeah, depende sa taste
1: pero ako naman na brown sugar tapos ang gusto kong saging hindi taman ka dunot bala do ka tamtaman
0: na hilaw
1: tapos parisan mo sa DTX coffee mix
2: tapos
1: ng ano chorizo nga uga ano what you call that ang uga na siya blang color orange.
0: Hindi ka kaya ang chorizo nga uga.
2: Tosino? Tosino?
1: Tosino nga uga?
2: Yeah.
1: Then, kalo-kalo?
2: Oh my God.
0: May casino nga uga.
2: Yeah.
1: Oh, yeah, may ara. Oo, oh, yeah. Oh, namin na siya. Amo na, tapos ang low cost nga uga. Amo na, nakabuka sa ako niya. Nga, ano, nga teeth. Oo. Oh.
2: So, amo na imo nga letter S. Saging. Oo,
1: saging nga sab-a.
0: Ano yung mga K5 Carla?
2: Siyempre, sopas. Perfect. Sopas.
0: Ano ako niyo mo? Letter S? Nga may letter. Ano yung naman?
2: Sige, paano ka madumdum ka?
1: Anong S, babe? 5, 4.
0: Sinabawang gulay.
2: Wow!
0: Healthy ba?
1: O, panamit.
2: Oh, namit.
1: Tapos, may inablang.
2: Perfect na. Mm. Ginabalang
1: may rabanos.
2: May, oh, may per. Mm-hmm. Ano mo, rabanos? Hindi,
1: may ano na sa, ano, sa may.
0: Sinigang, mga
1: amunan. Oh, sinigang, ah, okay, may rabanos, okay, okay, diba? Okay, okay,
0: basta, okay. Ang namit kaunan ko, mga tigululan, mga pasabaw.
2: Pasabaw, oh, yes. So, ang pinakabakal, gidara is sopas, gidaya per me, kakifansay, kakifay boom, arroz caldo, sotabon.
1: Bati-bati, ugan, isita divina, kung may pa-frito nga sopas.
2: Ay,
1: oh, oh.
2: Naka-perfect.
1: Gusto ko na sa sopas, brin ng creamy. Oh.
2: Nan, adamo sa gatas, di ba oh, lang? Oh. Ano pag-in? Ano pag-in? Aside, kiti yung sopas, ya daw, ano na na eh, upgraded na na. Ito yung una, bala? Kung ang oh, arapa ka mo sa
0: hindi ko gina malipatan.
2: Hindi nyo malipatan.
0: Hindi ko gina malipatan. Ang sopas, may kalabasa. Oo, hindi ko gina malipatan. Pamao sa una.
2: Sabi ko, carrots lang.
0: Pamao sa una sa Flores.
1: Flores oh, di Mayo.
2: Tud ka?
0: Oo, oh, may kalabasa.
2: Pero ito namit man.
0: Namit man. Wala man nagbago ang kwan.
2: I-change lang oh, sa ingredient.
1: Kung wala
2: karo,
1: carrots bala?
2: Carrots.
1: Amo na gulagin na ano nila ng
0: may araman carrots. Additional lang kalabasa.
2: At
1: least healthy.
2: Oh. Yeah, healthy. Oh. Sana pag ginang mga nag-meat pag ginman.
0: Oo. Oh,
2: oh.
1: Gakrave na ko bala subong. Wala pa ko nakapamahaw.
2: Matapon na sa
1: bibig. Mga ano na bala, mga sapin-sapin.
2: Ang iubrata ni bala?
0: Ang mga kwan-imo, mga
1: mga sapin-sapin.
2: Kakanin.
0: Kakanin.
2: More on kakanin. Si KK5 Boom, kiti gusto niya ganin sa sabay, saw-saw sa kalamay.
0: Oh. Para magigit siya sa suban, madala ako.
1: Tamaan ko ka-sweet. Hindi naman ako
2: tamaan mo
1: pinalagaan.
0: Ka-sweet. Ay, may hugot yan sa iya. Grabe. Hugot of the year.
1: Boom Granada. Sa kalupok.
2: Yeah.
0: Hugot of the year awardee Boom Granada.
2: Boom Granada. So, hindi kinapagkalipatan ni K5 Rods, SM Rods.
0: Oo. Okay. Basta matagaan siya award sa team building. Hugot.
2: Wow, ah. Hugot King.
0: Hugot King don't, of the year.
1: Don't
0: Boom
1: expect
0: Granada.
1: Too much.
2: Well, don't expect.
0: Don't expect
2: kami
0: too
2: na lang may mo. Si
0: oo.
1: And, I mean, bala, hindi ka ma-expect sa mga ginapambuyan ni Boom Granada nga matutuloy na okay, sa ginay mo yung imo, tamala na
0: ayala,
1: to entertain my ex.
0: To entertain
1: my ex. Ex
0: from?
2: Ex from?
0: Panawa.
1: Oiga po. Sir, good morning dara sa imo, sir. Ah. Happy listening.
2: Pero ti, ano
0: Palawan po.
2: Hoy, galaway.
1: Go work sa Palawan.
2: Galaway na bala aton mga listeners.
0: Oh,
2: no?
0: Oh.
2: So, gagala sila tip ko anong nami pag hindi ang lutoon. Oh.
0: And base may mga idea, mga kabuda, mga ka-K5, kung ano yes, ang inyo favorite food
2: yes,
0: kung nagatig-ululan.
1: Yes. Basta nami, tawag gusto ko ngayon magkawin sa bungaga, suman.
2: Oh. Suman?
1: Yeah, suman.
2: Nga may latik?
1: Ong babaw.
2: Uy,
1: tapos,
2: yung perfect.
1: Tapos, nabalabago lang ko sa ref.
0: Mabakala ka karon. Sa kwan? Sa ano na gani?
2: Sa rin?
0: Kwan.
2: Sa kwan.
0: Sa kwan.
1: Wow, advertise ha?
2: Hindi, sa kwan. Dito oh, na sa kwan.
0: Sa kwan bala,
1: dito. Sa kwan ka na naman. Patukso-tukso.
0: Dito sa kwan bala.
1: Oo. And dara sa Libertad, may nabaklad ko dara. Oh. Mga kanin. Sige, kumpare, kung nalipat kong kumpare ni Nong Vincent.
2: Na. Pero may maginabaklad, tapos wala mo kina. Hindi okay, mo kilala.
1: Okay, kabalo ko naman yung subong may service na tao.
2: Shoutout na na
1: yung
2: shoutout.
1: Mga kumpare, kung dara sa Libertad Market, good morning nung dara sa inyo ah. Maglabay, Boom Granada!
2: Nami, pag-india, mayroon iban. Mayroon iban niya. Bisang gatigululan, nami, Japon kaon, sang
1: may
2: ice cream, pagit, salad. Oh.
1: No? May isa pag ko ginakrave ko mag-ulan.
2: Ano?
0: Ano?
1: Hindi ko pwede ma-mention. Basta lang.
0: Grabe sa yan, no?
2: Ikaw, ano? Basta ka lang ganyan sa sinigang?
0: Ilinchindihon kay mga kwan, mga oldies.
1: Oldies, mas goodies. Wow, oldies ha, tupad kay Boom Granada, be.
2: Na.
1: Oh, wow, tupad.
2: Wow.
1: Oldies ha.
0: Ibi like kay yung kwan?
1: Yeah.
0: Shih Tzu.
1: Wow, nagambala bulldog. Uya, banta sa bulldog.
2: Grabe ba? On
0: hi, Tito Bulldog. Oh, di ba? Ginatabi ako ni Kakipay Bulin sa una.
1: Oo. Hindi, sana ba ito si Chuchay? Buong kagaw pa guwapa, subukan kay Chuchay.
2: Oh, guwapa, subukan kay Chuchay.
1: Dumay ka lookalike, gali.
0: Nanawagligan si Chuchay sa aton, di ba?
2: Oo. Ano ang balin Chuchay?
0: Abalin Chuchay. Ano, amo na.
1: Pala, English ang tsura ni Chuchay kung wala make up. Oo. Oo.
0: Mga ka-K5, kilala nyo gina kung sino si Chuchay.
1: Oh, si Chuchay.
0: Nakapungko naman din siya sa una.
1: Oh, abogin na nga ako ni original na kaupo, di ba?
0: Oo. Oh, oh. Si Coco Melon.
3: No comment.
2: Ay, mapakdulayan na lang
0: talaga. Chuchay ba siga, pamati ka manda.
1: Si ano, si Vulcan Canlaon. Basta, good morning daw si mo Chuchay. Yes. Kabay pa nga malipayon ka dala sa imong foreigner nga boyfriend.
2: Ay, lipay-lipay na nasa mo si Chuchay.
0: And speaking of Vulcan Canlaon, Vulcan? And speaking of Vulcan Canlaon na naglupok
2: keep
0: siya
2: safe,
0: last
2: everyone.
0: Friday.
2: Oo.
0: Last Friday. Yes. So, dapat magsuksukid ka muna sa face mask sa mga affected areas.
1: Okay, naku na
0: sa Vulcan Canlaon.
2: Thursday.
0: Yeah. Ayo, Thursday.
2: Yeah, so dito ya, okay, kaki 5 sai. Kay tungod nga, wala gid man as in
0: daw ang affected di sa aton is San Carlos City.
2: Yes, San Carlos Occidental. And the same time, Cebu.
0: Sa
2: Ashpol.
0: Ang mas affected ang sa oriental nga part.
2: Yeah, yeah, oo. So daw pa south naman iniyang hiya sininga dalagan kay yes. K5 boom. Pero
0: diba, ano, may mga bato nang ginabugang buka. Hindi
2: lang
0: gadmay.
2: Yeah, nagligad ya abo lang gid ya, no?
0: Kagkaloy sa mga aton nga mga farmers nga inubaligya patan nga mga utan.
2: Ang iban to gina-survive nila, ginahugasan nila sang tubig. Pero
1: dara sa ano?
2: Alang-alang bi, alang-alang.
1: Nakagi kami darabay before sa uptown. Panlaon.
2: Anong gibay mo sa uptown?
1: Anong yun ang vegetables?
2: Tidi, uptown boy ka na gani. Uptown boy!
1: Hey!
0: Ang chop suey. Anong mga ingredients ang chop suey?
2: Yeah, ang chop suey, isa na sa, may man kanon, kunti kulula na.
1: Carrots, quail egg.
2: Wow,
0: may quail egg siya. Maggaranon. Basta may quail egg ang chop suey, maggaranon.
1: Pero ang quail egg ang tagpulo lang na sa terminal.
0: Oy, pero ang kwan bala ang mga
2: pulo man.
1: Pulo lang na day.
2: Tipilak-bilog ang pulo.
1: Tatlo pulo.
0: Yung tagbang chinko na.
2: Ito.
1: At siyempre, mas may edad ko yung sinyo. Sang time na mo, no? Lusot niya po na. Tatlo pulo lang na. Good morning, Alay.
0: Lusot-lusot, no?
2: Gani. Sagad.
1: Biskan, ano ko kayo kalusot-lusot? Nalutsan pa ko nila duwa.
0: Ala duwa, gid. Sino na ayan?
1: Basta, kilala nyo, ah. Good morning, dara sa Dankalan, Ilog, ah. Kay Mami Lili Inting Balinas. Kay Kumparita Freddy Balinas. Kay Tito Eric, good morning.
0: Good morning. Dira sa Ilog. Dira ko bala, ay, Dankalan, Ilog. Dira ko bala nag-senior high school.
2: Ay, oo. May taga-Ilog. Kagalino.
0: Sa may Immaculate Conception Academy. Ay. Shout out to that. And sa Principal Sir Neil Julius Campiliano. Hello, good morning.
2: Hello, good morning. Good morning.
1: Sir. Kung gusto niyo magwa-judge sa inyong mga event, ari si Sir Zyroban. Free lang ko nung wala TF. Amaya kayo sa akin, boom! Na-miss ko na lang school ko. Kaya baya, amaya kayo nagamba ko, just call my name.
2: And I'll be there.
1: So mga sir, dara na mga ma'am natin, dara,
2: yeah.
1: No TF, just call my name.
0: Nagnami na ba lang kayo si A?
1: So what do you mean?
0: Nakapiyaran ko din na nga, Juan, ang mga, I mean, may mga bagong mga structures.
1: So sometime mo, do hindi pa nami?
0: Like, for example, nakapiyaran ko din na every time nga mag-graduate ko sa isa ka school, ganami ang eskulahan after graduate.
1: Mas manami pag ina ko mag-donate ka to.
0: Yeah.
1: No? Hindi, amo na. Kaya ganunahan mo mga sir, kag mami, PM si Zyroban, kaya doon may plano siya mag-donate. Di ba, mayara na? First kay Colin ko, biyabla, di ba? Pagliko ko yung mads sa Lakalota. Donated by Colin ko, biyabla.
0: Kaya kasingkuhan pa na asinda.
1: Asinda, nakibot ko yung mads.
0: Waiting shed, oo.
1: So, dala sa school ni Zyro, waiting man si Zyro, donated by Zyroban Albay 2026.
0: Kudason lang kung mag-mayor ko. Ay, di ko pag-kudra.
1: Alam mo, kaya mag-mayor ka, makadonate ka, how? Biskan pilala na yung napakaisang school mo. Importante, makadonate ka.
0: Ambal mo, mali. Butagin ang pangalan.
1: Ang plano yung ganit ko ng ma'am, kag sir, ma-donate siya, biskan 20 cheers lang sa mga pupils dera. No, gaya na bala, uya bala. I-share man ang imo nga blessing. Ako gani,
0: ka-stress ko.
1: Gapa, gcash ko gani. Ang importante bala makahatag kita sa aton nga isig ka pareho. Wala sang amount.
0: Kung maka-donate ko gano'ng mga 20 chairs, pila ko pala kabulan nga kwan.
1: Hindi ako kung maka-donate man kuhaw.
0: Ano?
1: You know, ang donate ko.
0: Gika?
1: Hindi lahat. Ang i-donate ko, hindi ang malipatan.
0: Oo.
1: Namon niya duwa.
2: Nakita niyo lang na. So, amon niya
0: segment. Shout out.
2: Segment slash sakit nanay.
3: Ubar dagulan.
2: Ubar dagulan. Yes. At kito kay guwa na di sa may mga lagom na nasa. Oh,
3: pag-abot sa inyo, sarong mula sa pakanay. Pasunggod-sunggod ko na abi.
2: Nan.
3: Matiyagan mo affected.
2: Affected. Ano? Affected. Gid sa lato.
3: Seryoso?
0: Na-stress ko?
3: Seryoso? Ikan mo ano?
2: Maniwang ka na na kayo na-stress ka.
3: So, doon wala pa siya inanad kay Boom Granada?
2: Yeah. Oh, why oh. Sanad?
3: Wala siya na briefing ni Itan gina, no?
2: Why?
3: Natanan niya na buhay ni Boom Granada. Hindi niyo pag...
2: Pag-seryosohon. Seryosohon.
3: Kinoon seryoso again.
0: Ate, ibuy, may ibuyan ko, pero dapat seryosohon gini nila.
3: Ate, may ibuyan man ko. May ibuyan man ko. Ibuy ka. May karupon, no? Ni bala? Ah, para waragwag, tayo hindi lang ninsan yung strom.
0: Yeah. Oo, bilog nga.
3: Lambot ni sa eskulahan nyo. So, si ma'am, dala, contact na si Zyro Van, ah.
0: Abaw!
2: Pero tiga hulat pa mahawa nga ton sining yung mga ka-K5. Oo.
3: Dira sa may ano gani ko no, Karadjoan Himamaylan. Uy, si
2: hello.
3: Kumarita Marceline Pon si Habungan.
2: Mm.
3: Nagasigabong ko no ang K5. Dira, good morning dira sa inyo.
2: Yes, hello, good morning.
0: Bati yes, and also good morning sa Ilog Elementary School.
2: Yeah.
0: Sa mga teachers da.
3: Oo.
0: Oy. PM ka mo kung sino na gina-chat ni Boom Granada.
3: Uy, oy. Sir, principal guys. Ay, oh, okay, okay. Sir, good morning. Drasin mo, sir. I am happy.
2: Yes.
3: I am happy na si Boom Granada.
2: Oh, happy.
0: Dala into ya, oh.
2: Ha? How come na happy ka na?
3: Happy si Boom Granada. Eh, amo lang, ma'am, bako sa mga teachers, eh. Oh. Sa principal mo man, happy man si Zyro ko, no? Kay makadonate siya, bisan pa paano.
0: Dasun lang, mga...
3: Hindi, ah. Kalaw, ay na ba lang ano mo i-ignore, no? Ay na ba lang i-ano mo i-bali... Ay, ano, what you call that?
0: Kutang-kutang mga listeners.
3: I-balibaran mo bala ang gapangayo sa imo.
2: Minginuloy,
3: ako gani magpa-downtown ko. Toto, may 20 ka na to. Gaan ko na biskan 3 pesos.
2: Ala, tibalda kayo. Ah, tibala na ko sinunggatag. Dakpon ka kita.
0: Oo.
2: Ha?
0: Ha? Overthink na bala sa...
3: Downtown. Downtown sa una. Tisyo bong yan, may ginasagod na. Wala na sa tihatag.
2: Wala, di mo makasagod ka, wagas.
3: Ginasagod ko nga ako. Nga kagalingon, miss ka.
2: Paano magsagod sa kagalingon mo, Ben?
0: Doon na stress siya, very light.
3: Wala, mas stress ka kay 20 chairs to. Pwede na sila, ma'am, tudloan, taka mo mama po, hindi ka muna kayo mo. Ako pa matudlo. So, ano advice lang, ma'am, ah? Pwede ka muna ka, butang letter, ma'am. Address nyo doon sa K5 News FM Bacolod. Through Zyro Van Albay to donate na 20 chairs.
0: Naka-stress ko, bye-bye, guys.
2: Bye-bye na.
3: Hamala ni Tanan yung comment. Si Emmanuel Buenafe, pa-shout out ko sa Buenafe family.
2: Yeah.
3: Nga nagapamati subong sa Silay City. Good morning dala sa Silay.
2: Yes,
0: and also good morning. Ano ma-advise nyo ka K5 Carla and ka K5 Boom sa aton ng mga listeners subong adlaw?
2: Mama, Lili Benta, intingali na.
0: Wala lang isang bati pamangkot, kuya.
3: So, ang ma-advise lang ni Boom Granada. Ano ang pamangkot mo?
0: Oh, ano ang ma-advise nyo sa aton nga last minute subong sa mga listeners sa K5 News FM Philippines?
3: So, ma-advise ni Boom Granada, stay healthy, stay safe ha, sa inyong mga panimalay. Kung wala importante nga kagtuan, hindi maglakat, no? Kag syempre, simbagid sa subong nga aga. Kag palangga ang inyong mga ginikanan. And yes, don't forget to drink DTX coffee mix.
0: Yes. And yes, also mga K5, stay hydrated sa subong nga tinion, and especially nga tigululan subong, dapat magtumargid sang Mighty C D3 Bio DTX 500, and also mag-inom ka mo subong sang DTX coffee mix.
2: Yes! So sa ito sini mga ka-K5, thank you so much ano, sa inyo sini nga pag-upload.
0: Ay, wala siya nag-atag-advice.
2: Nagpa-thank you. Palang po wala pa. Ay,
3: alam. Mayor, first lady, mayor siya yung pegya.
2: Yeah.
3: Extra na yun, abala ka muna.
2: Pwede yung advice natin sa ito sini mga ka-K5 kay tungod nga nag-ulan-ulan. Prepare good sa mga manamit nga pagkaon para at least nga ang aton sini nga immune system ma-boost pagyan mga KK5. Hindi man pagkalipatan ang aton sini nga Power Trio Mighty C D3 Bio kag DTX 500, no? Kag every morning hindi pagkalipatan ang DTX Coffee
0: yes.
2: Mix.
0: And also of course
2: kita sa yes.
0: And get well soon Troy Lawrence Basa. Get well soon
2: my dear.
3: Oo, hindi lang bala DTX Coffee, may harap magkita sa DTX Premium Coffee.
2: Yes, yeah, sabi sa nila na, pili
3: kanina. Pre-Bio Coffee.
2: Yeah.
3: IPM si Boom Granada, kay Tagaan, naka isa ka box.
2: Tagaan. Oh, sa mga listeners.
3: Oo, IPM si Boom Granada.
2: Mahatag sa kano, no?
3: Kaya hindi lang kita magpa-Gcash, ah, mula naman na.
2: Yes, sakto ginaka.
0: Free delivery, di ba?
3: Oo, basta dalaga lang.
2: Ha?
0: Ay, dalaga lang. Abi ko mga kwa na iya.
3: Okay. Kita ko, gin-idol ko si Carla, hambal ni Leo de Garrio Kadusale.
2: Hello, good morning. Hello, Sir Leo Digario.
1: Okay, Ma'am Annabelle Santistiban, Dira, yes, good hello, morning. Dira sa barangay Banago, Granada, sa may Fortune Town, no? Purok, barangay Estefania, Purok Pag-asa, good morning. Red.
2: Oh. Yes, hello!
1: Si Blue, Dira, good morning kay hello. Baby Blue.
2: Yeah. Good morning. Hey, mga ka-K5, share lang ka mo da sa inyo. Sini nga idea kung ano pag inang inyo. Sini nga mga menu for
1: we have,
2: today's video.
1: 3 minutes left, no? Yeah. So, si Tony Berlias, good morning. Dira sa Daan, Banwa, Sityo, Catali.
0: Yes. Asa terminal. Good asa morning. Asa subong, hindi ka get over sa Ma'am Gina Purano.
1: Oo. Si Zyro, ano na, kita nyo ga-calculate na siya subong. Kung tila ang 20 cheers. So, tuduan ka kung hindi ka mabakal ka wholesale van. Barato na lang van. Hindi na makaguba sa imo nga TF. Kada ko lang sa TF mo ba yung email agay? Tati Vina, baka naman.
0: Agay.
2: Hindi, amo na mga ka-K5 ba?
1: Ano, wadaan topic? Wadaan topic? To make people happy? Wadaan topic?
2: Nagkalapat, kaya bala yung mag-topic.
1: Tiyan mo ganyan importante. Hindi ka mag-stick to one.
0: Hindi mag-stick to one?
2: Stick to one.
1: Good morning kay E.
2: Anong E?
0: Pili mo kilala mo ganyan si Ramona Defensor. Mama mo ay.
1: Mama mo?
2: Botigang na daw.
0: Mama na ganyan.
1: Tita Ramona, good morning. May ara ka dira buko.
2: Buko, ikaw pa masaka.
1: Oo, pwede eh. Ginsaka, kung ganyan kilala mo. Saka.
2: So, di mga ka-K5, thank you so much sa inyo sining nga pag-upod subong Sunday News program. Di sa masunod naman kita nga Domingo, mabardagulan. Mga ka-K5, inyo naman nabatihan ang isang edisyon sa Sunday News program subong adlaw Hulyo 12, 2026.
1: Sa pangalan, Van.
2: Bantayan ang masunod yung programa, ang Foro de los Pueblos, kaupon si K5 Red Salgado. Sa pangalan sa Men and Women sa K5 News of ang Philippines, sa pagpanguna sa amo na Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy, ako si K5 Carla Defensor.
0: Ako naman si K5 Boom, Zyro Banalbay.
1: Isa kalupok, Boom Granada.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kagalingawan sa Negros, K5 News of them.
1: Boom Granada.
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
4: K5 News FM.
6: News FM.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
9: Pamakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ano pa ang may bulig sang D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Mm. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka.
11: Si Enrile?
10: Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way gakadlaw. Da puro na lang seryoso.
11: Seryoso?
12: Makalalaton, Dok.
10: Oo, ganda mo, malatakto na, malatan ka ba?
11: Dugay-dugay ang panahon, no?
10: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya, wala ga mo.
12: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
10: Oo, so, kung ano ang ginapakita mo na, so, kung got ditribayo ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang ditribayo, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
7: D3 Bio!
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
10: Dok Sam?
14: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kaya nga man, hindi ma-absorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. O muna tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
12: Tungod nga imo recovery.
14: Oh, strong ang imo nga immune system. Luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
12: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 Bio. Nga kung nga makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natugas ang infection, ang imo immune system ma-repair na lang. Correct. So hindi na siya mag-intra sa gera.
11: Alright. So nami langit dyan sa D3 Bio is that ang iya sininga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
10: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
7: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung D3. Magabot ka. D3 Bio Health News.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swab.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, mangpag Globe G Fiber prepaid na.

0: News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 7:06 na sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Oras ka K5, alas 7:07 na sang aga. Kag-welcome na naman sa aton sinig ang pagpalayag sumug adlaw sa aton sinig ang programa ng Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Domingo ng adlaw, Hulyo 12, tigdesmil 26, mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mangin maulano ng aton sinig ang panahon sumug adlaw ka K5, apisar gati nagwa na si Bagyong Inday. Kag of course nadula na naman na matamat rin kakulba sa aton sinig mga pumuluyo Dria sa Dagos Occidental kag bilog ang syudad sa Bacolod.
3: Foro de los Pueblos.
1: So again kay K5 ining aton sinig programa ng Foro de los Pueblos Sunday edition baka upo diyo kay K5 Red Salgado alas 7 tutub alas 8 sang aga mga kay K5.
3: Foro de los Pueblos.
1: Mabugnaw ang aton sinig aga subuga adlaw gani ko na ko sa inyo pampadula dira sa ginabatsag nyo nga mabugnaw nga hangin. Mas manamit kung mag-inom ka musang aton sininga kape nga makahatag sa aton sang maayo nga benepisyo sa aton sininga lawas ang aton sininga DTX Coffee Mix.
3: Foro de los Pueblos.
1: Imantika K5, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: Foro de los Pueblos.
1: And of course, di pagkalipatan kumataas ang inyo sininga blood sugar ka K5, magtumaras ang aton sininga DTX 500 para maging na madasig ang epekto sini sa aton sininga lawas parisan sang Mighty C. Kag of course kung nagabatsag nagiban ka mo dira sang ubosipon kag trangkaso ang aton dira nga solusyon among pagtumar sa Klinika D3 Bio.
3: Foro de los Pueblos.
1: Domingo subugadlaw tinapat gid ang aton sininga mga ginikanan magabuli gid sa aton sininga mga ginikanan mga kabataan agud maging madasig ang aton sininga trabaho sa aton sininga balay kag especially kung may ara ka mo dira sa mga lalabhan medyo dako ini nga panghangkat subuga adlaw kay man tinaga ulan-ulan medyo madugay ang aton sini nga pag or pagmala sa aton sini mga nilabhan importante nga hindi mabasa pasilungan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kag kung may ara man dira sa mga hulugasan kay man tikagab igintuyo temprano bangod na bugnaw ang panahon. Ti mga kabataan, ya, dapat salo nyo ng trabaho sa inyo sininga ginikanan para dasig matapos ang trabaho.
3: Puro de los Pueblos.
1: Sa aton dira ka mga biyan, ka mga vendors nga nagabantay na sa aton sininga programa mo yung agadra sa inyo, ha? Kag kabay patanay nga maging madakupan ng aton sininga benta subunga adlaw, apisara sa aton sininga maulanon nga panahon, mga KK5. Medyo panghangkat ni sa ila, kag ti amo na ginambal ta ka K5, jutay ang nagapadulong sa merkado kung maulanon ang panahon. Pro kabaitanin nga maguntat na ning ulano kag magapadulong sa merkado ang aton sining mga suki.
3: Puro de los Pueblos.
1: Para makabawi man kita sa aton sining mga pagpangabudlay ang tiaga pakamundara nagbugtaw para magplastar sa inyo sining mga baligya.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kaya makitanta ka K5 everyday ang aton sining mga vendors dra sa Libertad sa May Burgos aga pa nagabugtaw para magplastar sa ila sining mga baligya even gani dra sa May Subang Public Market kag Estefania Public Market ti aga pa nagabugtaw para magplastar sa ila sining mga baligya kag K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So gani isa ka ba yung aga sa inyo kag kung gusto nyo magpatambyaw gali sa inyo sining mga pindalanga sa kabuhi kag K5, pwede ka mo nga magpadala ha sa inyo sining mga mensahe. I-access o pagitaon nyo lang sa Facebook account nyo ang K5 News FM Bacolod 101.5 ka magkomento dira sa aton sining Facebook Live. Kaangayin na lamang sa aton sining mga tagpalamati si Madam Bings Delphine. Nga ti wala pa ka pang laba kay ano ni natugnawan si Ma'am Bings? Aga pa yan ang bugtao si Ma'am Bings Delphine. Sila gina yan ay may dagay sa Barangay Mansilingan. Aga pa yan ang bugtao para magpangapis ang DTX Coffee Mix nan. So ginapatamyaw niya si Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita, okay, si Nenita Delphine dra sa Blooming Tree Smile Village 2 sa Banwas ang bursa nga nagapamatigid from Madam Bings Delphine. And of course, kay Aldemer Jaime Alparo, maayong aga dira sa kay Zinaida Alparo nga nagapamatigid. Amo kuno lago si Aldemer ho. Di dapat mang labana. Sir Leonardo Rilos, may aga dira si Imo. George Pineda Gaspi, may aga dira si inyo. And si Sario Abitong, mayong aga future cap. Bumadamo ka, salamat.
3: Puro de los Pueblos.
1: Members of family Abitong, dira sa may purok pag-asa, Barangay Estefania, may aga dira si inyo. Tiba, ilan din ang pagkapikapi sa DTX Coffee Mix kay Jing Jing, sa kay Jik Jik ang bilog na pumuluyo sa purok pag-asa and Fortune Town B, mayong aga dira sa inyo mga K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Well, K5, isa sa aton sininga mga pag-istoryahan sa Bugadlaw, ang aton sininga programa ka Foro de los Pueblos Sunday Edition.
3: Foro de los Pueblos.
1: Ining nagluntad nga shooting incident dira sa may Asitio 5, Barangay Gawahon, Siyudad Yasang Victoria sa Biyernes nga adlaw.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kibantik ka K5 sa madumduman aton. Una nga na-report sa kapulisan naton, ining isa ka lalaki nga ginlutang dira iya sa may sulod mismo sa isa ka bodega. Inang bodega ka K5, malapit ba lang dira iya sa may dalan. Ang impormasyon nga nakuha naton sa kay kagawad Zaldi Pineda sa Barangay Gawahon, inang propiedad ka K5, ginapanagiyahan ni Congressman Manman ko ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Pero ini nga biktima, gikilala nga si Jerome Sibalios, hindi man niya nga doad-doad law, ginagakantodra sa nasambit nga propiedad sa isa ka kongresista. Nagakantulad na siya para i-check ining palibot. Pero ka K5, na-timingan gid. Nga siguro, masigin hulat, gindi na siya ka K5. Kag dito, gagin palapitan siling mga armado nga mga persona.
3: Puro de los Pueblos.
1: Sa impormasyon nga nakuha naton sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang Chief of Police sa Victoria's PNP, Actually, nagpadulong kami dira kaupod si KK5 Michelle Patino, KK5 Martin de Maisip, and of course, ang aton sining station manager dira sa K5 News FM Victorias na si KK5 Ding Taladico. Medyo malayo-layo ding lugar. Estimated naton, Sir Ding, masubra mga pulo ka kilometro to, no?
3: Puro de los Pueblos.
1: Ilang lugar nga amon sinigin padulungan, kag mataas-taas eh. Mataas na ini siya nga portion ka K5 sa siyudad Iasang Victorias.
3: Puro de los Pueblos.
1: So dito, sa impormasyon nga nakuha na amon ni SM Ding Taladico, sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana ining hepe sa Victorias PNP, KK5, ginabulubanta pito ka mga armado ka mga persona ining nagpatay sa kay Jerome Sibalios.
3: Puro de los Pueblos.
1: Dito ka K5, dira sa actually kung estimate na ito, dalan siya kapasaka dira, do mga 1.5 do mga 3 siguro ano ining kalapadon dira sa dalan sa igad dira ka K5 dira sa igad nakaparking ang iya sining single nga motorsiklo and then sang aral na siya sa iya sining motorsiklo gulpi siguro agin palapitan siya sang armado nga mga persona. Kag dito siya, gindala, dira ka K5, sige napakita naton sa mga nagatutok ha, dira ka napakita naton, ining crime scene, or ang bodega kung sa nigin patay, ining si Jerome Sibalios.
3: Puro de los Pueblos.
1: Dito sa gindala, kag ginaimbestigar pa karon sa kapulisan kung nagsinggit ini siya, o nagpangayo isang tabang. Kimantika kay Fab na tabuin ni siya Biyernes, dragid mga pasado, alas 5 sang aga.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kinabulubanta na ito, medyo malayo-layo ining mga pumuluyo or mga puloyan sa unang crime scene nga naluntaran. Ito siguro kung di kita magsalado, ara man sa mga 50 o kung 100 meters ining kalayoon dira isang puloyan ha, nga may ara isang tao. Although may nakita katadara ng structure, pero basi wala isang tao eh. Pero sa investigasyon sang kapulisan sa Victorias, may mga pumuluyo nga nakabati isang paglupok sang armas lutang mga KK5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So, harap kong ginapakita na ito na sa mga viewers naton mga tagpalamati sa K5 News FM Bacolod. Pwede ka mukha tanaw sa inyo sininga Facebook. Kung makita niyo ha, ining crime scene kung sa diin, ginpatay si Jerome Sibalios.
3: Puro de los Pueblos.
1: Tiyan mo na ka K5, gati ining pagpatay. Amo na, araw nga, makita, tamo na sa choko. Ang plastada sinadari, nagahigda. Ining si Jerome Sibalios, nagahigda siya. Nakasapatos, nakapantalon, nakabayo siya ka K5, ha? Nagahuray adin siya dira sa may bodega. Kung pagsulod mo, dira sa may apartahan sa bodega, left side siya na sa puan kaya kay 5 posible, ini siya ginpatindog, kagintayaan siyang armas lutang. Sa impormasyon ka nakuha natin kay Police Lieutenant Colonel Santa Ana, duwa kabasiyo siyang kalibre 45, ining na-recover dira sa crime scene kaya kay 5. Kag ang pilas ni Jerome Sibalios aragid sa iya sininga agtang.
3: Puro de los Pueblos.
1: May nakita kita dira nga buslot dira sa may dingding kaya kay 5 posible nga basi naglapos ining bala ka armas lutang kay matidua ka empty shells eh. Kaya ti ginahulat pa karon sa kapulisan aton sa Victorias ining results ang autopsy. Kung pilagid bala kapilas, ining na angkon ni Jerome Sibalios. But initially, sa nakita din to, tiaragid ang isa kapilas. Aro nagagsikgid ang dugo sa dingding dira sa bodega ka K5 mo. Dry, ginpatindog kaginlotang sa iya sinigaagtang. Tidua kabasiyo sa kalibre 45 mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Then after sina ka K5, suno sa investigasyon o sandig sa investigasyon sa ngaton sini Victorias PNP nga matapos nga ginlotang ining si Jerome Ceballos, naglakat-lakat ining ginaligar nga pito ka mga armado nga mga persona pababaw. Kay manti dito sa ibabaw ka K5, dito na hamtang ining puloyan ni Alex Cunanan. Di si Alex Cunanan ang iyasin nga edad 59 anyos. Hindi ba rin siya maglayo man sa edad ni Jerome Ceballos. So ang ining mga armado ka mga persona sandigliwat sa investigasyon sa aton si ni Victoria's PNP K5 nga pinamangkot ang isa sa iya sini nga mga bata kung diin ang ila sini nga amay. Tinakulbaan tong mga kabataan kiti dito ba nag-star ang iya sini nga asawa as alleged do nagpakilala kuno dito nga Army K5. Di pinamangkot kag siguro una hindi pa magsabat ang iya sini nga bata kundi in ang nahamtangan sa iya sini nga amay. Siguro tinakulbaan kulbaan bala ka K5. So nakatilaw pa ni siya, sakit o dugin bunog gin lampusan ni siya sa matig ang bagay sa iya sini nga ulo. Kag dito sa iya man sini nga kulba gintudlo niya kundi in ang iya sini nga amay. Tini ka kay Five ha, si Jerome Ceballos, nagabantay ni siya iya sang duta, and then, ini naman niya, si Alex Cunanan, 59 anyos, ang nagabantay naman, sang isa kamanukan dira sa may barangay Gawahon na sudad sa Victorias. Tinito ka kay Five, siya matudlo na to sang bata ko din ang iya sini nga amay tinagpadulong to ang alleged pito ka mga armado nga mga persona paglabot dito ka K5 sus Mar Yusef gin palukpan sang armas lutang tinito ka K5 sa impormasyon ka nakuha pa na po doon nagpalagyo pa ni nagpalagyo pa si Alex Cunanan apang tungod kay mas madasig mag-travel ang bala na igo ining si Alex Cunanan. Ti ang pila sinikudo, may ara pa sa tiil, may ara pagid sa likod. Ti rito, amunig na tanaw, ganang ikabangdanan sang iya sini nga kamatayon ka K5. Pero ariya, ka K5 etan, i-play natin una, ang una na ka video gipadala natin, ang statement ni Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana ining epe sa Victoria's PNP ini siya agot ha siya kay Jerome Ceballos kung ano balang iyala sini nga investigasyon yari
4: then dito later na to na find out na may isa ka lifeless body kita nga nakita no naman yung una si Jerome Ceballos so si Jerome Ceballos initially sa pagpanalawso naton isa ka land caretaker no sang ina nga isa ka farm pagkatapos residente ina siya sang Bacolod City but hindi man siya frequently gakadto but during that time ara to sa area so pagkakita naton kagina dito sa ano sa iya apparently nakita naton nga may igo siya sa agtang niya. But we were able to recover two cartridge case ang kalibre 45. So, mabalaan na ito kung pilagit ang igo niya through the result na sang SOCO. Kaya nag-request kita SOCO, scene of the crime operatives na mag-conduct sang made-aid pagid nga pag investigation sa mga kadaver na ito. Nakita ini siya sa hindi malayo sa dalan. So, sa higit sa dalan, makita nato ng iyang motorsiklo nga ginagamit. And then, lapit lang sa iyang motorsiklo, may makita kita do bodega. So, kung paglantaw natin sa bodega, dito na nato nasiplatan ang nagakaya ng bangkay ni Jerome Ceballos na may agis ang pagpantiro lutang sa iyang ulo.
5: Pero Paul, sir, hindi pa tayo si Jerome sa duwa o sa sulog dito mismo sa Paul?
4: Kung kagina, pag ano tagid, definitely gintiro siya or ginpatay dito mismo sa sulod sang daw ginatawag natin nga bodega, no?
3: Puro de los los Pueblos.
1: Sa buyantong bahay sa payag ni Police Lieutenant Colonel Terence Paula Santa Ana. Iringaton sini nga hepe sa Victor SPNP. So dito siya kay K5, nakitaan mismo, nakita naman ito kay K5 ang crime scene. Dito siya ipatay sa sulod iya sa bodega kay K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Doon may kabudlayan sa pagpadala siguro sa video kay K5 etan doon nag-unsend siya. But anyway, amo to ka K5, ang sabay naman ni Alex Cunanan, ginabulubanta yara sa mga 2 kilometro sining distansya sa bangkay nga nasa puandera si Jerome Ceballos kagang bangkay ni Alex Cunanan.
3: Puro de los Pueblos.
1: Well, ka K5, sa madumduman naton sa nagligad bulan sa Abril, hindi ba lang nagluntad ang isa ka-encounter dara iya sa may barangay sa Labangka, Banuasang Tomoso.
3: Puro de los Pueblos.
1: Day 19, ka mga ginaligara katapos ang NPA ang nagkalamatay dara sa inkwentro. Kagbayara sang lima ka mga nakaluwas sa nasambit dira nga inkwentro ka K5. Sang paglipas sang pila ka mga oras kundi kita magsalado mga isa o kuna duwa kadlaw ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: May lima nga nagkaladakpan dira sa mga syudad sang Talisay sa operasyon man sang CIDG mga K5.
3: Puro de los
1: So dito nagbulig ban sa operasyon ining Talisay PNP and of course ang aton sinigang Negros Occidental Police Provincial Office kag dito na dakpan ining lima ka mga ginapatihan katapos ng NPA kay K5. Pero isa dito sa nadakpan amo si Jerome Ceballos nga taga siyudad sang Bacolod.
3: Puro de los Pueblos.
1: So dito nagpangayo kita actually sang official statement actually sang PNP gina-try maraton ya K5 but then napaslawan kita kamatigin na panawagan man gani ni even kay Sir Noli Rosales ginapanawagan niya man nga makagwa dito ang isa ka babae nga nadakpan kay K5T dito tungod sa ilas ng operasyon na recover kung madumduman naton may mga armas lutang kag may mga nirecover pa nga mga granada kay K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So dito ti nakagwa ining si Jerome Ceballos apat dito ang nagpabilin sa kustodiya sa aton sininya kapulisan kay K5 and then natabuto, di ba, mga bulan sa Abril, May, June, July, mga tatlo pa lamang ka K5 kabulan ang nakaligad since nagkaladakpan ni sila. Kag dito, ining si Jerome Ceballos, dito naman siya ang ginpatay dira sa may gawahon sudad sang Victorias.
3: Puro de los Pueblos.
1: Sang pinamangkot na to ng aton sinikakapulisan ka K5, ano ba lang mga motibo sini kag sino bala ining mga pito ka mga ginaligar armado ka mga persona nga nagpatay sining duha ka mga caretaker kimanta si Jerome Ceballos caretaker dira sa isa kaduta dira sa may gawahon and then ini naman niya si Alex Cunanan ang isa naman ka caretaker sang isa dira ka manukan mga ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Hindi pa karon matumod sa aton sini ka pulisan kung sino bala ining mga pito ka armado ka mga persona sa likod sa pagpatay sining duha ka mga caretaker and then ano bala ining motibo sa pagpatay sa duha ka mga caretaker sa sudad sang Victorias.
3: Puro de los Pueblos.
1: Nagapadayon pa karon ang investigasyon sa ating kapulisan. Kag up to now, sige pa sige hapon ang ilipagkuha sa mga impormasyon dito sa parte sa gawahon na sudad sang Victoria. Sumantayan ta ka K5 at tututok lang ka mudere sa K5 News FM Bacolod sa pinakauling update ining pagpatay sa duha ka mga caretakers ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: Maayong aga sa liwat sa mga viewers nato na sa kay Ma'am Rani Belarmino Pahi sa kama May Dagay gumonitor lang diri sa ato na mayong aga dira sa imo Miss May Dagay Rosini Basa De Jesus mayong aga dira sa inyo and of course sa kay Arvin Aspan Madam Bings Delphine Jolie Bert Domingo, kagsimugban sa kay NN Yabla nga nakatutok karon sa aton Diana Cortez. Good morning sir, good monitor na kami diri sa Maysipalay. Shout out galing sa asawa ko nga si Ricky kag kay Manong Eddie nga nagatanom sila. Wala na nagaulan. Salamat. Gito'y madabo ka salamat ng mga porsyon na galing na rin sa atong Sinigang Probinsya nga wala na galing nagaulan. No? So, good news. Sir Leonardo Rilos, mayong aga, daras may barangay Tangub, Merlita Malvas. Sir Red, monitor na kami diri sa may barangay Handumanan. And of course, kay May Gelasio. Good morning, watching from Sipalay.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kaya siyempre, ginatambi ang maraton sa isa kamayong aga ng atong Sinigang Rudy Fernandez. So, si Sir Eduardo Villalubos. Nga na nga pamati, subugaan lao si Eduardo Villalubos. May kaagad na sa imo ang ato si nga Rudy Fernandez, ang papa ni Miss Chippy. May kaagad na sa kay Margie Ponteras, ang nanay ni Miss Jenny Ponteras. Ma Margie, may kaagad na sa imo. Of course, sa kay Glenn Nagligad to ka Domingo ay tamakita ang komento sa katon Sininga Abyan. May nga agad na sa imo paring Glenn. And of course sa kay Tina Ed Martina Maningo nga nagapabati karon sa aton subong aga si paring Glenn naman niya ara subong sa may Canada. Medyo LDR sila pero ara gyapon na communication love gyapon no buka namin.
3: Puro de los Pueblos.
1: So kay K5 check na ba nato na balita sa kanya K5 Wilson Villena kami kagaina antes kita yan nagsunod na rin sa station. Ka K5 medyo do nagbubo ang ulan pero dali lang man kay K5 naguntat man. Pero ano bala ang sitwasyon karon diri sa aton diri nga palibot sa siyudad sa Bacolod kung may ara bala sang nagabaha diri nga dalan o kon tawhay na ang aton sini nga palibot kay K5 nagligad to di ba Friday night kun di kita magsala narusdak dito ang pader di ba pader dira sa may Burgos sa public cemetery. Narusdak na siya anay sa itong bagyong tino pero doon may portion pag dito ka K5 nga nag-give up, natumba, kagaghatag naman dira sa dalan sa problema dira sa Magdalan, Lopezaina ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So i-check datong crowd si ka K5 Wilson Villena.
3: K5 News FM Live Report.
1: May aga ka K5 Wilson, kamusta nga itong sininga palibot especially dira sa may Burgos Public Cemetery. Maulanon pagyapon K5 Wilson.
6: If I drive, mag-ulan kita na hulaw-hulaw ang ulan. But may turo talisi, pakita nga nagkakabatsyagan sa koron. Pero while going, gina sa station, nagbubo no ang mabaskog na ulan. Kasi aside si niya, if I drive, no, kagabi, actually, sa kagaho, nagbubo man yung mabaskog na ulan. Mm. May mga portion na kita kagina nga nagkaralabyan, no, along the Lacson area, pakadto sa may Libertad Public Market, nga may mga baha-baha gamay ginagmay na lang kay Tevred ha? Pero ang iba no ay nakapangaman kay Kagina nagdurugan o man so wala mas sa tendency nga daw pag ulan data ni kay Tevred daw pero nagbubo diri sa may proper gidayon sang Bacolod ang mabaskog na ulan. Subong sa ako, hindi ginatindugan doon, nagpamaypay na ang adlaw kay Favred, no? Nag-wave-wave na sa subong doon na tabunan, sanggalom, puti ang bantay-bantayan talang ini, basi magpadayon pa ini subong adlaw, kati basi sa forecast ang pag-asa, magadugay pa ining ulan itong subong adlaw. Although nakagwa na no, si Bagyong Inday sa ato, sinya Philippine Area of Responsibility, may naara naman kita sa ginaburubantayan ng mga low-pressure area sa may portion naman sa ato, sinya sa may east kay no defense puti tanahon ta ko mag-develop man ini sa sang ano mag-develop man ini into bagyo naman kay Fevret puti hoping man tani nga hindi siya mag-develop sa bagyo no kiti bagulang kita naka-recover sa subong nga inulan kay Fevret but sa aton sini nga record naman nga nakita no base man sa provincial disaster reduction management office may titila man ka mga pagbaha nga na record no hindi lamang diri sa may Bacolod but dito sa may specifically sa may Moises Padilla kung sabihin na experience sa handito ang daw madlo nga may upod nga mga abo mamblas ng last time lucky sa bread nga paglupok sa vulkan but so far why man sang casualty o kung na-record nga nagkaramising tuga sini kay Fevred. But ipasulod ko na lang siguro kay Fevred, no? Kasi no breaking news ini, kung pwede lang.
1: Yes, go.
6: In ako no kagapon angot pa ini sa gapon sa shooting incident nga nagtuon luntad no dito sa may siyudad sang Victoria sa bahay naman niya sang duha ka biktima nga si Alex Sunanan kag si Jerome Ceballos. So nagpagwa sang press release ang katapo sang New People's Army and NPA North Negros Roslyn Jean Pilcoman nga ginapo na nila kay Five Red ang napagpanglutang sini sa duha ka biktima paagi sa ila Special Partisan Unit o Consparo sang RJCC NPA. So aside sa pagpanglutang galing kay Five Red, may na-recover pa inigit sila ng mga armas man sa kay Jerome Ceballos. Lati niya sila na pre-release nga isa ka caliber 45 na pusil, isa ka shotgun, kag isa naman ka caliber 45 man sa kay Kunanan, kuno kay Five Red, no? But i-check sa ini ko na may statement pa ini ang ato sinaya kapulisan, angot naman sa pagkuhan, sa pag pagwa sa statement sa kuhan sa NPA. Pero ginpahayag man sa ila sinaya press statement nga isa si Jerome Ceballos ko, no? Base sa statement riya, sa responsable sa natabo ng masakir sa Toboso 19 sa April 19, 2026. So, tanahon natin kung ano ang kwan. Actually, ang na-recover rin niya kay Fred doon, may picture man din sila naging post. May mga kwarta rin, 1, 2, 3, 4, 500, 2 ka 200, kaga 6 ka 50 pesos, iya na wallet, kaga 2, 4, 6, man, kabala no sa caliber 45 sa bahay naman ni Juan ni Jerome Ceballos. Meanwhile, diri naman yung kay Alex Kunanan, makita diri sa picture kay Fevret, no? May isa ka shotgun, kaga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 kabala sa shotgun, isa ka caliber 45, cellphone, antipara, bag na itom, kag, excuse me, isa ka 100 peso bill kay Fevret. Kasi i-check na lang ini karon ako na manapot ang pamilya ni Sandua kung ano ilang mapahambal naman ni tangot no sa inialegasyon sa New People's Army sa kamatayon sinisang duha na doon ka mga biktima sa bahay naman sa nga Victorious kay Fevret.
1: Okay, madamo ka salamat kay Fevret. So at least ha, ining pag-ako sa katapos ng NPA nahatagan na sa solusyon ining nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan at kapulisan kaya ba't hindi pa nila ma-establish before eh kung sino ba nagpatay sila kasi siguro sa kahadlok ba sila sa mga pamuluyo dras palibot kung sino ba nagpatay pero at least dito nagpagwa sa press release kag magluwa sa pag-ako ng mga recoveries pa like kwarta kag ining mga bala kag armas lutang sila sa duha ka mga biktima kay Five Wilson.
6: Yes, kay Five Red, so ano talang kay Tigil na pahayag man sa NTA, no? Nga ginagudlo man ini kuha nga asset mo sa aton sa mga militar. Kasi ila man ini ang aligasyon kay Five Red, ulaton talang niya ang bahay naman sa aton sa mga Philippine Army, kaga kapulisan, kung ano naman ang ila sa mga pang kontra naman diri sa NPA no sa ila sa mga statement sang kagapon nga adlaw kay Fevret. So mula na gani nga to sin update so ginadulon sa inyo sa kalwan sa Mighty CD3 Bakong Detect sa Bandad kay Fevret sa maulanon nga tempo magulpi mainit no laban-laban kita permi sa tangkaso agot malikawan na ubo si Pon Hilana kay Fevret hindi gin magkalipat no magtumar sa ato sin nga Mighty C ang aton nga alkaline vitamin C para magsaka nga system. So nila mga si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News.
3: K5 News FM Live Report.
1: Madamo ka salamat na K5 Wilson sa imo sinig balita. Sa muna ka K5 ang pag-ako sa New People's Army. Inig pagpatay sinig duwa kabaga caretakers. Kamatingin na tudlo nila ka K5 nga si Jerome Ceballos asset kag ningin kabangdanan sa pagkapatay sining 19 ka mga persona sa nagluntad dira nga engkwentro sa tong bulan sa Abril dira sa may barangay sa Labangka.
3: Puro de los Pueblos.
1: So posibleng ginatanaw dira sa mga NPA nga muna siya naghatag impormasyon dito sa mga katapos sa Philippine Army kabangdanan nga tinagkalamatay ining 19 ginapatihan na katapo sa NPA ka-K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So muna ang resulta pero tipadayon pa ni ang investigasyon pa kagka kung sino ba lang mag sabat kagka kundiin bala ang investigasyon sa aton sininga kapulisan kagka Philippine Army kung sino ba lang mga preso nato nga mga armado although ginamin sang NPA paano bala mahatagan sang hustisya ining pagkamatay sining duha ka mga caretakers kaka 5 dra sa may barangay Gawahon siyudad sang Victorias.
3: Puro de los Pueblos.
1: Ang aton sinigang programa sa liwat, gradulog sa inyo sa DTX Beauty Soap. On kamudra ka K5 naga problema, may mga masakit na sinusiring panit, kagay na lamang siyang alap-ap, buni. Kagiban pa din ka K5 bulong, ili sa inyo nga panit, ili paggamit ka K5 sang DTX Beauty Soap.
3: Puro de los Pueblos.
1: Labi na subong na daan, nga tinaga danaw-danaw, tigina atarag nyo din ang danaw ka K5, ginaubog nyo bala? Ti kung may ara, diraya siyang mga ihi, sa ilaga, bibaw, ti kung may open wound ka na delikado, ginba't si mapalapit ka sa leptospirosis?
3: Puro de los
1: Pueblos. So ganit ka K5, para masigurado, gin, ang imo din ang panit, si imo din ang tiil, or sa matiis mo din sa pag-ubog niya sa danaw, magamit sa DTX soap ka K5, sigurado gid nga maging protektado ang emotioning panit ka K5.
3: Puro de los Pueblos.
1: So ka K5, i-check na ba nato ng balita gikan sa kay ka K5 Carla Defensor Longa. Hindi naman ang iya sinig ang balita ang K5 agot naman sa gilpatigayon nga state of the district address. Kag tiyano ba na naging kaundan sin eh sa gasoda ni Congressman Albie Benitez.
3: Puro de los Pueblos.
1: Kag tika K5 kumatagan man siyang update, tika K5 Garla, kaba tinagligan, ito naman na rusdak na ang pader, kag naghatag gid siyang problema sa mga motorista dara iya sa may direksyon ha, direksyon nga dalan sa Lupisay na panorte. Kay narusdak dira narusdak na nalaan titungod ba sa mabaskog gahangin doon na rusdak pagid ka K5. Nakita nato dito sa video ga ang City Engineer's Office nagabakabaka to trabaho kag ang mga DRRMO agod ti mapasiguro ga wala dira sa mga motorista or kon mga pumuluyo dira kabagalabay ang mga mabutang sa peligro kamas maglabay ka dira bala kag marusdakan ka dira. So ginsigurado sa DRRMO Bacolod nga hindi na dira maganagod malikaw sa peligro ining mga motorista. So okay na? I-check naton, gina-contact pa naton sa mong si K5 Carla Defensor Longa.
3: Puro de los Pueblos.
1: Agod na matagan kita sa update. But anyway, may gaga sa liwata sa aton mga tagpalamati, Junjun, Aguel, Haleco, Azuzeda. K5 News FM Bacolod and Negros Island is the best station. Madabong ka salamat, ha? Kag kay Ma'am Anabel Santisteban, nga nagpamati man sa mong adlaw. Kag, of course, kay Jordan Pool. So, i-check natin karon si K5 Carla Defensor Longa.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, mayong aga.
7: Yes, K5 Red, good morning. So, natapos na yung State of the City Address ni Mayor Greg Agasataya. Basta ni Inti Heart naman niya ang gin-highlights niya sa iya sining soka kay K5 Red. So, kay Congressman Albie Benitez naman, naging patigayon ang State of the District Address sa tinalikdan nga Biyernes. Sa iya naman siniya nga gin-highlight din kay K5 Red, amo ang smart, resilient, competitive, health, kag sustainable kay K5 Red. So, sa smart diri, iya diri ang pagwa niya diri o kung sa idalom sang heart niya amo ini ang mga bulig nga para sa aton sini nga mga kauturan nga mga Bacolod no na K5 Red no mga mapadasig bala no ang bulig sa aton sini nga mga Bacolod no na K5 Red. So isa na diri sa iya sini nga highlight kay K5 Red ang resilient man at ang pag-provide niya man sini sa mga dasig madalaganan sa aton sini nga mga kauturan like sa mga police station sa mga DRMO no mga mga ahensya no diri sa syudad sa Bacolod naman no, nagiya sini nga highlights pagid ka K5 Red. At sa health naman, ti amo ni ang isa sa mga gin-highlight man ni Mayor Greg Gasataya, amo ang backchip kay K5 Red, no? So, ti itungod nga sa kay Congressman Albie Benitez man ini na tukod ang backchip kay ti ginkuha niya ini sa before, no? Ang ginhimo niya man sa Negros Occidental atong no chip kay K5 Red. So, iya man ini nga ginhimo diri sa syudad sa Bacolod nga sa subong nga tawag amo ang backchip. Kada isa ka Bacolod noon, amira sa 15,000 pesos na makuha kung ini sila ang nagakinahanglan kay K5 Red. no, sa mga senior citizen nato na may ara man ini siya nga ginahatag sa aton sini nga mga estudyante, no, may ara man ini siya nga ginahatag for education sa aton sini nga mga estudyante ka K-5 Red, may ara man sa sang scholarship, no, para sa aton sini nga mga estudyante ka K-5 Red, no, ti may ara man diri sang mga to improve paget ka K-5 Red, maging propose ato siya nga
1: mga house fly, bill
7: over, flyover kaki
1: flyover
7: nga ara man sa area, yes, nga ara man sa area sang Lacson nga igatukod ka K-5 Red, no, ini nga flyover, no, para at least nga ngaton sinibo lang nga kulturan diri sa syudad sa Bacolod indi na magugtas sa nga traffic, pero ti for ano pa lang ini ha, igatukod pa lang ini ka K-5 Red, wala pa sa nga mihura pa sa karon, pero ti amo nang iya sini nga proposal nga magatukod ini sila sa nga ano ni sa nga building flyover
1: sa okay. Pero ano may K-5 car la may ara ka idea kung dire sa nga portion sa nga Lacson kay batik Lacson aton ti well known nga kun mga rush hour damog iban sa mga nasa, salakyan dira nga nagaagi kag nagahinay ining movement sa mga salakyan dira K-5 car la.
7: Yes, kung hindi ko magsala kay K-5 Red, dala Lacson, no? Pero ti lapaw man ini siya sa may north nga bahin sa nga syudad sa nga Bacolod at the same time diri sa may area sa Magsaysay, no? Kung hindi ko magsala sa tunga langgit sa nga dala Lacson na kay K-5 Red na ang ini nga patukuron na pagatukuron nga flyover para sa aton sini nga mga kauturan. Kiti ko kumpara man nato, no, ang mga flyover diri dako man nga bulig, especially dira sa area sa Magsaysay, kiti damo sa mga bus man nga naganilabay dira, no, kaga
1: basi sa Ramos na kaki 5 Carla, dira dampi bala sa may dalan, BS Aquino, kag Lacson, basi dira nga area kaki 5 Carla.
7: Yes, yeah, kay K-5 Red, no, matung-an lang ini siya sang duwa ka mga flyover nga ginatukod man diri sa syudad sang Bacolod kay K-5 Red.
1: Okay, at least ha, makahatag solusyon dira sa mga motorista naton kay Bantikol na panilagan tar man dira dampi sa may dalan Araneta ining flyover dira biski pa paano makapadasig dira sa transportasyon sa mga salakyan kay K-5 Carla ay dinay sila yang bag hulat pa dira iya sa salakyan kay Bantikol mo nang isa eh may mga bus dira nga nagaagi ti kun wala na ang flyover ti mahulat gid sila sa traffic lights, but then tungod sa flyover ti diretso-diretsong dalagan sa mga salakyan na K-5 Carla.
7: Yeah, sakto na kay K-5 Red. Isa man din sa gin-highlight man ni Congressman Albie Benitez ang pagtinlo sa mga kasubaan naton diri sa syudad sang Bacolod kay K-5 Red, no, so tidawa mo man ini sila nga statement ni Mayor Greg Gasataya, no, nga pagtinlo man o kung isa man sa ila sining gin-highlight ang pagtinlo sa mga aton sining mga kasubaan agud to nga malikawan ang pagbaha diri sa syudad sang Bacolod kay K-5 Red, no, so sa tinalikdan to may ara ini sila sang gimbutang nga masobra o kunyara sa 4,000 ka mga tupad warriors nga magat inlo sa mga kasubaan, mga may mga sapa, no, diri sa syudad sa Bacolod, agud to nga ang flow bala sa tubig sige-sige ka K-5 Red, no. So amo na ang pila isa sa mga gin-highlight man ni Congressman Albie Benitez. So ari man diri gin pa strengthen man ang TESDA ka K-5 Red, no.
1: Actually ang TESDA ka K-5 Carla isa na sa mga kumbaga pa do madamo na ka benepisyo kay manting iya sinigauto, di ba la TESDA secretary kag ti amo gid ko nga madabo sa mga negrosanon dira naka-avail K-5 Carla na dole in Bacolod, but bilog gid nga mga residente sa nga Negros Island Region K-5 Carla.
7: Yes, sakto na kay K-5 Red, no, so isa na sa iya sini nga gin-highlight ang paghatag man sa edukasyon sa aton sini nga makauturan pagi sini sa TESDA kay K-5 Red. Damo na sa nga nabuligan na sini sa nga TESDA kag padayon pagid sa karon ang pagbulig kag paghatag, no, sa aton sini nga makauturan sa nga oportunidad nga makasulod man sa TESDA. So may ara sang number of student yara sa 2,437 ka K-5 Red ang graduates, no, sa TESDA this year. At the same time, gina-expand Manila ang opportunity. More than 3,800 ka mga bakulod noon nga nakasulod man sa TESDA ka K5 Red. So amo ni ang epekto no sa nga TESDA, ang paghatag sa palangabuian no, mga KT working steels ini eh, no.
1: Yes, correct. Correct.
7: Kaya
1: actually kitang Carla, actually gapasalamat man kita kay matigin pasudlan man kita sa TESDA dira sa Barangay Estefania. Kaya madamo rin sa mga courses eh. May ara siyang mga electronics, may ara siyang ginatsak pa itong welding, may mga bookkeeping pa, not only sa mga kumpleto, damo siyang mga services na ma-offer dara sa mga pumuluyo. Kaya kundi kita magsalamat, dalagan malingan doon mga tatlo kasimana, kaya makagraduwa na nga ito. Kaya may mga allowance pa na gilang K5 Carlang, TESDA?
7: Yes, allowance at the same time kay K5 Red ang magamit man bala nila no sa gin-eskwelahan nila, for example the carpentry no may mabaton man ini sila nga mga tools for carpentry kay K5 Red kag the same time allowance. So mo nang ginalaot man sang tanan no para at least nga bisan pa paano bala kay K5 Red inabalang hindi gid makasulod sa obra. At least sa ila palang balay kay K5 Red may mahimo na ini sila kag makahatag ini sila ya sa pagkaon sa ila sini nga mga sa ila sini nga pamilya man na kay K5 Red.
1: Okay, madamo ka salamat kay K5 Carla, sa imong sinigabalita at least naging successful ang State of the City address at the same time successful man ining State of the District address ni Congressman Albie Benitez K5 Carla.
7: Yes, kay K5 Red, report gikan sa patrolin ni Gabalita na dulong sa yung sang DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report Puro de los Pueblos.
1: Madamo ka salamat K5 Carla sa imo sinigabalita. Sa muna ka K5 ha, madamo-damo ng mga nakabinipisyo na buligan ng mga residente sa Bacolod. Ining TESDA sa idalom ni Congressman Albie Benitez. Actually, kaya K5, may ara kita dara sa pagitigayunon nga TESDA sa Barangay Estefania. So, coordinate la kamo sa kay SK Kyle Disyerto. Ining aton sini pagitigayunon dara sa Barangay Estefania nga TESDA ka K5. So, madabok kita sa mga TESDA courses. So, may schooling dara ka pagitigayunon na magalawig estimated na mga tatlo kasimana. Agud buligan ba ng aton sini nga mga pigado nga mga pumuluyo nga makatapos sa pag-eskwela kag naghandom nga makatrabaho sa gwa sa aton sini nga pungso nga epekto sina pag maayo ang ila sini nga pagpangabuhi kay K5. Kag syempre ginapasalamatan mga ato mga viewers naton, Emmaline Cordova watching here in Bucana, Ilog, and at the same time Jenny Dison, Kim Ariesone Flora, ginatamyaw mo naton sa isa kamayong aga si Marivic Simugat. Good morning Sir Red, pa shout out sa family Salazar, kag Silo family, kag sa akon nga Mama Nita from Manang Marivic Simugat. Kag syempre ginatamyaw mo naton sa isa kamayong aga si Mama Gloria Tupas nga nagatutok karon sa aton. Mama Gloria Tupas, madabog yung salamat sa pag-sponsor kagapon sa nga aton sininga paniyapon, and of course sa kay Mami Ging Salgado sa ila dira nga sa amon cute dira nga mga anghel sa balay Bauti, si Manong Arville kag si Blue, and of course kay Lisa Bantad Bangkilio, may aga dira sa inyo sa katapos ng Red Movement. Madamo ka salamat sa mga Red Movement mo nagpadulong ginbisitahan kami kagabi ni former congressman Karaps Paduano, and of course former punong barangay sang Granada Kap Itik Talimudaw, and of course Sir Buknoy sa amon sining Puloy-an, kag ang mga katapos ng Red Movement ang naging malipayon man kay K5. Simple nga paniapon apang naistoryahan ang pagpadamo pagin sa pagbunig sa mga pumuluyo sang Barangay Estefania. So madamo ka salamat sa liwat kay K5. Wani kita sang oras sa ngalan sa amon sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan man sa amon sininga Vice President for Operation K5 Philippines, wala sa liwan, Sir Eljan Castanio, and of course sa amon sininga Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: TTX 500.
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
3: TTX 500.
9: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
11: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
9: Mm-hmm.
11: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
9: Mm-hmm.
11: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
9: mm-hmm,
11: nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod ng kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
11: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaanga isang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
9: Mm-hmm.
11: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
9: May ladok if viral kay self-limiting.
11: Oh.
9: Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
11: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
9: Mighty
11: C. Kung may
9: ginabatsyag.
11: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Husto.
11: Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
12: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
9: aga. Ila na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: TTX 500.
9: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung ngaa naghubag ang tutunlan?
11: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
9: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
11: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gin DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
8: Gina Cano, ang ginabatsya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
9: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan lang.
9: Subong, kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginabatsa.
13: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration.